0: A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so bad.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugstuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan. Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Gusto ko lamang sa buhay ay yakapin mo ako by Itchy Worms. Sa itong oras may gala alas 8:09 na. Ayan, welcome sa itong programa nga Top Radio Hits sa Morning Edition. Kapan yung DJ? DJ Pop Kebs ang nagsasabing bahala gulagungma basta na ay kwarta. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio. Gabadungan dito sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kanyang tanan. Ayan, so kamusta man ato ang mga tigpaminaw diha adlaw ng Martes. It's October 13, 2026. Ayan, sa so, dali na kayong adlaw may gala. So nanata diri sa ikaduhang simana sa bulan sa Oktobre. Ayan, so man ato ang mga tigpaminaw karon nag-andam-andam na kay hapit na pod ang kalagalag. So ang ato ang mga office work na to diha sa so, nag-andam na og kwan diha ng sick leave. File og sick leave mga higala. So, nakita pro social media na nag-soft opening daw sila ng sick leave. Mag-ubo-ubo sa kwan trabaho. Ayan, good morning sa mga tigpaminaw diya sa itong transmitter side. Ayan, good morning diya sa taga Mawab, Davao de Oro and especially diya sa itong mga tigpaminaw kung asa man maabot ang tingog ni Papa Kebs. Ayan, so good morning kaninyo tanan. Ayan, sa mga gustong mo text, magpatimbaya, song request, birthday greetings, panawagan na uguban pa. Ayan, so available itong hotline number sa 09-12175-1291 and 09-12175-1291. And good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so kamusta to ang weather diha? Galangi ba? Init ba? Or sing gihapon, bugnaw gihapon tusama sa relasyon sa uban. Ayan, so for sure siguro na siguro yung mga nagkwandro na nagaway-away na relasyon. Saan mo pagaway-away ha? Dapat sugato na to ang beautiful morning na with love. Ayan. Ayan, good morning sa to mga tigpaminaw karon sa to ang mga karenderya, mga bake shop. Ayan, so good morning kay nito naan. Ayan, sa to ang mga driver na sweet lover. Apoy uban po na driver na mugot-mugot. Siguro basic bad mood siguro. Wala garo gipaki sa asawa paglakaw niya. And good morning sa to mga tigpaminaw diha sa mga lagyong dapat especially diha sa Talingod, diha sa mga kasilingan ng munisipyo diha sa Bukidnon and there is sa Tagum City, sa Carmen, oga there is sa Panabo City and sa Island Garden City of Samal og some parts sa Davao City. And so good morning tanan. And may buntag kang Kuya Bong. Ayan, so good morning si Moha Kuya Bong. And good morning kang engineer o kang tata. Ayan, so good morning kayo diha. And good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa mga palengke. Ayan, so kamusta ito ang mga tinda diha? Mingaw ba? Or anam-anam nagkakuan? Kusog kay presyo sa baboy mga igala kay murag nigamay ata I think. Ayan, so mo nang moderate po tamo ka og baboy ha. Balance lang jud. Ayan, so usbon ko sa gustong mo-text. Ayan, so text na mo sa itong hotline number sa 09-12175-1291. Ayan. Ayan, so ingon pa ni Sir Rich na yakapin mo ako please, I need shoulder to lean on. Ayan, sa dili basta-basta. Ayan na mga igala na kailangan dyan ito i-offer ato ang shoulder kay uban, kay na yung mga pinagdaanan na uban po na gusto lang po mo hilak. Ako gusto ko laing shoulder kay wala lang, gikapoy akong ulo. Imuunog ka ng tukod, ganing ka ng mukatulog ka. Ay, nasa muna ka gustong mo text. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 09-12175-1291. Katong oras may gala, alas 8:13 na. O kaning oras, hatod ka ninyo sa Vital C.
1: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: Ayan na to, available tong Vital C mga gala sa mga almost sa tanang butika sa dool ninyo may gala o available sa address sa tuang station. Ato ang yung Vital C, gentle kini sa tong tiyan, made from veggie capsule. And nagasuporta sa inyo hang daily wellness. O na karon mga higala, uso ng ulan, yung mukalit lag init. O na nga, sahay magkatrangkaso ta, upon, sipon, ayan, sipon mga higala. And hinay ito ang immune system. O na nga, gamit mo ga Vital C. Mo nang prevention is better than cure. Mo nang gamit mo ga Vital C sa mga nangita o ga Vital C diha sa Davao de Oro, ayon sa available sa dira. And diha sa Tagum City, ayon sa available to ang Vital C. And diri sa tong station, ayon sa available ato ang Vital C. Pwede mo mag-visit diri sa Bongkawal Street, Barangay Santo Niño. Kilid sa PCIN, diri sa Ace Crew Building, saka lang mo sa second floor pawala. Ayon. So nadira mo ang station. So pwede mo mag ato dra, ayan, so, itulak na diretso. Okay, under maintenance pa mo ang doorbell. Ayan, sa mga nangita o ga Vital C, labi na karon na ang ingon po nila po na pagbuntag daw kay El Nino, pero paggabi kay Bagyo. Ayan na, so ingon pa ni Sir Rich na okay ang weather. Ayan, so lami ang weather diha sa bukid noon. Ayan, so, wapo diha ijaking-jaking kay Bugnaw ka. Ayan, and ingon pa siya na patimbaya ila Sir Kid Libunaw, Bol ang Gabre, and Don Don. Ayan, so manang good morning kang Sir Kid Libunaw, kang Kuya Bong Algabre, ayan, o kang Don Don. And belated happy birthday kang Ma'am Rose. Ayan, so thank you Ma'am Rose kay late dinner, pero lami gihapon. Ayan, so thank you ma'am sa palibri ma'am. And belated happy birthday. Belated happy birthday po kang Sir Eric Tiempo. Ayan, sa another sister station na to sa Infinite. Ayan, so happy birthday and belated happy birthday. Also namang nag-birthday karon. Ayan, so happy, happy birthday. Ayan, so kahapon na nakalibre ta og pang birthday. Ayan, karon, so kinsa may nag-birthday karon sa Panabo City? Ayan, tuon ni Papa Kebs. Yes, good morning dito mga tigpaminaw diha sa Balutan. Ayan, diha sa Carmen. Ayan, so good morning kinitunan. And sa so, ito mga tigpaminaw diha sa Santo Tomas, sa Kapalong. Ayan, so madungog ta diha o some parts sa Davao de Oro. And good morning sa so, ito mga tigpaminaw diha sa Karwasya ni si Koy. Ayan, diha sa Dios Subdivision. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Good morning! And good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Manolite Bake Shop and Rose Bake Shop and there is sa ganyan, kanang pinturahan dira sa kwan. Kalimot mo, sa ingalan. Ano? Tano na si Papa Kebs ba? Ayan, sa mo ng mga avid listener and dira sa Ebony Street. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, so dito sa ito ang topic for today kay... Nabalitaan ako social media may gala bakay next week musaka na pod ang presyo sa gasolina. Ayan, sa puros na lang saka. Ito ang president ingon na mag-ipon na lang ta ay kwan. Andan mo na lang dagang baldi. Kaya wala na mag-il ninya. So mag-kwan na lang ta mag salo na lang tubig sa ulan. Ayan, so ay ambot na lang din. Anyways, na dito sa tuwang topic for today. Ayan sa tuwang topic for today kay unsa ang pinakakuripot nga gibuhat nimo para makatipid. Ayan, sa tuwang mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio, sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, sa tuwang topic for today, ha? Unsa ang pinakakuripot nga gibuhat nimo para makatipid. Ayan, so naiuban pod na Papa Kebs. Pinakuripot Papa Kebs kay Dejo na kukuhaon sa pitaka ang 1,000. Topic ba siguro katong 1,000 katong topic na to gahapon na nakapunit kag 1,000. Ayan, so unsa man yung pinakakuripot na gibuhat nimo para makatipid. Ayan, so pwede mo ma-text sa tong hotline number sa 09-12-175-1291. Ayan, so 09-12-175-1291. And good morning sa mga tigpaminaw diha sa Oha Travelers Inn. Ayan, sana nga paminaw diha. Ay, happy birthday. Masinay na birthday diha. Matang oras mga gala, alas 8:19 na. Sa pagbalik na ito, ito ang isugutan na ito ang topic for today. Ang unsa ang pinakakuripot nga gibuhat nimo para makatipid. Ayan, so maghatag sa kog unang awit. So mag-break sa ta, kay mapamusic sa ta, kay sakit ang tutunlan ni Papa Kebs. Imbla sa kapi si Papa Kebs. Ayan, so sa unang awit, gikan kang Flow G, entitled Araw-Araw Love. Ayan, syempre, manggo, dapat na everyday love. Dili kay everyday away. Yes, drill stop, radio hits, sa morning edition. Kaba niyo yung DJ, DJ Papa Kebs. I'll be right back.
2: Di ako apurado, pero sa'yo ano ba ako? Gusto ko lang kasi

0: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, Terramax Capsule to the max!
1: Introducing Kay's Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
3: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
5: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pagmaintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
6: Ako si Irene Minyo Savilian. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana kay hindi na ay bato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suon mo po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Power 10, itong kape o itong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Nautasong sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siyang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sa ang paglaom na ko pangit sa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian. Salamat isa tanan.
7: Power 10, Power 10 Probio Capsule,
8: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
9: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, gingan ako siya nga palit og bigimat. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngang kumusta man, wala mang gigumaluya nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bigimat. Bosa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigimat yun, as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun ako 1 month. Wala yun ko. Wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko. Niyon sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigimak na tingala sila nga pag inom na ko sa bigimak, nihupa akong dugo. Tapos pag tulo kag-adlaw, gikan karo tulo adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So naayo to siya. So pasalamat po po Ginoo nga siya naghatag ka na ko. Utaas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, so on nga. magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon atubangan kaniya nga kay ang kadaugan nato anaa ang kaluwasan. So Pastor Dan, salamat nga ang panalangin sa Ginoo o proteksyon sa Ginoo bisan asa kanila kaw ang Ginoo nagagaykan mo. So thank you.

0: na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugstuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
1: Oh no!
0: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs.
2: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City at ang oras may gala alas 8:41 na. O kining oras hatod kaninyo sa Vital C. Ato nga Vital C mga gala kay Gentle kini sa Tuntiana made from veggie capsule og nagasuporta sa inyo nga daily wellness. Busa gamit mo og Vital C na available sa mga butika and available po diri sa atong istasyon. Ayun, ito ang mga tigpaminaw karon na nangita og Vital C. Og sa mga nangita og Vegemax capsule may gala ayon sa available diri sa tuang station and diha sa Kibawi. Ayun, sa Kibawi bukinon ato ang Vegemax capsule and aroma oil ayon sa so, good morning kang Pastor Dan. Og madunggan ninyo si Pastor Dan matag alas 4 sa kadlawon hangtod alas 6 sa buntag. Og sa mga nangita og mga produkto sa Nong Lading ayon sa so, available diri sa tuang station ang mga product ni Nong Lading. Og guys, sa mga nangita og Vegemax ay kuana mix herb ayan sa so, Nong Lading mix herb ayan so wala pa available diri sa tuang station magala basig sa next na delivery ayan so babasig karon na month or next month ay ato ang mix herb ayan so munang magpaabot lang mo mahigala and ito ang mga nangita og sabon na to ang Cutis Mistisa ayan so available ang mga Cutis Mistisa diri sa atong station ayan sa mga naay mga acne, blackheads, whiteheads, mga uneven skins and oily skins ayan so gamit na mo og Cutis Mistisa ayan so direta sa tuang topic for today ayan so for sure daghan kay nag text ron ayan so na adyo di ay ayan na text ron poros mga kuripot siguro ni ayan so direta sa una nag text ayan so basahan to na ito ni kang Sir Ritz ayan na ayan so Papa Kebs murag dili ko kuripot kay mugasto mangyud ko kung naalang koy ako ah kuripot ra ko og walay kwarta ayan mangyud na mga ganan basta daghag kwarta ayan so gasto diri gasto dito basta makit ang gihapon ang color sa ba color sa tawag na sa kalibon sa color ada murag gina green light green ayan basta kay gasto kong gasto. Lang wala na. Oh, impas. Ayan, so drita kang texter 1564. Good morning sa mga DJ. Pinakatipid na kong gibuhat. Kanang muundang na ko og sigarilyo. Imbes na 5 times a day, 2 times a day. Dili siya matawag na undang. Kwan lang ka nang gikwan lang ang minimize lang nimo ang yosi pero nabot lang ha mo nang as much as possible ayan hinay yung undang jud di man natotally jud na maundang jud ang pagyosi kay naamang gunay backlash sa lawas maguban kay hinayan nila ang uban nila kay gitu ikaw jud nila kanang bagsakan mo nang mukha nila magkasakit sila ayan ana si moha texter na imbis na lima na lang, duha na lang. Ayan, so, listen po kayo na. Pero, siya pong diskarte. So, guwapo po. Pila naman ang yosi ron. Ayan, so, murag dosi siguro na. Or jis, or kinsi. Makatipid na siya og 45 pesos kung kinsi. Ayan, so, dito sa banatex text. Gikan ka nga, texter 5744. Ako ang ibuhat para matipid pag magpahugas. Ah, okay. Okay. Kasi ang akong hinugas sa plato akong ginatigom para ibobo sa mga tanong. Ah, okay. Kanang sa water ata na. Ayan, so dito pa sa uban pa nag-text. Good morning si Moha DJ. Para nako kuripot nako nga ginabuhat aron makatipid ka nang dili ko manghatag bahalag makaingon sila sa ako og dalo katong walang wala ko ning hatag day sila di ba wala papakeb. Ayo mabot sa point na survive na lang jud bahala na mo diha di ko magpalibre. Gahi pa ko sa kahoy. Gahi pa ko sa simento di jud ko magpalibre. Di jud ko manglibre. Yan sa ina na jud na basta walang wala na jud. Wala na jud makuot jud. Ayan sige kan kang 6654 morning Papa Cubs ang pinakakuripot nga ginabuhat nako para makatipid kay kanang dili ko mogasto og magapalit og magpalibre lang ko sa akong mga barkada para makatipid ko. Ayan, shoutout sa akong palaloves na si Christina Ponce, si Fatima ng Maco Davao de Oro. Ayan, so good morning sa mga Fatima all the way from Maco Davao de Oro. Good morning kang Ma'am Christina Ponce. Ayan, so tama po no kung kwan jud kay ka kanang kuripot or nag-save jud ka kwan jud ka nang last resort jud na kwan na inipon ayun so magpalibre sa kasay mo hang barkada ay magsabot siguro na imong barkada no ana na parts libre ya sa ko parts picking ako yung ipon parts ba wala problema pero kung taga-adlaw kasi magpalibre ang bot mana na siya no so naman no ako nibuhi si mo ha. Ayan, sa mo ng lisod pod. Ayan, so sana po tayo mga buotan po ng mga barkada na bisan pag walang wala or nakagiya pa sa kuhan, di, of course, di, mo nang magpalibre na lang jud ka kay ito ang mga barkada. Ito ang mga kuhan, katong tunay na barkada. Ayan. And good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Davao de Oro. Ayan, guban pa nag-text. Ayan, sa tanaw na ito ni. Ayan, sa tanaw na ito ni. Ayan, Drake ang texter 7394. Good morning sa mga DJ. Ang pinakakuripot nako para makatipid ko kay magluto kog mga gulay para makatipid ko dili na ko magpalit og karne. Tama dyan, may gala na. So, magulay-gulay lang sa ina sa nang karne. Or kwan siguro ka ng saba ka ng palit at siguro karne na gamay ka ng imuon nagsubak ba? Yan naman ko iban po magluto na mas daghan pang subak kaysa sabaw ay sa gulay. Yan, sa tama pa na na. Napo iban po alternative po kung namoy mga kwanha or namoy mga spare na yuta sa inyong balay. Ayan, so pwede mo mag-garden diha. Kamunggay mo, magmunggos mo, di ba? So, ang uban kayo magkuanog ang palaya. Para kung wala na jud ka ng pizza di peligro na jud. So, pwede ninyo na makuot na inyohang mga kuandiha ka ng mga talong, mga ampalaya, mga munggos, di ba? So, man ang the way po ng uban po na makatipid po. So, ang napoy kuan po na po, nga no, inana, tungod kay para dili sila kalas o palitunon, makasave sila, palit na lang sila o kwaniha ka ng mga ricados. Ayan, good morning sa itong mga tigpaminaw diya sa Matina Pangi. Ayan, sa mga Lukagbo family. Ayan, so good morning kanintran. Ayan, so darita sa uban pa nag-text. Ayan, sa tanaw na tabi. Ayan, so gikan kang texter 6444. Ayan, so good morning si Moha DJ. Ang ako ang pinakatipid na nahimo kay isarak kasud-an sa isa ka adlaw. Na tama ra pud mga kalana so namong giuban gud na isa ka adlaw luto sila og bihon so sud-an bihon amahaw bihon paniudto bihon panihapon bihon. So, puros bihon na lang jud. Okay pa napon pero abot lag kung kaya dyan na adlaw-adlaw bihon. Pero kita mga Pinoy mga god, kanang carbs ng ato ang mga ginakaon sud-an ato ang parisan gyapon kanon na carbs pero na nasa Southeast Asian man nga matingala ka sa uban ng mga foreigner na ma culture shock sila kay sahay ang ilahang kwan dito kay kwan mo sila conscious sila sa mga carbohydrates ng mga sud-an so diris Pinas ma shock sila ngano daw iparis ang bihon ug ang kanon na sagaran kay ilaha kay more on kwan man mga bread mga itlog mga cereal or kanang mga steak atwa kay di man jud ta mabuhi or dili kompleto atong adlaw kung walay kanon bisan pag unsa pa na is ikwan na to nang i sana nang isud an nato mapa Milo man asin toyo diba? So manang usahay makatipid po sila kay ang uban kay mag-ipon sila atong katong kaning residue sa pagkwan. Ayan, so good morning kang Kuya Bong. Ayan, so good morning si Moha Kuya Bong. Ang sa to ang mga kanang mga tipi, di ba? Kanang mga residue sa mantika. Kanang mga humagprito sa bulad, di ba? Mom na igwapo isudan. Tipid-tipid lang po. At ang oras mga ikala, alas 8:51 na. O kaning oras, hatod ka ninyo sa Vital C. Ayan, sa itong mga tigpaminaw. So available ito ang Vital C sa tuwang station. And dara sa mga butika. Ayan. Mga na ito ang mga tigpaminaw karon. Ayan. So sa tuwang kang DJ Aryan. Ayan, so good morning kang DJ Aryan. Ayan. Ayan. So tanawin na ito niyan kung maka-onboard si DJ Aryan kung bakante siya. Ayan. So daghan namingaw or gimingaw kang DJ Aryan. Ayan. Good morning kang DJ Aryan. Good morning. Ayan, so Papa Kebs, unsa man pinakakuripot nga gibuhat nimo para makatipid? Ayan. So sa kuhat pinakakuripot na makatipid ko kanang syempre of course diri sa kuang work di man ako madala ko ang mga labonon diri sa panabuhan tud sa Davao kay sobra kadaghan. So nagalondre man si Papa Kebs, so manang ako na lang magkuan ay maglaba-laba na lang ko. Kung pizza di peligro na jud. Or the way po kung magkatipid mga igala, kana nga dili ko magbutang o kwarta sa kumpitaka. Magbutang lang kong pangpliti, si kwinta, 20, or mga coins-coins lang. Dara dyan na sa mga e-wallets para dili po na ko ma-withdraw. Kaya masayangan mga pag every withdraw na kong kwarta kay 15, 18. Manang ako, dito na si wallet, bahala na dyan na. Kwarta na ako para makuha na ako kanang ma... Kana ganing ma-budget na ako kung unsa ang sulod sa kuwang pitak. Ayan, so ito ang mga tigpaminaw na ito ang mga kung diyan, mga nasa pizza peligro pero maraga layo pa yun. Ay, hapit ang sweldo. Kaya na, sa Webes na siguro o Biyernes. Talaga na siguro nagapila-pila diha sa mga ATM machine po. Ayan, so martong topic na ito may gala. Ayan, so thank you kay Stanan. Ayan, so kung nagtipid man yun mo, ayan, so mo nang ayaw po na ikon po, purnada po na makatipid mo, mapas mo po mo. Ayan, so mo nang kaon po. Or much better na kung ato mag-work, so magbalon jud mo para di mo mag-gasto-gasto sa gawas. Pero nagya po yung tintal, managya po na tara mag-milk tita. Gasto gihapon. Ayan, so salamat sa to ang mga tigpaminaw karon. Ayan, so itong aras mingala, alas 8:54 na. Ayan, so akong pasalamatan at to ang mga avid listener. Ayan, so sa mga bago pang mata diha. Ayan, so bangon na kay malate na mo. And good morning sa to ang mga tigpaminaw again diha sa Bukidnon. Ayan, so good morning kay ni tanan. And good morning din sa to ang mga kaubanan diha. Kang Sir Ritz and kang Gary. Ayan, so to ang mga... Ito ang mga tigpaminaw diha. Ayan. So, karasam mo tingog balik si Sir Gary. O, si Sir Rich, muraga nadunggan ako na nag-onboard na siya. Ayan. So, basig po siguro, if ever now na bakante anong oras diris pa na, boom, hook up ta sa Kibawi. Ayan. So, hook up ta kang DJ Rich. Ayan. And kang Sir Gary. Ayan. So, good morning kanyo diha. Good morning! Ayan. At salamat din sa ito mga kaubanan po dira sa ito ang Mother Network sa Surigao. Ayan. Sa SJTIT. Ayan. So, good morning si Muha. Attorney Ulysses Salabaw. O sa mga tigpaminaw dito sa Panabo City. Ayan. Sa ito ang mga manager dito. kang Ma'am Rose, kang Engineer Wolfie, and good morning kang Kuya Bong Algabre. Ayan, so good morning sa imo ha, Kuya. And sa itong mga kaubanang DJ dere, mga news anchor reporter, and ang mga DJs. Ayan, so thank you kisanan. So, ugma na punta. Mag-uban-uban. Ayan, so mangita sa kuoga katikaran dere may gala kay magtimpla siguro kung kape pa ani. Sakit ng tutunla ni Papa Kels. Ayan, so thank you kisanan. So, ugma na punta mag-uban-uban mga higala. Same time, same station. Ayan, so maghatag sa kuoga last na awit. Dere last stop, radio hit sa morning edition. Ikaw pa rin yung DJ, DJ Papa Kev. So, maghatag ka, kantagikan kang Shaggy. Yung title, Love Me, Love Me. Happy Tuesday to everyone. Bye-bye. God bless. And I love you all. Mwah.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at kuha ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We
6: were high, we were slow. O sabay mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
7: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining half plus.
6: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
7: Pastor. Salamat
6: po,
7: Pastor.
6: Okay.
8: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa Himsud na Lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
9: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
2: Oy Marie, ay man si kumpare, nga nung waman mamasayro ka nung adlawa.
3: Tua, sabay pare, naghigda-higda, kaya nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan, gitawana, oy. Sige lang galuya, pirmi lang nag-uga, makawa-uga na tawana.
2: Uy, mao ba? Kini Marie ay. Ipainom gini kang kumpare.
3: Unsa man ni pare?
2: Clay Gel Coffee Mix.
3: Clay Gel Coffee Mix?
2: Clay Gel Coffee Mix. Oh pre, ay ka na masayro ka na. Dato ang ginisya.
3: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix nga imong gipainom pre. Maong si kumpare, dako na kaayog ngisi.
2: Ay ka, kumpare pre.
4: Clay Gel Coffee Mix.
2: Aron lag si kanunay nga atong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
5: So, praise God. So dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adtong nga time nga naay kuan sa akong matris nay bukol dako kaayo. So kapila ko nag-TBS dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud matres hantud karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabi tungod sa kagahit sa atong ulo dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tay nga ang akong ngipon wala koy tulog sige ra kog ugom og eyes daghan tambal nga ako napalit wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato nga tayo kaya nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nung may atubang na ko sa pertahan kaya mong trabaho na lagi ko kay tulo pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang na ko, nilabtik yung kasakit sa ngipon nga walay ka butangan, muambak na ko sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi o bijima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipod-pod nga ni burot o ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar ni buto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan ni buto yun o giopirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bijimak, naghinahinay kong lakaw ni absin na lang kong munang muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So, pag-inom na ko, isa ragyod pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayod siya nga hangtod karon wala ni bali. So, dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan yun nga mupalit yun tagbijima kung unsa akong bakayon.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Consist ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
1: Kung sa may testimony sa itong products, ma'am.
2: Hingot, yun siya. Tanang product ni mula tilawan, yun na ako ng nading salamat, yun ka ng nading kay. Wala na ko'y dibati, dili na ko kapoy, anak, maglihok-lihok ko, wala na, dili tuluya, tanahon. Mo anak dahil niyong uban ay abtik, lagi ka dahil ang singi, sa sito na kahapit niya, nasa ko'y panang umagad ng nading niya, dugan, dili siya binawag, lantan siya. Ang ko inom, dali na kisa niya. Ulian, hindot yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan o gahawak, yun siya mag-ali-agay. Akong gipainom, magpawitin, gaklasa na ito ng lading. Hindot yun siya ng lading ganito. Muna, mag-ambo, dito sa binuo ng lading nga. Kanang imong mga tambal, mga product, yun medyo na mawala. So, hindi na among ginintin ka rin. Ang nga, suki na ko, din na inakuyapan, din nga, na nag-guro-guro, nagitugnaw, akong gipainom, inaangkoy ako. Dahil yun ng lading, wala na yun siya rin kuro, wala na siya ka na ang nagitakigan. Anak good siya, daghan kayong salamat na yun. Kung pagpalit yun, isa kapag, pagpalit.
1: Power 10, Probayo Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Ang ako na testimony, maukini. Una nga gatong bijimat sa akong natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kuang gayud nakita ko ang akong kwansa akong lawas na doon na gayud langon sa epektibo ang maong bijimat. O salamat sa Diyos na ako ni hidihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat ipakwanan ko sa akong apong ipatuloan ko sa bijimat patuloy ko akong talinga matuokan mo sa dili mga isuon. Murag naga kwan ang kakatul o kasakit unya diha gay nayo naayo gayod ako nawala ang akong kasakit diha gayod naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kanya ka instrumento kang Pastor Danang Galio naghimo gay niya gi blessingan sa Ginoo ang maong bijimat.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Pinakabibo, pinakaaligre, mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Usga ng tataya, sa'yo pa kayo buntag, nagdaro na mas basakan?
2: Doon kay Lagkapi na kulading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon.
1: Ha? Unsa nang kapitay?
2: Clay Gel Coffee Mix.
1: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan pagyod sa atong kalawasan. Wow, kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
2: Maong ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix. Makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs. di na siya puton.
1: Tinood ka tayo paing. Kay pag-ulin ako sa bahay pagkakadlaon, pwerteng kondisyon na hiyapon sa kong kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
2: Sala all, naka-clay gel coffee mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
3: Clay gel coffee mix.
4: Man kay migamit sa atong produkto nga Vigimax Plus ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminawon kini mao nga testimony.
5: Vigimax wala nang sakit yan dughan. Ipainom na ko siya Vigimax Plus ba nawala ang sakit siyang dughan. Ginapainom na ko siya kada buntag nawala ang sakit siyang dughan.
4: Okay.
5: Kaya pag yan pastor ka nang akong papasaon na nagsakit. Di siya kaginhawa. Napalit ko ilan ang liti nga salo o kaming Vigimax lima ka buok. Akong gipainom isa ka semana, naulian gyud ako papapaso po. Na mahay gyud ko paso kay lima ra ko na painom niya. Kay wala man gyud stock apelen ni nang liti. Oh. Wala stock ba niya kanang. Pero karon paso na maligya na gyud ko paso kay nga akong papato na pag gyud ako nga naulian siya pero wala gyud nako na padayon og painom
4: okay.
5: Kay.
4: Ah sige iga na. Salamat kay iga og salamat kay gayo.
5: Tabang gyud ang BG Max Pastor.
4: Okay.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Introducing Kay's Fragrances, paraniis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood. Ug taas ang iyang sugar. Natabangan sa Power 10 Probayo Capsule. Ug Clagel Coffee Mix. Karun. Normal na.
2: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o Clagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal lang akong BP o sugar. Mao nga nagmaintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
3: Clagel Coffee Mix.
4: Wow.
5: May buntag nimo diha kaibigan. Kinsa ni utaga sa paliog? Si?
6: Kada Irinas Kabagunay, nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
5: Okay.
6: Nagsalamat ko sa BG Max. Nagiro kay gigamit ang BG Max nga na iskan ang kong mata o kiring tuga sa kahoy nga bati-banti. Nagpula kong pata.
5: Okay, okay. Tapos?
6: Nag-ubam na hapon man kato. Wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa BG Max.
5: Oo.
6: Pagkapuntan, nagawas ko sa kuhan lungsod kay nagpalit ko BG Max. Ako nga patuluan, duha lang ka kapsul, duha ka adlaw na ayaw akong mata.
5: Ipatuluan ni mo og VG Max, duha kapsula, sulod sa duha ka adlaw.
6: Duha ka adlaw.
5: Tapos, nawala ang iyang pula.
6: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
5: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karoon mo mata?
6: Okay na.
5: Ay salamat kayo, Igan, taga Santo Tomas.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ania na! Paminawi ang Health Police Program. Ubantay panglawas. Ang programa nga mubadlong ka nato sa mali nga mga lifestyle ug tudluan sa tamang pag-amping sa panglawas. Ania na! Paminawi ang Health Police Program. Ubantay panglawas. Kauban ang atong humanitarian doctor, doctor in naturopathy, alternative medicine doctor, ug master in public health, Dr. Geoffrey Lagit. Busa, i-text ang mga pangutana sa 0-599-07920 or 0975-136-7220. Ania na! Paminawi! Ang Health Police Program. Bantay panglawas! Inyong makauban, Dr. Geoffrey Lagit.

0: Okay, sige. Pahilo na matagusan na ito ka mga pinanggantig paminaw. Sa gihapon niya, karundok lagit mga pinanggaoban ni John Alcizar. Nahala, sige. Pahilo na mga pinangga kay ato nang isgutan karon ha.
1: Oh, ang galing, galing ko sumaya.
0: Hala, sige mga pinangga. Ayaw kalimot ha. Itanyag imong tabang ni atong mga taong nanginahanglan sa imong tabang. O sa imong himuon, iandam lang ang imong itabang. Okay, sige, pailo na mga pinangga. Kaya ito isunod ka rin panag-isgot. On sa benepisyo makuha akong magkauntag sa yute. Ala, sige, John, balik ka niyong panahon.
2: Okay, Doc, atong pagdayo na rin. Istoryahan ka ng gitawag natog sa yute nga bunga o sa yute nga gitawag natog udlot. O karon mga pinangga, kaning gitawag nato og bunga samtang kita mukaon ani og 1 cup or 160 grams aduna na kini energy nga 2%, protein nga 1%, calcium 5%, iron 5%, vitamin A 2%, thiamine 3%, riboflavin 3%, niacin nga 4% og vitamin C nga 32%.
0: Okay, so mauto mga pinangga ang nutritional value nga makuha nato sa udlot sa sayote. Nabay bunga sayote diha. Sige, sa sayo sa bunga daw unsa poy makuha nato.
2: Okay, padayon ta mga pinangga sang gitawag nato bunga sa sayote. Nasa diha mukaon usab kita ni 1 cup aduna na kini energy nga 2%, protein nga 7%, calcium 12%, iron 18%, vitamin A 85%, thiamine 5%, riboflavin 10%, niacin 8%, o vitamin C nga 15%.
0: Okay, sige mga pinangga, mo na ang nutritional value nga makuha nato kung mukauntag sa yute. Kung ija pasbol anon sa duty mga pinangga. So sa yute mga pinangga, dali nato siya maihulagway kay mo na ginahalo sa chapsoy. So ginahalo na siya sa chapsoy mga pinangga ha. Kana bitong green oh nga humok. Ay kana pinangga labi naglinghod-linghod pero tintam isa di na kinahanglan panita. So mo na ibuhaton mga pinangga sa yute mo dito nutritional value na nasayod ba mo pinangga nga ang bunga sa sayute sa tanang herbal duha lang sila pinangga unya usa nini ang sayute nga automatic makapababa og blood pressure. Unsaon imo sa yuti mga pinangga imo siyang banggoron human imo banggod imong pugaon. Onya inig puga nimo mga pinangga ay di ay makapababa og blood pressure. Ala testing pangitag ya taking high blood pressure din na onya banggoran nimo sa yuti mga pinangga pugaon. E painom, di ba, walay 5 minutos mo os-os ang blood pressure. Okay, so kana pinangga ha, maunay abilidad nga ija sa sayote. Okay, sige.
3: Ani anakaron ang solusyon sa inyong mga balatian. Alka-C, ang calcium ascorbate alkaline vitamin C. 2-in-1 kini. Dunay calcium, dunay pagyod vitamin C. Makatabang aron muligon ang atong lawas. Ayaw kalimti, inong perme og Alka-C vitamin C. Ang alkaline vitamin C. Ug para mas epektibo, i-combine ang BioPlus ug calcium ascorbate alkaline vitamin C. Mas epektibo na kini karon kay kini tatakdok lagit na. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika. Ani ana ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghapdos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Ani ana ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Maayo sa gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia ug abil ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Masaligan ug epektibo. Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa manang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar. Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng ang bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
0: So, hala, sige. Maayo pagpanimati na diha. Tanan na to ang mga tagapanimati area sa may North Cota, Bato. Hala, asa mo dapit mga pinangga, hala, pahilo na mo. O niya, ilista mga butang at isigutanan kay kini makapadasig ka na to. O niya, makapaligon sa tong panglawas. Kay di magutam hibalog sa UT Pinanga, magkaratul-ratul ka. Pagsakay palang daan ni mog taxi, kung nay taxi patak 40. Tama-tama, gikan kag Turil Pinanga, paingon ni mog regional 200 kapin. Whereas kung nakahibalog kag sa UT, pilang sa UT 250 ang buok. Ay di sulbad na, di ba? O sulbad mga Pinanga. Ani adi ay di pa napaday mga pinangga, pwede ka mangita dito ka ng ahos ng Bisaya. Onsao ng ahos, imong panitan pinangga, tataron, di ba dokdoko ni muna aron dali mapanit, onya tataron og pino, pwede pong ipausap mga pinangga sa taong nagmasakiton, onya inumig tubig. Ay layo ora kay pinanggang 5 minutos, mangos-os na ang blood pressure. So mo na mga pinangga, ha? Pamati pa lang nimo sa itong programa, masulban na ang imuhang gibati. Daghan bitaw tag na minaw pinangga. Niyantong klinik, isya karon dok, sugat sa pagpaminaw sa imong programa, giundang na nako ang atkong synthetic medicine. Laliman ka, 5 katuig niyang ininumay mga pinangga, mintin pagkadungog niyag sa yuti. Sa yuti raman di ay. Nakibulanon man to, kabalo, nakasbulanon, mamalikas pa dyan. Hala, sige mga pinangga, ha? Ana lang kasimple o niya, paagis pagluto aning sayuti, ang udlot mga pinangga, hinluan ni mo. Ayaw lang kayo itong, uban tagas mga sayuti, na uban mugbo, tagluhara kadangaw mga pinangga. Hala, sige, ayaw ko ha atong iyahang, kanabitong iyahang gaway-gaway bitaw. Ayaw itong kuha pinangga, udlot, putlo ni mo din ang diaspikas uban, daon-dahon na lang siya. Ang nindota na pinangga, lapuahan. Imo siyang i-prepare pinanggag salad. Niya ikaduhang luto ni anak pinangga ako na siya kaning singan ba nato aning pwede ni mo siya kung barato ang kamatis gisahon ni mo daghang kamatis. Ay lami mga pangga. Pwede po ni mo siya gununan og daghang kamatis. O anak kanindot ang gitawag nato sa yuti. Pero ang bunga ni ini basta linghod pinangga nindot siyang lauuyon. Pwede pong i-prepare din to salad, di na ni mulutuon pinangga, di na panitan, basta lingho, di richo islayson pinalagpad. Or, pwede po ni mo pinanggang banggurun o gatong bangguran sa kapaya. O niya, isala di mo pinangga, lami siya. Okay, pwede po ni mo pinanggang lauyon. Lami man ni lauyon mga pinangga ang kaning sayuti nga lingho. Tamis bitaw, sawa kasulay panulay mo. O, anak mga pinangga ha, pwede ni mo siyang islayson nga pina-square o niya imo siyang gataan. O, mura bag kapayas. O, imo po i-paris kapayas pinangga pero mas gahi ang kapayas ha kaysa sa yuti.
4: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
5: Daon sa kamari, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
4: Nawad-an naman kukupag-asap rin. Kaning mga ipang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko upa-check up. O klase-klaseng tambal na ang akong ipang inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
5: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
4: Mauba pre? Asa ba ka nakabalo anak pre?
5: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
4: Kabayag idala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
6: Serbisyo Publiko.
4: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nagunang alternatibo sa syudad sa Davao.
6: Ang kaalam sa alternatibong medisina, untang mang disiplina, aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit, iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
7: Seven Seven Herbal Tea o Pito-Pito. Hinimo gikan sa pito ka mangiladong herbal medicine sukad pa sa unang panahon nga mao ang sibugaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon or kaningag, pandan o panaba. Mga iladong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan o karon ginamit na usab sa atong banggiitang doktor nga si Doc Lagit. Seven Seven Herbal Tea. Epektibong tambal alang sa mga nagkantos sa kidney problems o UTI. Panghinlo sa ginis sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar o uric acid. Ampini ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
8: Bio Plus Herbal Capsule. Bio Plus Herbal Capsule. Bio Plus Herbal Capsule. Usa ka talagsaong food supplement combination nga dunay sangkap sa mga iladong herbal medicine nga ginagamit na sa dugay ng panahon. Dunay sangkap nga flaxseed, turmeric ug mangosteen nga gipakusgan sa piperine. Usa ka phytonutrients nga motabang aron mas paspas nga maabsorb ang mga nutrients nga makuha nato sa turmeric, flaxseed ug mangosteen. BioPlus Herbal Capsule. BioPlus Herbal Capsule. Ang anti-everything capsule. BioPlus Herbal Capsule. Mabalit na karon sa mga butika. Ang BioPlus Herbal Capsule ay siguradong mabisa dahil tataktok lagit na. Ang bata, normal nga mo experience og ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangosteen, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani paggana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
0: Okay, hala sige mga pinangga, no, pailo na mo pagayo din na ha kay kuan. Ang saon nyo paghimo karon og itawag nato pinangga og kanang antibiotic syrup. Nindot pinangga ha, protection ang atong himuon ini pinangga, pinaka romat nato nini para may preserve ang inyong mga juices ang dugos. Okay, ang sibuhaton nyo pinangga ha? Sa dugos, ang inyong himuon mo ni. Labi na kung doon ay high blood, pwede mo pinangga magbanggod o ahos. Sa isa kalapad nga dugos mga pinangga, pwede ninyong butangan o duha ka bulb nga ahos. O, kanabang ahos ba nga kanang, kanang bulb yun niya mismo. It's a bird, it's a plane. Imong buhaton ni na pinangga na itong tigpaminaw, mauto siya imuhang ko anon, kanang banggoron, katong pinuhan. Pagkuskus mga pinanggas pinuhan hala ihumol ni mo dito imong dugos. After mga pinangga o kanang 3 days, pwede na nimong masugdag inom. Anya, pwede po mga pinangga maghinop-himo po kaglahi nga sirap nga ihalo nimo ang gitawag na to pinangga o kanang sibuyas, nya, ahos, nya, luya. No, ang imong himuona ni pinangga, i-mix ni nimo silag banggod o nya, imo siyang pugon. Kuha kag isa ka baso nga duga nining tanan. Nining tanan pinangga buta tutong sa basong luya. 1/4 ang sibuyas, 1/4 ang ahos. Nya dugangan po nimo pinangga og kanang tunga sa baso nga limonsito. Nya silang tanan mga pinangga, imo siya mga pinanggang ikuan kanang tawag nato nining ihumol ditos dugos. Galing ko sumayaw, bibong-bibo gumalaw. Ayong kaya nga. Okay, hala sige mga pinangga, pahilo na. Okay, sumutoy buhato ni mo mga pinangga ha. O niya, gusto po ni mo nga makatabang po. Kato, isog-isog to. Isog-isog to para to sa mga dagko. Niya, gusto niyo pinangga, labi na sa mga infant bakaron o mga batang iskatuig. Hala, pwede po mo magkuhagya po isa kalapad ng dugos. O niya, magbanggod ka pinangga karot. Sa banggod lang ayon ng i-blender kaya para wa ihalo tubig. Banggoron, yapugon, pinangga, isa kabaso. Nakuha po ka mga pinanggag, isa po ka baso nga duga sa kamatis. Okay, kanang duha ka baso, humula ni mo pinangga og dugos. Kay kana dako kay ikatabang pinangga para sa gitawag na to og kanang baga. Okay, so mo na ibuhaton pinangga para intawon nga ansaman layo ta sa gitawag na to pinanggag balatian. Okay, sige mga pinangga, ha? Mo na ibuhaton ninyo. Okay, unsa may dosage niini? Sa mga infant pinangga, mga wa pa ituig, paingon sa nagtuig, pwede lang tagtunga sa dropper. Kanya, painom mo ninyo, dala vitamins man na pinangga, no? 3 to 6 times a day. Anytime, pwede mga pinangga, og dagko na gani, ahala, kinutsara na. Tagduha, tulo ka tuig, tagusan na pinangga, kakutsarita. Lampas mga pinangga, o gitawag na to, ninig. 4 anyos pataas pwede na siya tag-usa ka kutsara. Pero sa mga hamtong katong dunay radis, no, dunay sibuyas, ahos, dahil pinanggag limonsito, ala, pwede na pinangga, ipainom ganyan nyo pinanggas mga dagko, tagtulo ka kutsara. Kung kayang kada oras pinangga, kada oras ninyo siya ipainom. No, kaso mo na mga pinangga mga kabataan, pero adyo kalimti, basta baga gani pinangga, hot compress gadayon mo. Simple lang ko, ini tubig, butang butilya, ayaw po ng bagong bukal kay mabuak. Okay, so mo na ibuhaton pinangga ha, kay dako kayo ka ng katabang kaninyo.
8: Kasagarang sakit sa lawas, makuha nato gumikan sa unhealthy lifestyle. Ug pinaagi sa BioPlus Herbal Capsule. Pwede kining malikayan. BioPlus Herbal Capsule. BioPlus Herbal Capsule. Usa ka powerful herbal combination nga puno sa anti-cancer and anti-inflammatory properties. Maayo kini alang sa mga dunay hubag-hubag sa sulod ug gawas sa galawasan. Paspas ang epekto tungod sa peperine. BioPlus Herbal Capsule. BioPlus Herbal Capsule. Puno sa antioxidant o anti-tumor properties, omega-3 fatty acids, and phyton nutrients. BioPlus Herbal Capsule. Ang muwagtang sa tanang balatian. BioPlus Herbal Capsule. Mapalit na karon sa mga butika. Ang BioPlus Herbal Capsule ay siguradong mabisa dahil tataktok lagit na. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng kusog baskog superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampadalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa Tanang Dok Langit Medisina and Wellness Center. Ani ana karon ang solusyon sa inyong mga balatian. Alka-C, ang calcium ascorbate alkaline vitamin C. 2-in-1 kini. Dunay calcium, dunay pagyod vitamin C. Makatabang aron mulig-on ang atong lawas. Ayo kalimti, inom perme og Alka-C vitamin C, ang alkaline vitamin C. Ug para mas epektibo, i-combine ang BioPlus ug calcium ascorbate alkaline vitamin C. Mas epektibo na kini karon kay kini tatakdok lagit na. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika. Mga nanay ug tatay, tilawin na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Dok Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga hubag-hubag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab kini og paglipong-lipong, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapdo sa kuto-kuto, punga ug luod. Healthy juice powder hinimo gikan sa Blomera, Gunjay Berry, Guyabano, Barley, Cranberry, Acai Berry at Mangosteen. Healthy juice powder. Perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy Juice Powder. Ang Dok Lagit Nature's Wonder Product. Healthy Juice Powder. Mapalit sa tanang Dok Lagit Medisina and Wellness Center.
0: Hala, sige. So balik ta pinangga ato'y sugutan karon. Unsa ang mga nutrients para sa baga mga pinangga. Labanat mo, di magin mo magmahay sa programa ni Dr. Lagit mga pinangga. Kay tinuduan ginmutanan. Mabitong gingan lang ta mo nga si Dok Lagit mo na itinood nagpangga sa inyohang panglawas kay tuduan mo diri sa itong programa pinanggagdili gastohon. Mo na mga pinangka, pero gusto kag mo gasto nga di ka gusto unsay lami anang pait unsay upload ala daghan dito sa clinic kay ang tong clinic mura man nagbutika. Okay, sige pananggay, isgutan na to karon unsay mga

0: mo na makasukin tigpaminaw, labi na yun ang gitawag na itong folic acid o niacin. Mo na makahigalaan ang gitawag na itong mga vitamins nga kailangan kaayo sa wala pa nagsakit ang atong lungs o labi na yun kung nadaot na ang atong lungs. Okay, kani pong gitawag na itong mga minerals mga sukin tigpaminaw nga kailangan kaayo sa atong lungs, ang gitawag na itong calcium, copper, fluorine, germanium, iron, magnesium, manganese, potassium, silicon o selenium.
1: Mga ito siya ay
0: minerals.
1: Minerals mga pinangga nga gikinahanglan. Karon asa man ato nang mga gitawag na to prutas, gulay, mga lisuhon ug sagbot makaplagan una. So mga pinangga unsa nga mga kuan unsa nga mga gulayon ang angay natong kaunon nga makuha nato to mga gisgutan nga mga vitamins and minerals. Sige Sir John.
0: Okay pa rin ang pinangga kaning gitawag na ito mga vegetables kaya makuha na ito ang mga vitamins and minerals. Una kay mga pinangga kaning all green leafy vegetables. Sana nga green nga mga gulay mga pinangga. Then pagkahaman kaning gitawag na dyan na ito, labi na kaning asparagus, cabbage, carrots, celery, cucumbers, dandelion mga pinangga. Kaning gitawag po na ito okra, onion, potato skin, muna mga pinangga o kaning gitawag po na ito tomatoes.
1: Okay, moto pinangga linyas mga gulay. Okay, sama na ha, di kalimtan yun. Doon labi na pinangga, gisgutan ni mo na, ihalo ni mo ng radis o kamatis. Pinangga ang radis, ayaw nagpanite. Okay, muna ibuhato, labi naglinghod o gangguang pinangga. Pwede ni mo siyang bangguron. Pwede po ni mo pinanggang nipison pag-slice, ha? O niya ang kamatis, siguro ang hinog ay nang hilaw mo sa lara. Okay, nindot pinangga, kung ang inyong radis, halang ang buhaton. I-slice ang radish mga pinangga, humag-slice, ayaw hilabti, sulod sa 10 minutos. Usa ka maligo, mag-slice. O, yun niya, pag humag-slice, maligo. Hindi ko magligo, balikan ni mong radish pinangga, diha ni mo timplahan. Diha ni mo pinangga, pwede ni mo pugan, huwag ka na limusito, pisikan ni mo gamay ang asit, tuyo. Mga pinangga, sugdag kao ni mo inigawman, kay mawala na ang iyang halang. Okay, unsa nga mga prutas, ang nindot na pod.
0: Okay pa dahil ito mapinangga ka nang gitawag na ito mga fruits ay nuts, grains, and seeds, no? Muna ang kailangan po kayo mapinangga para sa ato ang lungs, kang gitawag na ito almond seeds, brown rice, gitawag po na ito flax seeds, then paghaman mapinangga ang oats, o gitawag po na ito soybeans, sunflower seeds, o whole green cereals.
1: Mao ito mga pinangga, apilang oatmeal yan ito ha? Okay, asa pa na ito ba makuha?
0: Kanipon mga pinangga, mga sungidig paminaw, ang gitawag po na ito mga fruits, according dire na labi na yun mapinangga ka ng saging na sa tong RX mga sukin tigpaminaw. O din paghaman ka ng blackberries, gitawag po na itong coconut mga pinangga, orange, papaya, gitawag po na itong strawberries. Na mo na mga sukin tigpaminaw, ang gitawag na itong mga fruits nga makuha na ito ang mga vitamins and minerals nga kung nadaot na atong liver o sa wala pa nadaot ang atong liver. Oh, ang ato ang baga mga pinangga di ay na liver na minuni. Then mga sukin tigpaminaw ang mga herbal medicine food nga atong mapalit o makita mga pinangga sa atong mapalibot o makita po sa atong clinic, makita na ito mga pinangga o makuha na ito ang mga vitamins and minerals sa gitawag na ito eucalyptus, labi na yun mga pinangga ang gitawag na ito o garlic, o labi na yun ang gitawag na ito licorice. No, muna mga pinangga o gitawag po na ito o curcumin mga pinangga. No, muna ang mga herbal medicine nga makatambal kayo sa ato ang lungs.
1: Okay, so muna mga pinangga ayaw kalimti, timan eh, mautoy ato ang tilaan, kiton, kay para pinangga himsog, bascog, ugligon.

nila nga buhi ang pulong probinsyon di kay magsigig sup-sup og sigarilyo. Ang uban pinangga tabako. Nayuban trisbe. Nayuban gamama, puro na pangdaot og baga. Nagingon mo ligon imong ipon pero maot og kolor. No, so mo na mga pinangga ha, amping yun ta. O niya mga wrong habit pinangga og magtrabaho manggaling, amping nga dili unta. Kung panington pinangga, dili ka maughan og singot. Pananglitan mo undang tag trabaho. So ini ko undang og trabaho pinangga, buhay mong sanina. Eh, hi hi. Paughon para dili talumtumon. Pero dili ibalik og suot ang atong sanina. Kuha taglayang sanina, niya pwede naman ito banlawan, ihay-hay na po ni magbalik, ugwa kay sabon. Pero misagi mo lang pabulaan ni magamay pinangga para dili po singon manimaho. Ana ha, pagdala pinangga, labi nag ikaw sing tanong, luyag baga. Kay kung pasagdan mga pinangga, sigig singot, agoy mga pinangga, mapundo ang tubig sa baga. Diha, nagyudbog ka, magkalisod, kay maglisod man pinangga ha. Maglisod juga ginawa ini. Mo na mga pinangga unya usapot, di man tud ka manigarilyo pero base no niya sa imong katapulan kusog mo gamit og katol. Ala ay na mo panggamit og katol kay pandamay ng dako. Ang isa kalingin sa katol equivalent sa usa ka kaha nga sigarilyo.

0: Okay, so mo na mga pinangga ha. Mo na ibuhaton pagamping in town. No, na bisag di ka man ni Garilyo, ang amahan ni mo na ni Garilyo, pastilan pinangga ning amahan na. No, ha, ikaw tatay, guwang-guwang namang yuga, di na ka pabadlong. Oh, di na ka pabadlong. Alam-alam lang ning kidok lagit. Oh, total, magdaot po, di ka raman po'y magantos. O niya inig magantos po kag maglison na kaginhawa, kadatikang hangakon. Ag muduol ka kay Dok Lagid, di man po kakasabaan ni Dok Lagid. Si Dok Lagid pinangga, kanunay lang na nagpasabot sa inyo, pinulungas Biblia, nga love yourself. O giingon pinangga, love your neighbor as you love yourself. Ama na pinangga, usahay, di makalimot mo. Gihigog ma ba niyong kaugalingon? Wala. Aon sa pinangga ha? Oh, basig imo lang na pinanggang gipantos imong kagalingon. Nya ini kantos imo ini gisigira ba nimog sigarilyo, mayra bag daghang kag kwarta nga ginahina nimog sunog. O nya ini kasakit si imong baga, imong asawa ang magantos og dagandagan pang pabagag naong ditong panghuram og kwarta aron ni patambal nimo.
1: Tanang night club og beer house.
0: O nya ra ba mga pinangga og duna na kay sakit, labi na pulmonya, pneumonia og TB. Di raba ikaw may magkasakitan na tibuok panimalay. Oh, kinga naman, inigistorya niyong duha, iniginawa na niyong duha, to amo balit. Anya, may lagot o bistorya, kay magkinit kita, may ginug panit. Di ba? Oh, guy mga pinangga, inig lips to lips, kay mubalihin man din na. Inigamit ni mong kutsara, ipagamit na po sa kauban si mong balay, mubalihin dito ang kagaw pangga. Nga di ka maloy ang nasakop si mong panimalay, daghan ay noan mo mga pinanggang gastuhanan. Nga nakapait lagi nato yung tao mga pubrig, magsakit ta, uwa na yung tao yung jamo. Nasdok lagit pinangga, ning kamot yun, siging tuon, o kung sa ipatambal ninyo untang dili gastuhon. Pero mga pinangga, unsaon man po din taon, nga usahay kapuya naman po ta mag-prepare. Ah, pero kay Dok Lagid, di mo magligid, di mo maglibog pinangga, na ang tanan, na ay di gastuhon, og na po'y gastuhon, og na mo'y kagasto. Mo na mga pinangga, si Dok Lagid, kanunay nag-encourage ninyo, og dunay silingang mananggiti, panginom ginmog tuba nga puti, kada buntag, kanang bagong dawat mga pinangga. Nyag doon na mo'y punuan sa saging, hala kanang bagong niluba og tinuba pinangga nga saging, kaluti ang punuan, ang tubig ang magtubod mga pinangga, maotoy kanunay nga inuma. Oh, puro na pinangga, panginlos baga, o niya, puro prevention, ang pulong prevention, magsige na kakilog, radis, bumbay, ahos, kamatis, limonsito, kana, lay gamita. Pero kung doon na nakagibati, hala, banggura, pugag yun. Yes. Ah, mama na pinangga, lahi, mag-epekto tong kaonon kaysa imong inumon dahil ang juice. Okay, nagkasinabot si Rota din ha. Panggano? Ala, sige ha. Monay gugma ni Dok Lagid para kaninyo. Kay pinangga, libot-libot na ko na. Asa na, asa na magugikan? No, gikan Batag Manila, mga pinangga. Oh, dito gusugod atong training. Edad pagod si Dok Lagid, og 12 anyos. Kana nga kasinatian pinangga, gikan og 1983. Oh, onya mga pinangga, ala, nalabay na lang ta dito ang areas, Cotabato City. Niabot na lang ta pinangga, Cagayan. No, mga mo ni Lagyo, pinangga, Marble, Jinsan. Kada tuig ganyan, dusdok lagit pinangga, balhin-balhin o area. Onya mga pinangga, mo na ha? Onya na, pag yoy, nagkagrabi ka niya ito mga pangga ang taon. Digyod limon na magtanaw sa duklagit magsudong. Digyod na limpin nangga ang taong dunay sakit. Labi na pinangga magtanaw ko sa asawa. Ngawa pag yung panginabuhi. Magguyod-guyod siyang bana. Napay banang gahig ulo. Supakan kayo mga pinangga. Diba? O, oh, di man po pwede imo ng emergency killing.
1: Mao ang pagmaneho.
0: Mao na mga pinangga nga, paningkamot yun din taon. Tama-tama po, di kamatay sa bana pananglitan mga pinangga nga na'y sakit nga TB, nyumunyag pulmonya, inig humaglubong, ang asawa na po'y gaubo-ubo. Kaya, hay kang naguna kagkasakit, kini asawang nagatiman. Nagi mong asawa na po mo'y magsakit, humanin mo kamatay, pertinluya, wala'y magatiman.
1: Alam lang po yan.
0: Diba? Oh, so muna mga pinangga ha, tanan ka na to, mag-amping, mag-amping. Mo na si Doc Lagit, kanunay naninguha pinangga mo matag kadlaon, matulog o gabi eh. Pinangga kay magabi eh, naman po tayo programa magabi eh. Sa tuyo pinangga nga kamo alagaran o serbisyuhan. Mo na nga nguban mo ingon, labi ng isa sa akong instructor pinangga sa iridology. Nako, pabayaan mo yung iba, huwag ka masyado mag-over sa trabaho. Ikaw na naman uli ang magkasakit. Sige lang, daghan man ta mga pinanggantig paminaw nga nagpangga po nato nga ila po tang giampo mga pinangga para in taon doon natin kapiskay ng serbisyo. Pero mo na pinangga si Doc Lagit, sige paningkamot o graduate sa tuyo pinangga nga kamong tanan ma-educate. Okay, kung kamong tanan ma-educate, di pila nalay masakiton nga mabilin, kita na po tanan doktor, di ba? So daghan nagkatabang si Doc Lagit mga pinangga. Gani ang gihimo sa uban nga katabang karon og nay radyo, pakusgan nilang radyo. O niya mga pinangga, og nay kailang masakiton, og di sila kabalong mo explain, ilang guyuron dito sa clinic. Kana pinangga, nay uban pipila ka mga effort. Napoy uban pinangga, sila kayo mo gasto silang silingat. Mahay, maghikog sa kaungga. Okay, so niara mga pinangga, ha? Padayon ta, niya pinangga, problemas baga, na bahin man ikado, ha? Problema pinangga sa gitawag nato kanang mga bronchial tube mga pinangga. Una-una magka-findings na manamo agi magkag-ubo-ubo. Madugay na nay ubo pinangga labi nagbata ingon lag sagu-ubo nga saguysoy or ubong pinakatay nga. Ana na mo ubo mga pinangga ha? Pertin luya labi nagbata hantod pinangga dakpon na din siya pinangga og acute bronchitis, no? Madugay pinangga, mahulog na siya kanang acute o chronic bronchitis. Okay, ang acute bronchitis, dili kayo siya grabe. Ang chronic, mo'y grabe mga pinangga. Labi na pinanggag magka-bronchiectasis mga pinangga, mas grabe na to. Mga simptoma ninibantahin ninyo ha, natay ubo, labi nag-ubo pinangga nga na ay plema. Pasalamat kas ubo nga na ay plema kaysa way plema. Diba? Nya magsakit ang imundughan o sahay apilan pinanggag kalintura nga naapag yung sore throat kanang sakit itulon ba mo na mga pinangga ha o nya dayon sabayan nga maglisod ang imong gitawag og pagginhawa mo na pinangga halos kuan ni gamay rag diferensya nya dayon mga pinangga lahi-lahi kapilido kang isa acute bronchitis kanisa si bronchitis pero ang isa chronic mga pinangga. Ang daot niya na kaning ato ang bronchial tube. Kay grabe pinangga ang gitawag nato og kanang bacteria. Bacteria viral mga pinangga, no? So ang gitawag po nato pinangga mo nay makita nimo ha nga depende po na color sa imong gitawag og plema. Na may uban ini kubo pinangga yellow green ang plema na po uban medyo abuho na gyud plema. Ang uban pinangga brown brown ang uban na gyud halo siya dugo, no? Ang dugo pinangga, kuna na siya bronchiectasis na mga pinangga. Okay, muna siya ang mga kuan problema sa itong itawag o bronchial tube. Kung pasagdan siya pinangga, magdevelop itong bakterya. O dito nagyos baga ang magsakit. Manang usay, doon ay lung congestion. Doon na po siya itawag na itong lung fever. Ngagingan lang na ito mga pinangga o pneumonia. Okay. Kunya doon na po'y gitawag na ito kanang bronchial pneumonia. Muna mga pinangga, napagay gitawag na ito lobar pneumonia. Pneumonia gihapon. Nya, mga pinangga, or doon ay gitawag po na ito o kanang pulmonia. Nya, pasagdan na ba na ninyo pinangga kaya nag-develop man ito, no? Mora gihapon itong imong bation. Galing lang kay kung mupulmonia pneumonia, ang imong ubo nini minus nagplema. Ang daghan ni pinangga, moralan siyag mga laway nga magbula-bula. Mo ni pinangga ang inyong makita. Mo naging ni Doc Lagit, mas malipay mo kung nay plema kay kung way plema high grade. Labi na kung ang iyang plema, ingin mo, naara yun Doc Dristilaog, ako pang irevolusyon. Yan na, pag yun, usa manggawas pinangga. Bintaha tong plima kay inig anak nimo inig igham nimo nga nay plima nga malagpot luag pero kanang sa tilaok sige pagka pinagag revolusyon dugay pag malangkat onya pinangga manakit ang imong likod apay uban pinangga inubo bikugan gud ilang tiyan nya looy kay mga bata og moy mabiktima pangga mo nang kamong mga buntis, gitudloan na mo miagi ni Dok Lagit unsa inyong mga pagkaon nga angay kaunon aron healthy ang inyong baby. Napoy ubang buntis din na pinangga nga wa pa poy buot, sige lang gihapog sigarilyo. Atubang ditos madjungan, libot ang mga manigarilyo hay. Nya sige lang gihapog inom soft drinks mga pinangga, napoy uban mo inom pagyot. Pastilan mga pangga, wa uroy ka maluoy na imong gibati. Mo na ini ka anak. Igo ra po dayon kamo, simple ra gyud kamo ingon, mutuo ning kas doktor, kada inyong sakit inheritance gyud na. Dili ang sakit na inherit. Ang ma-inherit pinangga, luya kag baga. Onya karon ini, luya kag baga kay hubakon ka, tibihon ka mga pinangga. Onya mga pinangga, ang mahitabo day ni ini, de siyempre, nangamatay man to, doon na ba'y mga sakit sa mga TB to imong kaliwat, pneumonia, pulmonia. Onya ikaw karon kay gabuntis, pon mo po imong sakit. Kung di ka magampo, ang imong bata pinangga, luya nagbaga. Nya kay ini katao imo man lang gipatutoy gatas baka. O nya ini kabalo mo kaon sige kit-kit og biskwit og tinapay. Dekin say baga ni magluya na ninyong kalaki. Nya ini kadako pinangga magkahitik naman, di ba? Ah, labi nag may estudyante gulitaw banubag barkada soyop-soyop na magmariwanag siya bo. So, hitabo mga pinangga, tuwa di nag-high-tech, taas na kay gabaga. Muna mga pinangga, muna gingon ni Dr. Lagit ang lawas murag alkansya. Ngon sa imong gidiposito karong makadaot, imo ginang anihon, ugma damlag. May uban mang hambog na tiguwang nako, apaman sige kong sigarilyo, sige kong uno mo, apaman madaot. Ay hulata, o hulata, kay mo abot ra na nimo. Okay, so muna mga pinangga in town ha, kay pastilan. Magtanaw bitaw ko. Bisag ko ka na ko, magduaw ko si Dok Lagit o barangay-barangay. Laliman ka, mismo 30 pesos mga pinangga, ibayad o RX. Wag yun din tao, ikabit-bit. Oh, wag ikabit-bit mga pinangga. Mingo sa Dok, pait yung kayo among kahimtang. Ah, mayan kay pinangga, kanyang doktor, humanitarian doktor. De kagid pogson og bayad og 30 nakita ginato nga wag yo ikabayad inilanggo sa gugma no so man na mga pinangga nga kuan gyud din taw na mo nas Dok Lagit sige emphasize kining akong tra ania mga pinangga hala og pasagdan dayto nimo pinangga gikag pneumonia pulmonia unya do na pagyo gitag nato bronchial pneumonia pinangga kani siyang kasagaran nini naa na gyud halo dugo inig ubo ninyo nanay halog dugo nakapaitan ni pinangga kay mul pulmonya palag pneumonia. Ay mga pinangga, mas grabe panis dinggi, mas daghan ang nangamatay ni ini. Laliman ka maglisod gud ka ginhawa ni ini in taon, di ba? Nya purado para bajug kay ka in taong mawa ni tambagi ako ano ya pinangga og imo na pasagdan mahulog na gyud siyag TV. Ah, ang TV pinangga ng uban ini, muluwa na, musuka, nagdugo, tagtasa, tagtungas, baso. Oh, mao na yang iluwa mga pinangga. Pertin luya. Labi nagatakihos TV ay gin mo kalimot ha, magdukdok mo bila-bila. Maganda mo saha saging, pwede nyo sugbahon, lubagon. Og nakay pinutlan nga saging, oh, mao na pinanggay pang emergency, pang tabang na to, nga muundang og kanang muundang og luwag dugo. Laliman ka pinangga, katong pasintin at duglini, kanang inig anak lagi pinangga. Perti, abini mong tinain ng nanggawas kay amplima, perti kapilit pinangga. Murag ka ng dugo nga, himong dinuguan ba? Nga gaapul-apul na intawon. Hinumdum ko anong dinuguan, akong papa, mangingiha mo to dias, islauter area pinanggas maa. Oh, niyagi to pagka mangingihaw din ha, mga pinangga. Laliman ka, inigihaw sa baboy, diha ra man na sa lug magkatag. Nya mugahi ra man na. Pagtanaw nga nanay mo palitay dinugoay palahon man to. Nya inigbutang inigabot dito sa tubig, haluag tubig nya kumot-kumoton, mubalik og kalapsaw. Muna pinangga ng uban ganahan kay magkaog dinugoan. Wa siya kabalo di ay nga dito gipalapala ra dito siminto dito ihawanan. Ano mga pinangga nahitabo nini og imo na ni pasagdan ning TV. Mahulog na siya pinangga og emphysema. Unsay but pasabot sa emphysema mga pinangga? Ang atong baga manggod, elastic ni siya. Ana ba inigbukad, muinat, inigkuyos, mukuyos, Barago ka nang usay putput na to pinangga, putput na maligyag puto ka ng bisikleta. Ay, mga pinangga ang nahitabo in town niya na ha. Mauna mga pinangga si Ikuan, naka na itsura nga, inigpislit, inigbuhian, mabukad. Napoy mo na kanag ka na, gungguan, naka na atong gumas, biping, nga kumut-kumuton. Inigmadaot na pinangga, madaot na madugay, makaraan na. Inigpislit ni mo, di nakabalik og buka. Ana ang impaisema. Inigsuyo pug hangin mga pinangga, usahay perting, hinaya, pinangga, mukuyos. Oh, kabantay mo, o niya, inigsuyop ni mug hangin, maglisur ka. O niya, inigbuhi na po ni mug hangin, pinangga, ha, samot na nga lisur, kaya nga naman, inigsuyop pa to ni pilit, inigbalik kong pabuka, kaya dukay man to kabuka. Mao nang maglisur ka ginawa, pangga. Mo na gitawag na tog impaisima. Nagay mo impaisima, grabe na kaayo. Kanya ni kantog klinik pinangga, naglisod pagigtikang, gidayungan pa, lisod o ginawa, inigulis balay. Mingon ng kauban na isbalay, pagsugod paginom, Dok, si Papa, lisod magyapon maginawa. Ako na, oy, huwag di na to, mamatay, huwag ma-repair, huwag balik ng baga, di pa na mo maayong ginawa. O niya na po'y bandok, kung sa may pinakamayos baga, halanay albiyo, naputay enzyme, natay probiotic, natay tunic, natay mga kapsul. Nga pagando mga pinangga, di man dahi makapalit, di ba? So muna, Dok, lagi, gitaga, gituduang, ginmo mo nang kamong dunay mga RX ng Gikas Clinic, balik-balika, gintan nyo dala. Ayaw pasag di inikabot sa inyo, gisuksok rin yung RX. Basahar ko na ninyo pinangga, kung matino, ginmo nga magbasa, pertin daghanan nyo makatunan, sakit sa tibok pamilya, sakit sa imong silingan, sakit sa imong mga parinti. Oh, mura na kung naggamayang libro ng atong 10 pages ng RX. Nyagi mong balik-balikon, pinangga ang uban ganini, ginapasirox nila. Unya ang sirox mo ilang dala-dalahon sa klinik, kay madugay ginunit, magisi. Napoy uban, pila pa lang pinangga, gigisi na. Ah, na pinangga ha, ayuha, ginanyog kanang kuan pinangga. Kanang basa ha, pertin, daghana in town ng sakit in town baga mga pinangga, no? Oh, napay uban, nakabutang din na, legionnaire disease mga pinangga, napay uban. No, nay occupational lung disease, napoy kanang hypersensitivity pneumonitis. Oh, pinangga mo ni ha. Oh, napagigitag lag black ang imong lungs. Pinangga ha. So mo ni pertindagan na. Oh, napagigitawag na tog swimming pool syndrome. Oh, napagitag na tog silicosis or asbestosis. Pinangga mo na mga sakit sa baga ang pertindaghan na gapilido.
2: BioPlus Herbal Capsule. BioPlus Herbal Capsule. BioPlus Herbal Capsule. Ang iladong anti-everything capsule. Usak powerful combination sa flaxseed, luyang dilaw ug mangosteen. BioPlus Herbal Capsule. Puno kini sa mga nutrients, antioxidants ug phytochemicals nga epektibong mopapiskay sa kalawasan. Ug garon, mas gipakusgan pa tungod sa piperine nga maoy mo papaspas sa body absorption sa nutrients nga makuha sa mangosteen. Flaxseed ug luyang dilaw. BioPlus Herbal Capsule. Ang iladong capsule alang sa tanang palatian. BioPlus Herbal Capsule. Mapalit na karon sa mga butika. Ang BioPlus Herbal Capsule ay siguradong mabisa dahil tataktok lagit na. Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medisina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
3: Mga nanay ug tatay, tilawi na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga hubag-hubag. High in vitamin C plus iron. Healthy juice powder. Makawala usab kini og paglipong-lipong, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapbus sa kuto-kuto, punga ug luod. Healthy juice powder. Hinimo gikan sa Guamera, Gunjay Berry, Guyabano, Barley, Cranberry, Acai Berry at Mangosteen. Healthy juice powder. Perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang walatian. Healthy juice powder. Ang Doc Lagit Nature's Wonder product. Healthy juice powder. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ani ana karon ang solusyon sa inyong mga balatian. Alka-C, ang calcium ascorbate alkaline vitamin C. 2-in-1 kini. Dunay calcium, dunay pagyod vitamin C. Makatabang aron mulig-on ang atong lawas. Ayaw kalimti. Inom perme og Alka-C vitamin C, ang alkaline vitamin C. Ug para mas epektibo, i-combine ang BioPlus ug calcium ascorbate alkaline vitamin C. Mas epektibo na kini karon kay kini tatakdok lagit na. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
4: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko. Text lang
5: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers. O 0935-791-5338. Alang sa mga Touch Mobile o Globe subscribers.
4: Unsa pa imong gihuwa? Text na!
0: Si Christine ni Doc, no? Ask lang ko, di lagi ko mawad-an og plema. No, sing tanon anak pinangga, labi nagmatulog kagabi, paingog kadlawon, maningot ang likod pag dunay sakit sa baga, pneumonia, pulmonia o TB. No, niya gingon dere, pagkahuman o kaligo, unsa manidok, mauto pinangga, simpleng himuon, magtuob, no, maghatkompres kada gabi eh, ha? Okay, Dok, mangutan na lang ko kung aha, dapit makita ng imong klinik. Tagaasa, mabuga pangga, oy, butangi po yung address, kaya pwede naghan na klinik, Dok, lagit. Okay, sige mga pinangga, ni pangutan na Dok, si Kati ni nga nagpa-x-ray ko sa una, ang resulta chronic inflammatory lung disease, no, compatible with PTB, no, positive tuberculosis. O, si pasabutan ni Dok, pinangga, but pasabot positive tuberculosis, dili negative, ha? Normal man Dok ang akong saliva, niya di ra ba magparehas usahay ning x-ray? O ganing imuhang magpa-sputum kapang gausay, negative sa sputum, no? Normal man, Dok, akong saliva test result. Wala po ko tagaig tambal sa doktor, no? Kay wala man ko'y gibati, pinangga. Pero nakita naman nga doon na kay inflammatory. So, pinangga, ayaw kumpiyansa, iwas na kasbawal. Pasalamat ka nga wala pa pinanggay gibati. But pasabot na inflammation, pero kaya pa kay pinangga mo agi-agi ang hangin. Pag grabe na ang inflammation, mo gamay ng bangag, diha na ka mag siga-siga ang imong mata kay maglisod o suyop o hangin. Maglisod na po pinangga o buga o hangin. Okay, imong himuon, simple pinangga, prevention mo to. Pwede na mo maglaga din hagabon, pwede maglaga gloy aglagundi. No, mo na inyong itubig-tubig ha, ayaw na na mga kape, mga tablia din ha. O artificial juices, Dok, si Mary Jean. Ni unsa may maayong nga inumon sa naay goiter? Unsa pud maayong ihampol biton-biton pangga? Repolyo, lettuce, gutukola pwedeng ihampol lob kadaan. Unya og namoy bituon ditumbiton ihampol kundi kuskuson to nimo. Unya mga pinangga ang buhaton, ala sige kag kilaw kamatis, radis, bombay, ahos. Unya kanang atsal, sige kag kilaw kay patunaw na goiter. Magsige pud kag gulay mga pinangga din naggabi, ha? Sige, salad o kanang gusto o glato. Okay, Dok, ask lang ko. Sige, mag-udubanod akong kamot. Labi na kung do, akong kundaghan ang akong sulaton. No? Nya, high blood po ko, Dok. Naapog ko'y diabetes, 42 pa edad. O, maayo, kisayo ka, nag-harvest. Oh, ting-harvest maning mulampas na kag-edad, 40 god pangga. So, gingon da rin, mangutan na unta ako, Dok. Unsa man ang tambal sa bayuok, unsa po ang bawal ni ini. Pinangga, sige, ginom og limon. Unyan, buhato ni mong ita kagdahon sa iba. Dok-dokon, pinangga. Ala, moto ihampol katulo sa iskadlaw. Ask lang ko if saan magbili yung herbal nga napkin. Pinangga, sa klinik ni Dok Lagit. Depende kung taga-asa ka, pinangga, ha? Okay, Dok, ask lang ko, sakit ang akong likod. no, panugnawon, magkurog ko, sakit po akong ulo. Si Juby ni Doc, no, nga taga obrero. Juby, sunod Lunes po hon, matukag klinik, ha? Para matsik ka, Juby. Nya, inom na judaan kag sili, kay pawa managkurog, ha? Tulos buntag, tulos hapon.
3: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition na ang bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
0: No, gingon diri Doc, kana bang Astragalus nga capsule? No? Astragalus capsule, tag-3C tumbok ato pinangka. Hi Doc, ask lang ko kung unsa tong pangalan sa panty liner o napkin. Pinangka, daghan man na, imulan ng pilian. Pilian na ni mo diri mga pangga, ha? Dok, si Inday ni sa Mabini, kanang nga naman nga sige man ko kanang singot ang akong tibuok na wong. But pinangga, kulang pinangga ang kuan dili balansi ang circulation. Sige, gat kumpres imong likod pangga, ha? Manay muon ni mo. Dok, on saon day paghampol ang repolyo gotokola lubgonoy? Pwede po ligid-ligiran lang butilya kung repolyo niya mo. To pinangga, imong ihampol si muliog. Isa ra ka oras tanggalo na. Dok, gingon diri unsa day tambal sa puson nga magsakit? Unya, ako bata 3 months pa, wala na koy bana, no, si Charis ni nga taga Kipadukan, Pangantukan, Bukidnon. So, pinangga sa mga taga Bukidnon, hala, no, inyo lang nam kwan mulingkod gyud kag planggan ng init pangga. Nya paggagabi, luto nimo na imong puson, ha? Kalugar kag di ka kakuan, alatawagis Doc Lagit. Dokon sa man ang kaayuhan nga sige man kog kaog santol basta way asin makaayo. Panahon na punting kaon na yog imirinda kay kung imong imirinda na diha na makadaot. Okay, so muna pinangga gingon diri Doc tagadap ko na ami silingan kanang hubakon. Sige lang man kog kaagbit do kaadmit no nabutan na siya. Tungod sa mga sintetik nga mga tambal, no, naawi glaucoma daw, unsay dapat matabang niya Doc. No, pinangga, kung tagadab ko panabo na, dalaan ng klinik karon. Unya pinangga.
3: Ang Alkaline Vitamin C, muligon ang imong immune system, muligon bagyod ang imong tabukugan. Busa, inom na! Ug para mas epektibo, i-combine ang BioPlus ug Calcium Ascorbate Alkaline Vitamin C. Mas epektibo na kinikaron kay kini tatakdog lagit na.
6: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Okay mga kabida, kumusta? May udto? Welcome. Niya kita karon sa Ngayon kita sa ito isa ka oras nga panaghisgot-hisgot sa itong programa, ang Markas Kabaranggayan, mga kabida. Ang dinila sa itong istasyon, ang DXOD, ang Infinite Radio sa Siyudad sa Panabo, mga kabida. So, kumusta? Ito sa mga kutob sa maabot sa itong sibya, sa itong signal sa itong istasyon. Pagkakamala sa itong Facebook Live. So, kumusta? May utok ka ninyo? So, sa ngalan sa akong partner, si Kuya Kaloy. So, si Kuya Mar karon ninyo makauban. Wala pa si Kuya Kaloy. Siguro doon ay mga nagta-traffic siguro. O doon na ba yung mga importanteng ginalakaw. Wala man po yung communication, balibad. So, siguro na-traffic lang. So, unyan taod-taod. Siguro maabot to si Kuya Kaloy. So, sa ngalan sa kinatibok ang pwersa sa itong istasyon, sa itong station manager, si atong ate Rose Bulpa. Yung mas itong partner sa Pikas Lawak, sa atong technical si Papa Kibs. Yung mas itong CEO, atong engineer, si Kuya Engineer Wolpe Orio. So, kumusta mga kabida? Adlaw karon nga Martes mga kabida. So, pizza 13 sa bulan sa Oktobre. Apit na po matapos ang bulan sa Oktobre. Baguhay lang ta na ninsulod sa bulan sa Oktobre. Karon apit sa 13 na. So, kagahapon, mo po ang kwan, birthday. So, belated again, belated happy birthday sa ito nga station manager. Ito si Ate Rose Marie Bulpa. Happy birthday, belated. So, kumayang ito, ito sa itong probinsya. Ito probinsya sa Davao del Norte, mga kabida, Maglilangkuban. Sa tulo ka siyudad, ang siyudad sa Panabo, Island Garden City of Samal, yun o sa Tagum City. Sa ito ang walo ka mga municipalidad. Ang Carmen, Braulio Idohali, Santo Tomas, sa Asuncion, Kapalong, Talaingod, ang Sawata, o ang New Corilla, mga kabida. Yung mas ito sa Silingan, kasikbit na itong probinsya, may udto ka ninyo diha, tangan. Probinsya sa Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, o Davao Occidental. So, kumusta? May udto ka ninyo tanan. Labing gadris ato ang mayor. Mayor sa siyudad sa Panabo, ato ang mayor. Kuya Jose Joe Rilampagos, mga kabida. Nakaroon na medyo nagpa-relax-relax ko sa. So, yun mo sa ito ang karoon nga kasamtangang nagalingkod isip nga mayor, acting mayor, ang ito nga busy mayor, engineer, Kuya Engineer Franklin Hintilis. Yun sa ito ang karoon, ang ito nga busy mayor, ato nga boss JM Rilampagos nga karon ha. Siguro alas 12 nahuman na gyud human ang ilang session. Matag Martes magon mo pre session dress ato nga Panabo City. So ang karon kasiguruhan gyud karon naagiron dito daghan na nagtapok kato mga nanginahanglan sa mga tabang, mga financial. Ang sa panang klase nga matabang, labi na dito sa itong mga konsihalis dari sa siyudad sa Panabo. At ito po sa Carmen. Mayang uto dia sa lungsod sa Carmen. Nga, susama po kaya po nga kwan, higayon. Karong adlaw nga Martes, mapod lang regular session mga kabida. So mayang uto dia sa itong nga mayor. Mayor dia sa Carmen. Nga, huwag sa kwan pa, ang working mayor. Basta Carmen, trabaho pa. Makita, magigit po noon na ito ang nahitabo diya sa Carmen. Unsa ka paspod ang pag-develop, progreso diya sa Carmen, mga kabida. So, depende. Magigit po na sa mga leader, mga kabida. Kung naghiusa, labi na ito mga ang executive o legislative, so, maupo na mga kabida, ipikto. Ipikto. Labi sa ito nga progreso o pag-development so, sa lugar, mga kabida. So, mga kabida, diha sa itong Carmen, itong Basie Mayor, itong kuya, kuya po nato dia, Marcel Pirandos, nga to, at kinitibok ang pirsa sa Sangguniang Bayan. Og samtang kaghapon po rin adlaw ang mga kabida, nagasaulo po siyang birthday, adlaw na tawhan, atong former mayor di Ascarmen, atong si former mayor Virginia Jing Pirandos. So, belated po happy birthday dia sa atong former mayor, Mayor Jing Pirandos, mga kabida. So, ato pong timbayahon po diha sa atong diha sa Kapihan. Kana diha sa Kapihan, diha sa atbang bitaw sa Hall of Justice, mga kabida. Kilid lang sa atong covered court in between sa daan nga City Hall. Karon nahimo na gym, o kaning museum. Nahimo na itong museum. Ang katong daan nga City Hall. So, may uto diha sa atong diya sa tanan, diya sa Kapihan, sa itong mga kuya diya. At mga kuya na ito sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, mga kabida. Na diya, pag-ika na ito dito, kaya dito man tayo, ning hapit man tayo dito. Kaya kanagod mga kabida, di man pagkuha, kaya na itatawa na itong Kapihan, diya, nahimo ka na matawag ang Eagles Nest. Eagles Nest, so diya magtapok itong mga kuya, kuya sa The Fraternal Order of Eagles. So, kaganyan, na dito si Kuya Banjong Duhali. So mayong unto kaninyo dia kuya, Kuya Banjong Duhali na si Kuya Eli Dacalos, former board member sa Sikan District, Kuya Eli Dacalos, si Kuya Dandan Ilaw. So mayong unto kaninyo dia si Kuya Franco. Kuya Franco Tito na po dito kauban sa iya mga kwan yang mga usapan mga body niya dia yang driver yang backup yun na si kuya Titing Solicar. So okay sa maron na dia na kinsay na dugang, so ikwanta dia may unto kay Kuya Rila Rapod na siya karon dito at pagibiyaan nato sila dito kay lagi nagkuhan man ta sa oras nato di mapud na pwede nga di nato arion. Sayang ang oras nga dili nato ma serbisyuhan mga kabida. So may udto kanyo tanan dia. May dia sa Kapihan. Siguro karon pod hinahinay. Hinahinay na puto sila karon og kaning aginod. Og wala to sila karon dia sa kaning kuan pod syndrome, ha? Kay karon utong oras na ba? Og sa kuan pa oras di peligro. So mayong pagpaniud to kaninyo diha mga kuya. Samtang okay, hapon mo kuya, kanyang partner lang. Kinis kuya Marlang sa good gihapon ang iyong makauban. So magpaabot na kay Kuya Kaloy, kay Hantol Karon, na wala pag communication mga kabida. So mga kabida, kaghapon mga kabida, nahisgutan mga guni na ito. Kinibito nga nang hitabo karon dito sa Gawas Nasod, dito sa Laos o sa Thailand mga kabida. Katubito nga nasukuan bitaw, na sakmit, na intercept nga mga droga na matod pa mga syabu na mitimbang sobra o toniladah mga kabida sa duha ka lokasyon dito sa Laos ang sapa, sa airport o yaman dito sa Thailand dito sa gitawag ka ng seaport dito nga karga, gikarga sa barko ang katong almost 1,000 sobrang 1,000 kilos nga siyabo niya. Kini, mga kabida, ang matod pa, ang destinasyon ani diri sa Nasod sa Pilipinas. So, ang kanyang kwan dito, direct, sa kwan pa, landing area, ang kwan sa Manila, mga kabida. So, mga kabida, o sa kwan pa, kini di ay, sa pagbasis sa investigasyon, mga kabida, ang katong private jet nga giarkilahan gibook para maka mo kargahan sa maong mga droga. Usakuan pa pangwalo na di unta tong biyahe diri sa Nasod sa Pilipinas mga kabida. So buot pa sabot kon magpangwalo na unta sa pito niya sa pito ka biyahe nga nakasulod diri sa Pilipinas kun kana karon ikawalo nagakarga ang kargan ini siyabo. So posible mga kabida sa pito kun ina lang gihapon kadaghan nun ang timbang sa syabo nga gikarga sa pito ka biyahe mga kabida So, ang imo hunaw na dress sa tatuan, grabe. Grabe pag kuyanap na gyud mga kabida. So, sa kwan pa, laganap. Laganap na gyud ang kanyang kwan dress ang droga sa nasod sa Pilipinas. Kung maumang gani ka na, kung tinuod, nga sulod, nakasulod ng pito. Pito kabiyahe nga nang ni sulod rin sa nasod sa Pilipinas. Ang kinimaw nga private jet mga kabida, ay sigurado, paldo. So paldo ang mga nakakuha na ni involved. So kung panalitag mo na gani, nakasulod na kinisulod sa pito. Pito ka higayon, sigurado yun nga ang kaap mga kabida o ang airport, doon ay record yun ini mga kabida. Ini nga pag nila nga biyahe. So posible siguro, posible, doon ay tsansa nga matris. Oh, matris yun kinsa asa nakakonsign, kinsa ni kuwan ani. Kaya siyempre, magkuhan mo gina, doon ay record yun na ang kaap mga kabida. Asa nga airport, nga nintog pa. Kini mao nga private jet mga kabida. So, kana, og ato yung kanon diha, og hingusgan, kung hingusgan kini sa ato nga mga otoridad mga kabida, so posible matris yun. Matris dayon, matris yun kinsa, on asa, kung doon naman ginasilay record. Di man ginapwedeng mulupad lang o mutugpa ang usa ka aeroplano sa usa ka lugar nga dili nga walay record mga kabida. So siguro kana posible pwede na mahimo na kana nga kanay og sa kanta giya. Mahimo na kini nga giya sa mga ato mga otoridad kun magtinud matinud anon gid sila mga kabida. Kay gani matod pa sa PDA doon ay report pod nga gikan sa kwan dito na mga post sa kwan nga ang PDA na monitor na ni na ginamonitor na nila kini nahibaluan na daw nila kini nga kaning kwan kini nga transaction o kuri nga pagbiyahe nga pasulod unta diri sa nasod sa Pilipinas kuno gani og sa kwan pa na gisayangan nagisayangan ang PDA nga wala makaabot dire ano nga dito dito nga no dito pa sa Laos o sa Thailand nakuha dito na intercept kung nadakpan o nakuha ang maong mga illegal nga kontrabando mga kabida kay og sa kwan pa nga unta kung dire direto na kwan sa kwan dire so ma usa ko man pa ma himong maadto sa gobyerno o sa ito ka na makuha na sa mahimong sila na mamahimo no mo tipig no sa mukha mo mga kontrabando so sayang nila pa so gisayangan ambot sa nganong gisayangan sila kay og imong kuno lagi ang kantidad ani maabot ngadto sa bilyones mga kapiso mga kabida so mao siguro gisayangan siguro sila dili lang puta mo kan ngano nasayangan sila sa kwarta o unsa ba kay gani do na may kagahapon na iskutan na po ni nato do na nag kay lagi do na ning komentaryo komentaryo sa ato ang Facebook live kagahapon nga matod pa hilom ang gobyerno tungod kay nalugi sila so dili po nato makuan mao puto ang ilaha so ilaha to sa ilaha puto mga kabida ilaha puto nga komentaryo obserbasyon sa mga panghitabo kay imo kung kuno mga kabida murag lugak dili kay hugot imo mga kuno murag dili kay hugot bito ang pagkuan sa atong otoridad nini nga mao nga kaso mga kabida medyo hilom sila gamay bisan gani sa ato nga mga kuno mga kabida dergo dagko bito nga mga media company sa atong ulo kauluhan wala kayo sila ikuan ani hilom dili kay sila saba nahitabo ang saba noon karon mga kabida kini yung impeachment kini impeachment mga kabida sa ilang kokon nga i-impeach gusto gini lang ma-impeach ang atong vice presidente vice president Sara Duterte mga kabida gani og ni kuan pa katong sa kana si doon na may kanihing kana si ngayon ko dito may kay mukha ka point ha? Point of view POV si pangalan wag pangalan ni Bayhana na blanco ko da na blanco ko na kisigot siya na kita sa kaning impeachment doon na po siya kung dito nga di na kinanglan na kaning upat na makuha ng kanang upat ka kaning kuha sa iyang impeachment mga kabida o isa lang kung makita nilang kuha na so ma-impeach atong vice president mga kabida pero sa kuha na dia upat man na ka kuha na sa iyang impeachment mga kabida medyo nagkuha na sila sa duha ano to duha tulo wala ginila ma-prove ba? Walay prove ba? Dili ginila ma-kuhan giyod. Dili sila makahatag o tinood. No? Tinood giyod nga ebidensya mga kabida. So may tabo murag na kuhan dito. May mga kuhan dito nga ang ilang mga aning mga kuhan nila dito, mga witness. No? Doon na sila mga witness. Na mag-resolve ganit sila pag-prove. Mag-resolve sila sa pag-probe sa ilang mga kuhan dito na kini, tinood. So, makuhan mo mga kabida bitaw nga murag na nag-lisod sila, kay lisod yun nila. Nag-lisod nila i-probe nga mauna. So, mauna mga kabida siguro nga gusto sila doon ay tabunan ining isyo sa droga. Muna nga murag concentrate, ha? Nakapokus yun sila na ng impeachment mga kabida. Huwag imong kuwiya po tanawon, mga katauhan bitaw, di susama sa bago pa lang nga naguan ka na ang kanang ilang impeachment, bago nga so good, ang mga tao makuhanin mo bitaw nga daghang gasubaybay. Daghang gasubaybay ba? Gasunod, matag-hearing. Pero karon na medyo imong mapamati or makuhanin mo, di sa mga kadaplinan, mga kuan diha, makakuan ka medyo murag minus, wa na kayo hisgot, di na kayo sila maghisgot, murag nakakuan ang mga katong katauhan, na murag walay kapaingnan bitaw, na murag walay kapaingnan, kining nga mao nga kaso, mga kabida, kining impeachment. Kay pipila na gol kaadlaw, ika, kuan na karong kaadlaw, almost 1 month na, almost 1 month na, nagkining pahigayon. Kinipahigayon lang ang impeachment pero hantog karon wala. Ha? Wala yung mga witness. Ha? Wala sila nakita ng witness, na-presentar ng witness na makaduot yun sa itong vice president mga kabida. Gani, imong kuwanan diha, murag makakatawan lang po ka. Kung makakuwan ka bitaw, makapaminaw ka sa mga ka-cross-examination, murag mahimuot ka magkuan nga di magita kuan sa balaod di kahit aswito mga balaod pero kung imong subayon maminaw ka sa mata ganing kuan dia argumento ha, sa mata cross examination makita gini mo ang mga say reaction ha, ang voice sa mata witness nga ilang gipresentar kung maabo kuan na sa kuan na og cross examination mga kabida so dito makita nimo nga medyo murag alanganin or sa binuhat-buhat lang ang maong mga ilang gina-presentar, mga kabida. Pero mga kabida, mag-break sa itang kadali. Ha? Break itang kadali para ito sa itong pikas lawak para sa mga pipila kapahinomdom. O babalik kita taod-taod, mga kabida.
8: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391.
9: 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
10: Nagsigi ka gubo? Dalira kasi punun. Usahay mo yung unta, tungod rani sa panahon. Pero, base nang inahanglan na ugdugang suporta ang imong lawas. Palikuna, ang imong adlaw-adlaw nga resistensya. Uban sa Vital C. Kiniadunay 500mg sodium ascorbate nga vitamin C. Non-acidic, mas gentle sa tiyan, and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C, makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness, inubanan sa himsod na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
11: Masakiton ba o kanunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pakini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
12: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
13: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
12: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
13: Cutis Mestiza lang yan.
12: Cutis Mestiza?
13: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
14: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
15: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
16: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
15: Oo.
16: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimak kay ako itong dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
15: Okay.
16: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa regimak, Pastor. Ina, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
15: Oo, mugawas na sa iya.
16: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay ako, Pastor, niya. Ako dahil ko ano niluan sa putunban, Pastor. Oo, Pastor. O, namintin din ko, Pastor, ano yung bindimak. So, salamat kay Pastor sa alas.
7: Okay, mga kabida, welcome back. Balik kita. Balik kita sa itong programa. Ini markas sa kabaranggayan, mga kabida. So, alas 12, hantod sa launa. Dini sa alas sa itong istasyon, ang 96.1. Dix Odi in Pinitridios sa siyudad sa Panabo. So sa gihapon mga kabida,

Lantarang nag-amin na ako bilang presidente ay tinuturing ng Marcos administrasyon na isang national security issue. At dahil diyan, binibigyan katwiran ng Malacanang ang paggamit ng buong pwersa ng Estado, kabilang ng intelligence agencies at law enforcement agencies na ako'y manmanan, gipitin at tuluyang pabagsakin sa ngalan ng politika. So mauna mga kabida, una, ay, ang sakwala na ha, tinood man mga kabida, tungod din eh, pwede. No? Doon na ay kaning basihan, no? Doon ay basihan nga ang kaning ato mga intelligence agencies, ato mga mga kuwan sa mga balaod, ato mga kapulisan, mga kabida, mga ehensya, nga sa law enforcement agencies, pwede magamit na, pwede na sila mismo magamit para ugsakon pa murag pagabantayan, pagasunod-sunuron, sunod-sunuran ang matag lakaw, lihok sa atong vice presidente. Kay lagi, huwag mong kanon murag maglisod man sila sa inang impeachment. So mao ni, una, possibly ni inani mga kabida na mao'y gamiton para magkuhan ugsakon lihok limitado. Limitado ang lihok sa atong vice presidente. So murag pinugngan ang iyang paglihok mga kabida. Nga mauna mga kabida tungod sa politika, ikuan gyud ba i-down. Ha, i-doot gyud, i-down gyud ang atong vice presidente. So sa kuan po ni pangalawa, so ikaduha. Malinaw sa pahayag ni Bongbong Marcos na para sa kanya banta sa seguridad ng Pilipinas ang pakipagnegosyo sa China. Mayroon itong bahid ng babala sa mga negosyanteng Pilipino nang ninegosyo sa China, mga kabida. So, tinuod na. Pwede. Pwede nga makuan dito. Hindi makuan. Ang ato ang mga negosyante. Labihan ka. Kito mga gagmay negosyante lang. Nag-negosyante, nag-yosyo, kini mga saging. Ang ato ka, mga kabida, ang China karon mga kabida, pinakadako nga nasod nga nag-import sa atong saging kung kita nag-export dito sa ilang sa atong produkto kining saging mga kabida. So, umakuan kini mga kabida ang atong mga negosyante pwede maipikto kini, apiktohan. So, mahimog yun nga iundang sa China ang pagpalit ang pagpalit sa atong produkto kini mga saging mga kabida. So, una diyan maipiktohan gawas sa atong mga negosyante ang katong mga trabahante gatrabaho sa mga sagingan mga kabida. Unya, o pwede po nga o katong kanon atong mga produkto karon mga kabida kadaghanan gyud mga kabida gikan sa China. O gikan sa China pinaka kwan kadaghanan mga produkto. Marita sa mga kwan atong mga cellphone o sa mga kwan dia, electronics gadgets China ang pinaka kwan dia. Pinaka source nato mga kabida nini mga produkto bisan sa ato mga kuan mga pantalon sapatos unsa pa na diyan kuan ang China mo pinaka kuan nato dire pinakadaghan nga mga produkto nga atong ginagamit mga kabida China nya ubaw kini may pikto kini mo yun ang China undang na ta og hatod dito. So dako kay ko isa ka kadako kini nga itikto sa atong ekonomiya mga kabida. So kini kwan murag gimong kwan diha makakuan ka bitaw nga unsa kay pa unsa na kay padulngan ka no sa atong nasod sa Pilipinas kon mahitabo man kini. Ha? Kon mahitabo kini nga maundang ang negosyo ang atong nga kwan dito sa China ang kaning ang atong mga matawag connection pa hin sa negosyo mga kabida. Dako magkawala rin sa ito, mga kabida, labi na sa itong ekonomiya, mga kabida. So, padayon ta, niya ba? At higit sa lahat, ang pahayag ay tahasang nag-akusa sa China na panghihimasok sa internal affairs ng Pilipinas. Bagaman wala itong sapat na katwiran, isa itong mapangahas at mapanganig na hamon sa China, isang bansang may mahabang kasaysayan ng ugnayan ng Pilipinas. O si tinood na mga kabida. Wala pa tani kuana ang China una kuana dre gani

0: Duna diri sato ah. Matag dunay mga matag siyudad. Nagyon na yung matawag nga Chinatown. Dari sa Davao na ito yung Chinatown. Dito sa siya kauluhan na yung Chinatown. Nagpasabot nga ang ato ang mga kwandiha, ha? Mga negosyo, gikan ang mga kwandiha, mga intrik. Gani, agi pagkuhan na ito sila ha. Paghatag na ito, kagsakan pa kay murag pagtaho, respeto, pinaagi nini ng mga kwandiha ito. Doon nas gihatagan. Naagid sila yung matawag nga lugar nga ilaha, Chinatown mga kabida. Ambot dito sa China, naaba kay Filipino town. Murag wala po siguro kay wa man na madungog. Wa man ko makadungog ang mga istorya, kanang atong mga negosyante bitaw nga nakaadto dito sa China, nagbisita kay kuan dito, lagi kay mga negosyante. So doon ay mga kuan dito, mga partnership no, ni atong China. Muman sila hisgot doon na dito kaning kuan, Philippine town sa China. So, imong kuan mga kabida, og maghisgot ang negosyo yun mga kabida. Dako kayong unahin impluensya dari sa atong nasod Pilipinas ang kini mga intsik mga kabida. So, kung mahitabo ni, so, idyo daw, huna-huna daw ninyo. Kung sa posible, mahitabo kung maundang. So, maundang ang ito mga kuan dari sa kini mga ato mga Chinese mga negosyante atong Pilipino nga nagnegosyo ngadto sa China, dunay mga negosyo nga kauban sa mga usa partnership sa mga atong kaigsoonan nga Chinese ha maputol. So dugang problema diri sa nasod, unemployment na pod. So ato ekonomiya maapektuhan gani karon ra ba o imong huna-hunaon mga kabida. Umahisgot ang ekonomiya sa atong nasod sa Pilipinas. Grabe. Murag bagsak. Bagsak yun ang atong ekonomiya sa nasod Pilipinas mga kabida. Nga, dugangan pa kung mahitabo ni. Nga mayunani ni. So, unsa na mahitabo na to? Gani, ha? Mga dagkong negosyante. Dagkong negosyante diri sa atong nasod Pilipinas. Ha, kasagaran gyud mga kabida, dagkong negosyante mga intsik Chinese. Pero nagkuan nila kuno imong kanon Filipino citizens sina sila, pero og imong subayon ha, mga Chinese gyud ni mga kabida. Mao na dia kana ni Chinatown. Ha, bisan diri sa to sa siyudad sa Tagum. Nay area diha mga kabida nga mga kuan diha nga mga Chinese no, gani ato diha siyudad sa Tagum, mata ganing kuan diha New Year. Ha, matag bagong tuig Chinese New Year ginasaolo gani na diha sa Tagum. So doon ay mga programa activities nga naga kuan sa kultura no? Kultura naga kuan promote Chinese culture mga kabida. Ipakuan diha sa tuwa ginakuan na nila diha sa Tagum, siyudad sa Tagum every Chinese New Year mga kabida. So mauna mga kabida akong balikon, unsa kay posibleng mahitabo kung maputol. Maputol na rin kining mga link na to sa China kung magpaghisgot o kaning negosyo mga kabida. Kay alagi, ha? Kinilang ha, pahayag sa atong presidente na nagnegosyo, doon ay negosyo ang atong vice president. Ah, doon ang mga pamilya ng Duterte, doon ay siguro o sa ba ng negosyo, basta kay doon ay negosyo na nagakuan sa ito sa China. So ilan nang gibuhatan o kuan nga national security mga kabida, naka-threat. Doon ay threat sa national security mga kabida. Huwag yung mga dugay naman ang siguro. Nga kini ato mga Chinese na adir eh. Gani, wala trabaho punta sa ito ang mga intelligence o officers mga kabida agency intelligence agency nga pagsuwan na ni kini mga dunay mga bag-o dunay kuno dunay bag-o musulod dire dili lang pud mga Chinese baya pud ani adire mga kabida. So ngano mangyod atong ikuan diha ngano nga grabe mo imong kan ngano grabe mangyod ang pagkuan sa ato ang presidente sa China mga kabida. Kung katong kuan dako baya dakong tabang baya po nahatag sa mga Chinese dress ato ang nasod Pilipinas labi na maghisgot gyud ta kining sa negosyo. Og atong karon ato ikumpara di man pagkuan ha nga wa ta kauyon pod kani sa US ngani ang kuan sa atong nasod Pilipinas. Ha? Pero do na kuan ba taw nga nahitabo mahitabong threat dire sa atong nasod Pilipinas kining ginabuhat sa US mga kabida. Una kining paghatag dire sa ato sa atong panggobyerno, atong gobyerno paghatag o kaning kuan bitaw sa mga China na ibe ang ato na lang ipapahawa, ipalawyas na kanang bisis dire, kanang mga base militar, mga sa nasod, mga kabida, kanang mga US bisis. Pero sa karon hinay-hinay, madang nito, ipahinay-hinay o balik mga kabida, ang mga kasundaluhan mga kabida. Niya, ang ilang mga armas, no? Mga armas, nahimutan na doon ay ilang gikwan rin ang murugpunduhanan. Gihimong punduhanan rin ang nasod Pilipinas sa ilang mga arsenals, no? Matawag na ito mga panggira. So, mahitabo mga kabida, magdako, mag-away, nag-gira, mahitabo, na ma-involve ang China, US. So, ang nasod Pilipinas may unang mahimong target, na? Mahimong target sa mga missiles, mga kabida, pagbomba. Okay. Siyempre, mao maginayunahon og tira ka ng mga military hardwares. So, kunadra mga kabida, so, maapiktuhan gyud ang nasod Pilipinas kay mao maginayunahon og target sa China, mga kabida. Unya, unsa man ko kita, unsa may atong kwadya, depensa. Kini atong mga ginatawag na itong mga haplas na taglana para makakuan sila, maka-alkontra. Wala. Kuyod tayo mahimo mga kabida kung mahitabo na. So, imong kanon, imong ikuan sa history bitaw, mga gira sa nasod, mga nasod, ang US gyud may mag-uuna, may nahimo nga mag-uuna, manguna sa pagkuan og kagubot gira. So, diri mga kabida kung mahitabo na ang nasod Pilipinas girahon, kagamay sa atong nasod mga kabida, unsa may atong idepensa. So, magkatawa. Katawan rata. Gani, ay mong kuha na, pipila ka mga nasod ang gisulod sa US, gihikuan niya, ginagira, pagkahuman, siyempre, unsay may tabo sa usa ka nasod nga ilang biyaan, human sa gira. Usa ka nasod nga, labi mga makaluluoy, magsugod sa uno, pangguba, panggubon, pangamagguba, ang unsay may mga kuha niya sa maunga nasod, mga kabida. Sa mauna mga kabida, o imong huna-unaon mahimutang makaluluoy ang nasod Pilipinas, kung ato ni, nga magdako ni, magdako kini nga isyo, nga maulagi, nahimong national security, ha? Threat, ang kini pagnegosyo, pagnegosyo lang dito sa nasod. Ha? Makakwantag nga negosyo sa mga sa nasod China mga kabida. So mauna yung mga dunay kwan ni Vice President Sara Duterte. So itong padayon, pagbasa, may time pa tagamay para makakonpunta sa ito mga pahinomdo mga kabida. So niya, So mga kababayan, sa pahayag na ito ay pinakita ni Bongbong Marcos ang estado ng kanyang pag-iisip at kung hanggang saan niya handang dalhin o hilahin ang ating bansa. Kasabay ng kanyang takot at dispirasyon pagtakpan ang maraming isyong kinakaharap natin ngayon. So tinuod na mga kabila, daghan dapat mga isyo, problema na angayan unahon unta nga pag atubang pagsulbad sa ato nga labihan sa atong presidente mga kabida. So padayon ya, bigo si Bongbong Marcos na mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Bigo si Bongbong Marcos na mapalakas ang ekonomiya ng bansa. O, mauna mga kabida, lisod. O. So, ningkuhan kita itong ekonomiya mga kabida. So, mga kabida, mubreak sa takadali. Mupadayon kita pagbasa o niya. Umanin yung mga pipila kapahinom doon. So, dito ta sa Pikas Lawak mga kabida.
1: At alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Teromax Capsule. Usa ang stress sa nag-unang hinungdan sa erectile dysfunction, ilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki, samtang gatigulang na.
3: With proper exercise and diet, kaya nalilikay sa maong problema. Kumat o Teromax Adult Supplement Capsule. One capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
5: Testimonya. Oh, kasinatila.
6: Wow! Kalimpyo na ko, Dennis, bye.
7: Ug luto na ning kan-on ug sud-an, ma.
6: Kabuutan gyud sa akong anak. Kadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
7: No need, ma. Nalabhanan na ako ang tanan. Kalina ra.
6: Uyon, sadi. Ay, may pagkaswerte gyud ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan ka paganis trabaho.
7: Kana tungod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirmi nga akong lawas.
6: Kape?
7: Dili na ordinaryong kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sab kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kaayuhan sa lawas.
6: Kanindot, good ana.
7: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay batiun jud ko kaluya kun dili ko makainom ini. Ug napalit na sa blako ang Paragis Bilabila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
6: Oy!
7: Iya magukas plaza.
6: Ay, nag-walking ko, Dong Roland.
7: Ha? Walking?
6: Oh, exercise ba? Nao, pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
7: Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Okay mga kabida, balik kita, welcome back. So sa gihapon, kundis Kuya Mar lang gihapon yung makauban sa ngalas ng partner nga si Kuya Kaloy mga kabida. So padayon kita sa itong programa, ang markas sa kabaranggayan mga kabida. So padayon na ito pagbasa, pamahayag sa itong busy presidente mga kabida, Vice President Inday Sara Duterte. So mga niya pa, bigo si Bongbong Marcos na mapatibay ang ating mga institusyon. Bigo si Bongbong Marcos na tunay na mapagsilbihan ang mga mamayan at maprotektahan ang ating mga kabataan laban sa karahasan. So kinikuan mas karahasan mga kabida, kasagarang yan eh, sinugdanan, makuan ito, lulong, under sa influence sa droga mao gini makakuan dito makabuhat no kasagaran makabuhat og dili maayo mga kabida niya ang ato makabataan mao gini mahimo nga una nga mga biktima ni mga kabida. So desperado si Bongbong Marcos na matakpan ang korupsyon sa bansa no? Tinuod mo gyud mga kabida ato mangi makuan nga panghisgot tag korupsyon naghana gipanghinganlan na gyud na ipanghinganlan na ang mga tao mga opisyalis nga na-involve gitudlo nga mao ikaw na ning mga korupsyon mga kabida labi na og kaning imo makuan ditaw nga kauban sa administrasyon pero wala hilom ang atong mga kabida hilom ang atong mga opisyalis labi na sa atong kongreso sa senado mga kabida hilom bisan ang atong mga ehensya sa kaning otoridad hilom sila mga kabida. Sabi na kanyang matawag ito ka ng NBI, nga unta, ang NBI mo ay pinakataas, respetado, nga matawag na ito sa mga ahinsya, sa mga tigpatuman sa balaod mga kabida. Makita ni mo karon unsa ang ginabuhat. Hilom sila, pero o ganing, kung maghisgot na kayo ta, nga medyo, magyunta nga, murag pabor sa mga Duterte mga kabida, mauna pirmi nila ginagukod mga kabida, ginaimbestigahan buhatan o mga istorya. So, padayon, nagpapatuloy pa rin ang mga questionabling insertion sa national budget ng kanyang mga kaalyado sa politika. So, na-approve na rin ba ang national budget mga kabida? Na-approve na sa third reading itong national budget, ang budget para sa tuig 2027 mga kabida. So wapata makakita, wala nila ginapakita yun ang tanan, no? Wala nila ikuan nga ang tanan nga mga budget, wala ipakita, wala ginaiskutan, labi na itong kini atong sa atong education mga kabida nga supposed to be maunay pinakadako isa sa pinakadako nga hatagan og budget kauban sa ato nga DPWH mga kabida. So ang education ginunta mo isa sa pinakadako dapat nga mabudgetan mga kabida. Na laganap pa rin ang kriminalidad. At nitong kamakailan lamang muntika nang makapasok ang tunitulida ng illegal na drugas sa Pilipinas. To tinuod mga kabida. Ha? Tunitulida. Og wala ha? So wala kini mga kwan dito sa ato dito sa Laos o sa Thailand siguro nakasulo dire niya karon kay na kwan man dito na bulilyaso man. So napagawas po dayon og statement ang PDEA nga kuno ginamanmanan na kinila kini nga kwan ginamanmanan na 2 weeks na 2 weeks na daw ni nila ginasubaybayan kini nga mao nga transaksyon kuno mga kabida na gani nailhan na nila kini matod pa kining katong tao nga naka-booking, ning booking niini nga private jet mga kabida. So, buto sa bot, two weeks na. Two weeks na nga ilang ginakuha kini, nailhan na nila. October 1, na-intercept dito sa Laos o sa Thailand. Pero mga kabida, pag October 10, milupad kini sa ka alias Buyet nga mao'y nagabook sa mao nga private jet ni klupad na dito sa Hong Kong. Kung tinuod nga unta dapat ilan na kini napabuhatan og mga pamaagi unsa ba ko nga para mapugngan nga kini mao ang paglupad pagawas nini nga mao nga buyit, kay sigurado kini nga buyit no isa gini siya pwede maka tudlo, no? Makatudlo kung kinsa kini mga tao, dagkong tao nga nakakuan ani kung mga nagpaluyo nini nga mga transaksyon mga kabida. Pero wala sila gihimo nga mapugngan nga ang paggawas ni ini mga kabida, nini mao nga tao, kini nga mga personalidad, kini nga usa ka kuno, buyet, usa ka alias buyet mga kabida. So, padayon, walang palatandaan na prioridad ni Bongbo Marcos na solusyonan ang mga problemang ito. Dona, labi na kanyang El Nino, huwag mo kadungog. Ayang kikuan dito ang mga tao at mga katauhan nga magkuan na mamalit og balde para sauron isahod ang ulan para sa umabot nga El Nino. So padayon, walang palatandaan na prioridad na ni Bongbong Marcos na solusyonan ang mga problemang ito. Gayon pa man, may isa pang seryosong usapin sa likod ng mapaghamong pahayag ni Marcos tungkol sa China. Nais niyang pagtakpan ang kanyang kabiguang maayos na tugunan ang territorial dispute sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ang kabiguang ito ay hindi lamang naglalagay sa Pilipinas sa peligro, kundi maaari ring magkaroon ng seryosong epekto sa seguridad at katatagan ng mga bansa sa ASEAN region. Panghuli, nais kong sabihin sa inyo na sa ngayon wala na tayong aasahan pa sa pamumuno ni Bongbong Marcos kundi dagdag na pasakit at hirap. At kung mga nanganganib man ang ating bansa, nanganganib ito sa kamay ni Bongbong Marcos. Mag-ingat po tayo palagi. Syukran, Sara Duterte, Vice President of the Philippines. So mauna mga kabida. So kamo mga kabida, kamo nga nakakuanan ni kadungog o nakasugat nini nga post, so kamo na, kamo na siguro ang magwana na unsa, ha? Unsa ang inyong ika-istorya, labi na kining makisgot na kinibitaw nga ang pagkuan dito sa atong kung magnegosyo, unsa ang may tabo nini, posible may patubong epekto sa atong mga gagmayng negosyante nga nagnegosyo in partnership o kaning kwa dito sa atong sa nasod sa China, kini mga labing kini atong mga magsasaging mga kabida nga ang nasod China mo pinakadako nato nga importer sa atong saging mga kabida. So mga kabida, medyo makuha na ito, short na kita sa oras. So before mga kabida, akong timbayan na ito mayong hapon, may hapon diya sa lungsod sa Kapalong, din ang ginito kalimtan ng lungsod sa Kapalong. Kini nga ito nga Vice Mayor diya, Vice Mayor Kim Quisada, uban sa iyang inahan, ang si Madam Leslie Quisada, o ginaman sa iyang partner diya, ato si Ma'am Hope Dignadisi nga hilabihan, ka-attentive kung mo adto ta dito. Kung wala man dito sila Ma'am Leslie, kini si Hope Gintown, may abtik ay matiman sa ato . Diya sa siyudad, lungsod sa kakaring Santo Tomas, ang atong mayor diha, atong mayor Kuya Roland S. Dehisica. Kauban siya ang partner sa kinabuhi, ang partner usap sa pag-usbaw o kanyang pag-development o pag-asinso sa lungsod sa Santo Tomas, ang iyang Vice Mayor Inday Maria Luz Dehisica, ang ato sa kinatibok ang miyembro sa Sangguniang Bayan, mga kabida. Mahingod po diya sa Braulio Idohali, atong serbisyong Inday, ang Mayor Inday Rubinos, o ang Vice Mayor Inday Yasmin, Attorney Inday Yasmin Balye, mga kabida. Mahingod po kanyang tanong, mahing pagpaniod to. Ang mga diri sa ito ang siyudad sa Panabo, labi na itong mayor, atong mayor nga karon, kasamtangan na sila karon sa Tagum, Tagum Diners, ang ilang itatawag meet and greet, kauban sa ito mga, kauban niya sa ito nga industriya, mga pinili ng mga media partners na ito. So, kumusta? Mayang pagpaniod to kanino diha, tanan. So, unta labi na sa Kuya Kaloy kay sigurado kay wala magi makabot diri na agito karon dito makakuha po siya nato unsay mga development mga kabida para po nga makuha nato sa atong mga katawhan mga kabida nga kini para po sa atong kaayohan kalambuan sa atong nga lungsod kon siyudad o sa tibok probinsya mga kabida. So mga kabida, wala nagit kita time. So kini si Kuya Mar sa gihapon makaingon kaninyo. Kung dunay sinugdanan, dunay katapusan. Busa, manamilit na kita kaninyo. Sa ngalan sa akong partner nga si Kuya Kaloy. Magayong kaninyo, hangtod na usap sa sunod adlaw mga kabida. Dinilagay po sa atong istasyon ang DXOD. Infinite Radio, pidaka sa siyudad sa Panabo. Mga kabida, hangtod sa magdapi kaninyo. So sa ngalan sa kinatibok ang pwersa sa atong istasyon. Atong station manager. Si Ate Rose Bulpa, sa atong partner speakers lawak, si Papa Kibs, o sa atong CEO, si Kuya Engineer Wolpe Orio, kinis Kuya Mar, mag-iingon kaninyo. Daghang salamat, dalaygon ang Diyos.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform of sigala? At tua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster, o guban pa. Busa, giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store.
5: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
6: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamaligya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
7: Ako si Marilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay sa tinod lang, bago rin ko naka-recover ng lading, di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hugman yun, nga muragula, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
8: Karon okay na yung paminaw ma?
7: Oo, nung lading. Dili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay Nasha Goiter. Maor po na iyang dimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyahang liog. Salamat kayo ng lading.
9: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clagel Coffee Mix. Karun, normal na.
10: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo-testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili yun mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o clay gel coffee mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal na nga akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
9: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
11: Clagel Coffee Mix.
12: Wow.
13: Di dinhilamang niining atong istasyon, tulumanong hatod kanato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.

0: Tulungan ang hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tig-apunapun sa ato ang lamiang kape nga makatabang sa mayong kahimsog sa kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix. Ang talagsaong klase sa kape nga puno o sunop sa sustansya o makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakamana sa kahimsog o karon. Aniana ang atong tulumanok.
1: Hello mga ka-Clay Gel, maayong adlaw and welcome sa itong 5 minutos nga tulumanon. Ano yan po ang atuang pagpaghatag kaninyo sa mga impormasyon, kaalam mong yung mga kahibalo. And of course, pagtabang, makaangkon kag hinagiban, batok sa mga klase-klaseng mga balatian. Ang atong tulumanon, pinasikaran kini sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tighimo o tigapunapun sa nagunang kape. Nga tinuod kayo nga makatabang sa atong kahimsog, ang ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Talagsaong klase sa kape, gumikan kay nagaangkon kini sa puno o sunop sa vitamina, minerales o mga sangkap, nga herbal, mga vitamins and minerals and nutrients, no, nga makatabang sa atong kahimsog. Kung ko ikaw isuon, gusto ni mo nga doon na kay hinagiban niya ay na kay depensa sa imong kogalingon, may pang magsikag pangapi sa ato ang Clay Gel Coffee Mix. Kakabalo ka, kanyang atong Clay Gel, aside sa makatabang kini sa atong kahimsog, wala pa kini side effects. Kay puro kining herbal, no? Pure herbal. And wala kini siya ikatanyag ang mga, nilipod ka ma-overdose ani. Gumikan kay nindutan man kini, kay puro man siyang gikan sa kinaiyahan, no? Unang nindutan kayo ang ato ang Clay Gel Coffee Mix. Pero mga isuon, sa katong mga gustong magkape, ha, pangitaad ayon sa itong mga butika, ang number one when it comes to nutrition, no? Kining atong inatawang Clay Gel Coffee Mix. Bueno, Ixon, karong adlaw, pag-isgutan nato kaning mga hinungdan sa ginatawag natong hypertension. Kabalo ba kay galag, Ixon, nga daghan po daay nga mga hinungdan ang posibleng maangkon nimo ang ginatawag nato nga hypertension or kaning ginatawag nato nga high blood, no? Para dili ka ma-high blood, minawag maayon ng atong tulumanon karon, alright? Ang kasagara yun nga hinungdan sa hypertension una nini, kanang ginatawag natong high sodium intake, kanang sobra sa pagkaon, sa mga maparaton ng mga pagkaon. Kanang mga pagkaon nga puno o daghambang asin, no? Kay kaning asin mga isuon, dili ni siya dali-dali na itong mapagawa sa lawas. Except lang pinagi sa himsog na itong kidney para mapagawas ang asin. Ang problema kung sobra na, musagol kini sa itong dugo nga mamahimong malapot ka ng atong dugo. Ikaduhan na kinigitawag na itong lack of exercise. Ang tao nga walay physical activity, delikado kayo na gumikan kay walay practice, walay exercise ang atong heart. Timanihan nga atong heart, murara po na siya og muscle, no? Nga dapat mo na itong pabumbahon. Aside niya na, ang obesity, ang sobrang kabugaton, ug usab kaning mga tao nga adunay bisyo sa pag-inom sa alkoholikong ilimnon, ug usab ang pagpanigarilyo. Aside niya na mga isuon, kaning ginatawag na ito nga age, ug usab genetics. Kay kining manggong high blood mga igalang isuon, posible kani siyang mamana. Kung ang imong ginikanan, isa nila, adunay ginatawag na itong high blood, posible nga ikaw mismo si mong kogalingon makaangkon kanini. Munang delikado. Para mapanalip lang ang kalawasan batok sa high blood pressure, timanay kanunay nga dunay kape nga makatabang. Nga ito ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Sa kamatang sa kape mga isuon nga napamatudaan nga daghan kini siyang benepisyo sa atong kalawasan. Ilabi na yun ang paghatag o depensa nga malikay kita sa mga balatian. At doon na kinay 20 ka mga sangkap isuon nga mga makatabang, no, sa atong kahimsog. Gumikan kay una ang moringa, muhindlo kini sa atong mga dugo. Kani pong chia seeds mga igalag isuon, mo kani siya ang factor para mapagawas nato normally ang mga toxins nato or kani mga makahilo sa atong lawas. Gumikan kay kining atong lawas, kinahanglan man kini og pagtabang. Ani ay food supplement kana pamatud-an nga makatabang, ha. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na ka na karon sa mga butika.
0: Inyong nabati ang atong tulumanon, pagpakabana sa kahimsog. Tulumanong hatod ka nato sa maayong kamabuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tig-apunapun sa ato ang lamiang kape nga makatabang sa maayong kahimsog. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang talagsaong klase sa kape nga puno o sunop sa sustansya o makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakabana sa kahimsog. At ang inagyapon kininga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon ang pagpakabana sa kahimsog. Dalit ka nato sa Clay's

0: Nagpaminaw ko mo sa masibiyaan sa nulading radio, nulading Infinite Radio. Ganman, madungog tayo sa mga nagkalaing-laing mga FM station, ang itong mga partner FM stations, sa mga nagkalaing-laing mga lugar. Alauna, 17 na ang ato oras. Kumusta mo diha? May pag-haray-haray. Ang uban, may balik na sa ilang duty, the busy na sa pero ang huna-huna, naragihapon niya. Wax trabaho, naglupad-lupad ang iyang huna-huna. Kumusta mong tanan? Nakapaniud to, no, budi, ha? Paniud to, gidmog siguro, ha? Pastilan, maniguro, gito, oy. Hindi akong problema, mga palangga. Bayang hapon, agusan del sur. Madungog na batas, 102.3 karon. Ang nunglading radio, diha sa Trento, Agusan del Sur. Salamat kaayo, ha, sa inyong magkanunayong suporta sa ating programa, sa inyong magkanunayong pagpaminaw sa mga programa sa nunglading radio. Muna yung atong pinakabag-o karon nga station, 102.3 nunglading radio, Trento, Agusan del Sur. Mayong pagpaminaw sa mga silingan ng mga lungsod, Madungog Tas, Bunawan, Rosario, diha Santo Josefa, Beruela, dagantang mga tigpaminaw diha. Hello! Kumusta mamo diha? Usap mga nagpaminaw sa 100.1 nung laning Infinite Radio, San Francisco, Agusan del Sur. Hello mga... Hello mga guwapa. Lingi din siya paingon ako mga guwapa.
1: Sana
0: hello mga guwapo. Lingi po na yun siya pag mga guwapo. Kumusta nga ito mga sales lady karon, mga taga San Francisco, maayong hapon. Des Bayugan City, hello sa ato mga tigpaminaw. Lahos na dito sa Butuan City, ang 90.1. Madungog ta mga palangga karon. Naglagubo, naglagapak ang atong programang handumanan sa kaghapon. Siyempre nag-inusarang nungladin ng bayan. Hello sa mga naminaw sa Butuan, 90.1 nungladin Infinite Radio. 104.1 nung lading radio Iligan City. Maipagpaminaw mga taga Iligan. Kumusta mos mo diha? At sa mga nagpaminaw sa 97.9 nung lading radio Aurora Zamboanga del Sur. 90.3 nung lading radio Pagadian City. 107.9 nung lading radio Kinapawan City. 99.1 nung lading radio Digos City, Davao del Sur. Og sa tala mga partner FM station, salamat kayo din yun, ha. Pwede mong mag-text at ang text line number 0912-521-4645. Wata naka-live sa Facebook mga palangga, pero live ta karon sa atong mga FM station. Live ta sa mga sa atong my stream. Madungog ta ninyo diha. Papag ko nagpakita sa kamera mga pinalagang tigpaminaw, okay? Papa na ulai ang paaks na bubuan. Di may ipakita sa kamera ning napaagkan tigtang bubuan. Disamde kagika nung lading. Dito sa ato mga kabukiran nga area, nagsurvey ta rito. Bitaw, mapahon, mag-live na ta sa Facebook, ha? Kailangan na mga nangita. Pero importante, madungog ta sa radio. Live ang atong program. Well, ay pinaki-importante yun. Garong Sunday, ha? Ang atong event sa atong wild card... kita makalitok, ano eh? Wild card round. Wild card round sa atong nunglading sing-along season 1. Robinson's Pagadian, ang atong venue, ana. Magkita-kits sa inyo diha, ha? Itong mga dunay chance na magkasaka para grand finals. Grabe mga tingog itong mga ato mga grand finalist mga palangga. Na, grabe po na ito. Na, uban tag 7 times defending champions tawag ng tanghalan. 3 times. Kung niya, mga national stage na ang naabtan na ito. Malang di basta-basta di ay. Mo nang Wala lang ko nagpaasi-asi ning akong giandam unta mga palangga nga. Itong kanta nga.
1: I do love you.
0: Ito ba nga, Victor Wood, unta Edie Peregrina ba?
1: Together again.
0: Di magsilbi itong kantahan. Huwag mo'y akong ipanglangyaw, no? O nang maminaw na lang kita ni. Bitaw, karong Domingo. Pizza 18 mga pinalaga tig paminaw. 18 ba na? 18. 18. October 18. Atong wild card round. Di ay himuon sa Robinson's Pagadian City. Ang katong mga bagitan po di siya. Usao man gyud nga usahay sa singing competition god. Bisag dili ta ingon nga singer. Kinahanglan usa gyud kanang imong kanta nga imong pilion sa pagkanta. Importante kay na kana bang pabor kay di mo bitaw inigbirit nimo, usa gyud na nga makapadaog nimo. Pero og kanta nga dili kay nimo kabisado, sayop nga pagpili sa kanta. Usa na sinungdan nga mapildi ka. Okay, puron mo mga maayo deha. O, may naman kay mo. O, mupa liko-liko, mupa subida, mupa lugsong sa nuta na. O, maunang kinahanglag ka ito yung pambirit. Pero, grabe challenge ni karong Grand Finals. December 8 man atong Grand Finals sa Robinson's Pagadian gihapon. Kaya, na yung mga challenge nila nga katong mga piyesa, ilang bunuton. Muna ilang kantahon. Diyagin makita na ito mga palaga. Good luck ha sa ato mga contender, sa ato mga grand finalist, o sa ato mga contender para sa wild card. It's coming October 18. Adlang Domingo sa Robinson's Pagadian City. Hello sa ato mga palangga na ito nga nagpaabot ha. Abot-abot ha. Karong bulana ang atong cash assistance para sa atong mga authorized dealers, sa atong mga certified users, sa atong mga products, mga pinalagang tigpaminaw. Appeal, good mo ni Ana. Katong mga dealers nga naminaw ito karon, kumusta mo diha, ha? Katong mga nangutana sa atong mga products, naa sa mga butika. O niya, diha sa Trento Agusan del Sur, natay Clay Jewel Store diha. Basin og nangutana mo na bay mga Clay Jewel Store makapangumpra ta duol-duol. Yes naa kaayo sa Trento Agusan del Sur ubos lang sa atong station. Naa diha nahimutang atbang sa LYR Lending Corporation na ay commercial building diha. Jake Commercial Building na siya.

0: karinderya. At bang mga sungunod na sa IBT Bus Terminal, Glacial Store, nung Lading's Product, Bayugan City. Pwede mo visit dito. O guban pa na itong mga Glacial Store, mga palangga, visit mo siguro. Sa Aurora, Glacial Store Aurora, Maranding, ang Butika Plus, nung Lading's Product, diha sa Cavitagan, Lanao del Norte, sa Tubod, ng Glacial Store, sa Uzamis, sa Tangub City, sa Mulave, sa Glacial Store Pagadian City, Glacial Store Linamon, Lanao del Norte, Glacial Store Iligan, Glacial Store Valencia, Glacial Store Maramag Bukidnon. O siyempre, available kini sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Ato na hatagan ng pagdadlaing sugilanon nga punos pagtulunan, plaster buntanan, buteng speaker, aron nga maayo ang inyong pagpaminaw. Klaro tinaw, laing sugilanon nga puno sa pagtulunan.
1: JRM Productions presents Pandumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Pandumanan sa akong kagahapon.

0: Sa pag-usa mayo adlaw kinaton tanan Luzon, Visayas, Mindanao kutob sa abuton sa tong Sibya handumanan sa kagahapon sa kinika live drama sa kanginan ikan sa mga nagkaraing laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga kanimog kanako kinaton tanan maghatag pagtulunan. Lalaki ang atong sender sa dilipan nato basahon ang mga sugilanon ayaw kalimot mga palangga alang sa kaayuhan sa atong lawas. Katong dunay mga balatian atong hinumduman mas maayo ang pagkinabuhi nining kalibutana nga piskay baskog ang atong lawas. Una ang atong himuon disiplina sa kaugalingon paglikay sa mga pagkaon nga makadaot sa atong lawas. Kinahanglan usbo na to itong lifestyle itong mahiligon kay mga palangga na mga soft drinks, mga processed foods, mga fast food, uban pa. Undangan na na kung gusto kag maayong panglawas. O isabay siyempre, Power 10 Probay Capsule. Doon ay 10 powerful ingredients nindot para sa atong nga maayong panglawas. Tungkol kay the best kay siya, mutabang mga palangga. Aron nindot ang atong digestion. Katong mag-blotted kanunay, makatabang ang Power 10. Katong constipated, dili normally nga magkapagawas sa ilang hugaw. Ang Power 10 Probay Capsule, mutabang mga palangga. Aron atong maangkon ang normal nga bowel movement, kondisyon nga paminaw sa atong tiyan. Ingon man, dakog kahimuan tungod sa mga sangkap nga naniya. Kada mangustin, green barley, guyabano, sperlina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, onya rich in vitamin C. Pagin siya, munang nindot kaayo, malikayan ang sakit ng cancer, mutabang sa pagnormal sa itong sugar level, sa paghili sa mga bad cholesterol sa itong lawas. Ingon man ka to mga high blood, nagantos mo sa taas ninyong blood pressure. Maintain ang Power 10 Probay Capsule. Makatabang na sa pagnormal. 30 minutes sa dili ka pamukaon. Aron dali og paspas ang epekto sa Power 10 Probay Capsule. Sulayin ninyo mga palangga na kuskanginan. Tungod kay dako kini kahimuan sa atong lawas. Unya, ana kanindot sa Power 10 Probay Capsule taas kay siyang antioxidant. Mao nang sa imong pag-maintain ini, matabangan ka nga mapugngan ang dali nga pagkatigulang. Mas mo blooming ka, mas mo bata ka pa. Munang take Power 10 Probay Capsule, katundun ay mga tumor, sis, bukol-bukol sa lawas, magkatabang ang Power 10 sa panghilis, hangtod maalin ka na. Naas mga butika, parmasya sa inyong mga lugar, available na sa Shopee, sa TikTok. Pwede mong mo diretso sa itong online store, www.claygel.store. Pwede magka mo at tumos mga butika sa itong mga Claygel store. Aron nga makatesting mo, kunun sa kanindot, i-maintain ang Power 10 Probio Capsule. Ang ato pinakabagong kapsula ayaw kalintig ni Claygel Mixed Herbs Food Supplement naglangkob sa dili basta-basta nga mga sagol sama sa alingatong, serpentina, sambag-sambag, black garlic. Sayod ka ba mga palangga kung unsa ka-powerful ni nga mga sangkap? Kining sambag-sambag daan, grabe ni. Mutabang ni siya, gitawag ni siya stone breaker. Makatabang sa pagbungkag ang mga bato-bato bitaw, hinungdan nga sakit na ipangihi, luya ang atong lawas, kung doon ay mga bato sa apdo, bato sa kidney, tungod sa sobrang mga oily foods, sobrang parat, uban pa mga pagkaon nga magkadaot niya ng imong kidney. Ang Claygel Mixed Herbs Food Supplement, usa ni nga mupakondisyon sa imong kidney. Kung sakit na ipangihi, sakit mong kilid, Claygel Mixed Herbs Food Supplement. I-search ninyo kung unsa ka-powerful ng alingatong, serpentina, mga benefits ngayong ikahatag nato. Ato nang gipaningkamutan mga palangga nga kana nga mga herbs tungod kay sigon sa pagtuon sa atong mga eksperto mauni ang alternatibong pamaagi aron maluwas ta sa atong mga dinagkong balatian. Mabitaw ning Claygel Mixed Herbs Food Supplement, itawag ni sagdang panan sa mga nagbalatian. Mutabang sa pag-ayo, sa pag-repair sa mga na-damage ng mga selula sa atong lawas, mupakondisyon sa atong atay, nindot na tulog, tungod sa black garlic nga na niya. So lay ninyog inom nindot kay inyong tulog o niya makatabang sa atong niya mga high blood bitaw. Mutabang aron malikay ta sa sakit nga cancer. Mo nang maintain mo ani pinakabag-o na tong capsule Glagel Mixed Herbs Food Supplement. Dang panan sa mga nagbalatian. Ano ba sa atong pinakalami nga coffee? Kinsay, wa pa magkatilaw ni ini. Kaya akong patilawon sa Clagel Coffee Mix. Siguro gamay-gamay na lang, no? Nani sa mga butika, ha? Ngunit gibansagan karong pinakalaming kape. Hitopngan pero di hilabuan. Lami nga magkatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatibabaw. Clagel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ano kanindot magod sa clay gel coffee mix, mga palangga? Healthy coffee magod siya. Kanang inig-inom ni mong daan, mananam na yun ni mong lami siya. O niya, sa mga sangkap niya, main ingredients lang daan, kanang malunggay, kanang chia seeds. Naka benefits makuha na ito, kanang malunggay daan. Dambas nag-aayo na, mga palangga. Mabito, kasagarang naasbukin, nga kamunggay-kamunggay lang, tag-as kaayo o edad. Kondisyon kaayo bisag mga idara na. Nga naman ang malunggay makatabang na, mga palangga, sa paghatag og dugang kusog, kondisyon sa atong organs og moprotektar sa atong lawas nga malikay tas mga balatian. Kanang chia seeds sab as kay fiber mo nang nindot ang atong bowel movement niya na plus daghan pa mga sangkap granted turmeric inulin fiber blueberry buamera omega 3 pomegranate vitamin C biabanog goji berry acai berry spirulina ginseng kinatibuk ang ingredients sa atong pinakalami nga coffee mo na kun kapi-kapi lang ang imong gipangita da so kara lang sa kape makaayo sigurado ang imong gipong magustuhan ni Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Nagkapi ka na, nanambal pangid ka. Ingon man ang Jassy Vitamin C plus Zinc, di magkatulog, luya ang lawas, kapoy kaayo. Di magkalahutay sa trabaho, sigig absent, diyo-diyo, sakit. Dapat mag-Jassy ka everyday. Mag-Jassy na everyday, aron everyday okay. Sa iyong pag-inom sa Jassy, nindot ka imong tulog. Kondisyon imong paminsar. Bisag busy kay kas trabaho, matingala kang away kapoy. Dakog katabang yun ang Jassy Vitamin C alang nimo. Labi na kung trabahante ka, mga truck drivers, construction workers, i-maintain ang Jassy, affordable raman kayo ng Jassy Vitamin C plus Zinc. Affordable raka ayo niya para sumayin na itong panglawas. Kung pang vitamina labi ito, no? Aron kondisyon ka lang kanunay. Nindot imong tulog, unya dili ka dali maluya, di ka dali mo sunod sa trabaho, kanan Jassy good na kinaalang nimo. Pero kung doon na ka na igibatis lawas, abagi na yun sa Power 10 Provide Capsule, Glagel Mixed Herbs Food Supplement, unya kung mag-coffee ka, Glagel Coffee Mix na dayon. Ang nunglading essential oil ha, kato magpahilot, magpamasage. Ito na minaw di ha. Ay lang pong sugo, asmari o pamasage kay dakong problema unya na. Kana imong bana may sugoon mo pahaplas. Kana imong asawa pun may sugoon mo pahaplas. Aron walay problema mga palangga. Wala hinungdan nga basin og lahi mo inyong pa ipamassage diha. Mo na hinungdan nga mabisi og mayo ang ato mga kapitan kay maghinusayay na baday sa barangay dayon. Haplas nga humot. Nung lading essential oil, haplas ha. Pamaol, pamuypoy, sigurado ma-relieve ang iyong paminaw. Hindot kaayo ang nung lading essential oil kay humot mangod siya. O niya, medyo halang-halang ba? Nga, ma-feel ni mo, ma-relax ka. O niya, parang makatulog ka na yun. O niya, doon na kay mga samad, mga skin diseases, magatabang sa nung lading essential oil. I-partner ni Ana ang nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Hindihid ka lang gamay, Ana, kung magpanlipong bitaw ka biyahe. Kabuhi-unon ka, hid-hid ka lagamay. Walang kalipong, walang kabuhi, ma-relax pang iyong pamati. Nung lading essential oil ha, ingon man ang clay gel soap, katong gusto magpa-beauty di ha. Ayaw pasagding imong naong, ayaw pasagding imong dagway. Nga, ingon ka nga, adi na lang kumang, kinsa pa may pagwapahan, oy, kinsa pa may pagwapuhan. Oy.
1: Sana,
0: Kala na yung partner di ha, kasi mapulan uroy na, pag clay gel papaya soap yun. Clay gel papaya, kaputing mo bagay ni mo, Blooming kalantawon bisag buntag kapang manabon pagkahapon fresh ka lang gihapon. Tungod sa collagen, papaya and milk nga naa niya. Nindot kaayo blooming ka unya puti, hamis ka na, puti pagyud ka. Clay gel papaya unya ang atong clay gel brightening lotion. Monay partner niya ha. Monay inyong lotion human ka manabon. Manabon kaligo, nabon ka og clay gel soap. Mag-lotion ka na yun gamit ang clay gel brightening lotion. Aron mas nga mas puputi ka pa. Unya nindot nang atong lotion kay proteksyon na ng atong skin batok sa init sa adlaw. Ayaw kalinti ang atong mga products available sa mga butika, sa atong mga clay gel store. Pwede mo visit sa atong mga CBN. Inubanan mga palangga sa atong Viscomac eye drops ha, sa pagpatulo ni Mos Viscomac eye drops dako kay igatabang. Aron nga mutinaw, komportable ang atong pananaw. Mga truck drivers, mga construction workers kanang exposed kay sa init bitaw, abog, pollution sa palibot, dapat mag Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw. Sa mga ginikanan nga dunay mga anak nag-edad 1 to 12 years old, ayaw kalimti ninyo ang atong pinaka-epektibo, pinaka-garantisadong bitamina para sa inyong mga kabataan, Gromate Multivitamins. Gromate Multivitamins, syrup for kids, batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta magka-Gromate. Indot ang Gromate, mga pinalagat ikpaminawas kahinan, gumikan kay daghagdala ba? Dali kay mutubo ang inyong anak, dali kaayo kasabot sa klase, makapabright sa inyong mga kabataan. Unya, ang bata bitaw di na pugsunon og kaon, gana ka ilang kaon, sila na mismo ang mangayo og pagkaon ninyo. Sila na mismo ang mangayo bahaw. Unya pag panahon sa gabihon sayo kay matulog di na sige duha gadget. Muna i-Gromate yun ninyo, Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, aron nga ang pagdako sa inyong anak, healthy, utukan, taas, kay lagi garbo sa na ito maginikanan. Malipay sabtag nga magdako ang ato mga kabataan nga healthy, no? O niya, utukan sab. Siyempre, dako kay tagkalipay na na. Munang sulayin ninyo ha, Gromate para sa inyong mga kabataan, ng edad 1 to 12 years old. Pwede ninyong paimnon Gromate Multivitamin Syrup for Kids 1 to 12 years old. Ato na hatagan o pagtagad laing sugilanon. Nagipadangat din sa atong program usa ka lalaki atong siron abaong sugilanon pakusga inyong mga radio. Handumanan sa

0: kila ay minong ko da. Kung magpundo lang ko din sa mo. Maluusap ko nilang mama kun. Mamugos ko nila kun. Miss ko yung lagid ko. Kibaw kong lisod kay Mikarol. Sa kay maayon ako kun. Mula ako dito sa kong uyuan. Sa Iligan City. Namatoslay shop nga to. Basin pwede ko nga. Magka sideline nga to. Muna ako ipanangin nilang mama. Basin day. Huwag dito ra may mong swerte o niya. Basin dito ma. Mugna ang ako mga pangando yun niya.
1: Oh, naakapaman ko din eh.
0: Oh, wala ko muna yun huwag lakaw ma.
1: Ah, mao ba? Sige. Maligya una ako.
0: Ma, tempa una.
1: Oh.
0: Ma, mo. Larga lang una ako giligan. Mutabang ko nilang angkol nga to. Sa ilang shop. Asin ko na okay lang ninyo.
1: Aw, sakto ka na mag-edad. Pwede. Kay maayo masabtos angkol ni mo. Pero pananghirisad si papa ni mo.
0: Sige ma. Akong inong si papa niya.
1: Ano na sige, basta ha. Randel. Magmatkon ka kanunay. Magamping. O ayaw mi pakaulawis papa ni mo. Magtabang-tabang ka unya nga to.
0: Yes ma. Ako nang himuon tanan.
1: Ano na sige, diha ka na.
0: May kibisugot si mama. I'm sure. Musugot sab si papa ni.

0: Udah atong bagong. Katong na'y sakiran di hao. Nagbayad na dadaan. Ulahan yung trabaho. Daghan na karong nagpa. Ayaw din siya. Uy. Kung siya ato.
1: Angkol, huwag ka na makailan ako.
0: Oh, time pa. Randel?
1: Amin ko, Angkol.
0: Oh, uy, kadako na tao ni mo. Kaluyay ka sa Diyos, may kinakalaan ka din eh.
1: Huwag kailangang mauna-unaan, Angkol. Na humanamag ko sa senyor ay huwag lisod kayo maka-proceed kong eskwela. Apiki kami sa mo, ha?
0: Oo mo ba? Ay, may kinakalaan ka. Labisin kong bayo din eh. Oh, nako mo ko na bagay mo gina.
1: Angkol, bisag kong salay mo yung sugo na ko. Pwede kong din sa shop. Doon na kayo patrabaho.
0: Oo, pwede. Matrabaho ka maka. Kung willing ka magkakatlon, tudloan di ka. Aron nga, doon ako'y mapartner sa minhe.

0: Selamat Kek Pusing. Selamat sah, Padam. Selamat. Oh, agak tun kena suruh tunduk ni, boh.
1: Kebalu balon, Angkol.
0: Dini, pengkugil lagi pohonan tu. Gading larai dini, puru ni berasap. Tangha mga benggitai mekaniko dina. Pero, ngarong dini kisila mo dum-dum sa aku ang sap. Utana ka o sa sekreto. Tungod kay maayo kumudala nila ako'y bangunay. Dili igo nga giservisuan na nimo, giayo nimo, dapat imo sang istoryahon sila. Kumustahon. Unya, tambaga nimo, di kayo mo ingon ka nga, o maguba, din hira maghihapura. Dapat imo tunduan. Usaon nga, dili maguba ang ilang sakyanan, nilang motor. Ano nga, ilhon kanila nga, kanang murag, ikaw na kanunay ang mooy matawag nga doktor sa ilang mga sakinan. Mudumdum gina sila ni mo.
1: Salamat sa idea, Angkol. Di ako bilib ni mo.
0: Gusto ko makakatun ka gudin eh.
1: Salamat, Angkol.
0: Oh, lempa. Lalay, bagong ni Amin. Oh, din hilang!
1: Muday nga. Successful kayo ang negosyo ni Angkol din eh. Tungod kay Shaggy Mangunay. Gusto ko nga mapariyasab niya po. Hindi man ko magkama ng eskwela. Pero gusto kong mahimo ko nga successful sama sab niya. Ako na ning tiwason. Aaron nga magkapahaway na ko karoon taon-taon. Ako ning masuho ni kay Pertimanibawga di ay.

0: Oh, sebuah sundu deh. Bayu ke main nama kada ai. Ikau deh main lain tu. Motor tu. Gikuha ke rumah go.
1: Oh, angkol. Okin siguro tu.
0: Tiba kayo. Oh, imo nak gi pakapinan aku nak gamai.
1: Selamat kini aku lah.
0: Oh, lebal. Madam. Good. Afternoon.
2: Good afternoon. Akong ipa-change oil ang akong motor.
0: Lang, dam. Oh, ikaw na bahala na. Suki na ito na. Dugay-dugay lang labot. Madam, akong pagkabangkon.
2: Hello?
1: Oh.
0: Wala ka mag-talk mo ko niya. Sige ka maglantaw.
1: Wala. Imong motor, ma'am.
2: Yes. Si... Tatay naman good kanunay ang nag-maintain, ana. Bali, bago nila ko ang motor. O, balikan lang nako.
1: Sige. Ako'y bahala, ma'am.
2: Sige, di ako na.
0: Madam, pwede ko niyang mahuman ka sa imong duty, dam. Pwede mo balikan na nila.
2: Sige, salamat kayo, tay. Di ako na.
0: Oh, nagdad o kamangot. Daga pa to. Si Madam Sandra, taka din hira to sa legal. Murag, nalimot ko kasa na katrabaho. Iwis motor, ay mulan tao, nagsigil ka magtuto kinunan to.
1: Uncle, eh. Imo mo sabdayin kong isuhan. Wala man ako tubuhata.
0: Eh, bawa na ko ala. Lihan na kong ikal. Sige, ikaw na bahala, liha.
1: Kupa atong bihanoy. Suki dito ni Angkol. Bisa kinsaram din yung suki din eh. Dagan ka kayo mga customer din sa yung shop. Una ako na ko nag-chinsoiling motor niya. Balikan na pa ko nun eh. Ako nang tarong mo ng trabaho. Araw magbalik-balik. Ako sa tungkwa ko itong kompresor. Araw nga masugdan ako chinsoiling motor.

0: Dame, humana motor.
1: Uy, nanas, ma'am.
2: Kuhaon na ako, sir.
0: Eh, bakit nagdakas yung inigong ma?
2: Yes.
1: Nanday, uya bang? Katong, nagpaayo na mo din isa. Nagpa-chinsuel siyang motor. Si Ma'am Sandra.
0: Oh, eh, hatag na ng motor. Eh, humana mo ka na.
2: Thank you, ha. Ano sa'yo name mo?
1: Randel, ma'am.
2: Salamat. At, tay, muhatag kong tip, ha?
0: Ay, ikaw bahala, madam. Basta wak may na ngayo, ha?
2: Okay lang, uy. Thank you, kaayo. Ako na yung kwaon. Babe, ikaw na lang drive aning motor.
3: Sige. Ako'y bahala.
0: Naalo ba dito, eh? Oh. Lantaw ko magugmayo.
2: Ani na mitay?
0: Sige, pagamping. Abi ko wak to hinigugma. Duda ko, huwag dito si man. Negosyan titong laki ha, kay burot makikbursa. Wa magibuslot sa gamay. Bitaw. Kung gusto ka, na makauyab o sama adto, kinahanglan sa paboroto na di mo yung bulsa.
1: Ngina na rin na, tay.
0: Nagtatay ka naman noon. Sunod manong ka sa tinawagan atong Ma'am Sandra.
1: Bitaw, Angkol. Sakto ang imong gisulti. Pero sa kontrabaho siguro, naki makagustong babae na ko.
0: Tama. Pero dapat, kailangan pong kalibil ni mo. Di mo ka mangita itong parehang Madam Sandra. Okay, murag, high profile po kayo itong bayana.

Hortahan mendeta si Imam Sandra. Dilinang dekay motor ang nani. Nasab si Sakinan. Matod pa. Wala may bayad kung mangandoy. Pero imposible kayo. Susama niyong babae. Baka gusto usama na ako. Saktong gingo ni Angkol. Dili na ko paboroto na akong bulos andaan. Dili ko magustuhan na to. San mo rasar ni? Tulog na ko. Napami overhaul ug mapuning sa kenan. Ako sa dito padalaan silang silang mama. Inagtawag rupto kapon. Oh, ay. Tulog na ko eh. Oh.

0: isulduan ko ang kolkaron. Mabalit lang ko ga. Mga bag-usap nga mga sininya. Kaya kung sab, dili kita ingon nga. Duo ilang taon. At ako sunahan, may sale ko nung karon. Discount.
1: Yes, hello, sir, welcome. Sir, unsay gusto ni mo? Polo shirt, t-shirt?
0: Mulanto lang na ako.
1: Sir, nami ba nga bago karon? Og sir, 30% discount. Basta ikaw. Sir, wait. Naibagay ni mo din ni. Kuha ko ha.
0: Basta imuna ni mo sila stock. Glisod kitag baliban ani. Pero, ginahanglan mo sab ko.
1: Kani o, sir. Bagay kini ni mo. Sige na, sir.
0: Sige. Pwede. Pilihan niyo.
1: 30%. Wait, lantawin ako ang price niya. Ang original price niya, sir, $699. So, pwede ragid siya, sir, niya mga $400 na lang.
0: Sige.
1: $400 to $300. Kapin.
0: Kanala siguro doon kay mapagay kwarta. Kanan lang black. Madam.
1: Sige, sir. Ako'y offer ni mo.
0: Unsa ka na?
1: Sir, duha ka na lang. Ako nila'y bahala sa usang.
0: Dayon. Kanong saan ako bayaran? Kung sa'yo mong sinyas?
1: Wa di ka kabaw ano nga sinyas?
0: Ha?
1: Sige na. Asa ka napita ng puyo. Dalon ako ng usa. O niya, magkita ta.
0: Pasensya na. Kana lang usa akong paliton.
1: Dili ka mo dawat sa akong offer ni mo?
0: Balag. Huwag ko si Nina. Dili na ko na kinaya. Ay, bibi. Eh, kung bayaran sa content.
1: Hoy! Bastos! Di, walk outan man lang ko? Pwah!

Reply mo na yun? Doon rin din sa akong gitrabahoan? Basta, kung masugot siya. Okay, na may kalingawan sentro karon. Akong agnihon. Agnihon ako manlaag ni. Okay lang ba? Manlaag. Sana ako. Kung masugot ka ni. Ako rin bisita ako na yun. Aron nga, baling usap ko. Uy, masugot ko na siya. Yes! Laagun din ako na.

0: Salamat ha, beauty. Nga, kung gitugutan nga, may laag na karun.
1: Uwa man sab kay lakaw, og asa pa. Miingon man ka, nga si Kuya Fredo ang nakahatag sa number. Dili mong gud ko makabalibad sa ato niya. Amigo kay sila ni Papa, matungla siya number na ako.
0: Mo ba?
1: Ako ang gitawagan po si Kuya Fredo. Pagumangkon di ka sa iyong amo.
0: Oo. Pagumangkon. Naaras po ng trabaho nila.
1: Mo ba?
0: Basin ko na. Naimasok ko ha. Ha? Naguyog tanong ha.
1: Kinsa man sa boy? Ikaw ba? Dinihariki ka? Wala ko'y boyfriend. Bukay na. Mag-1 year na. Manang wala kay angay kabalakan.
0: Ang ako mong good basin ko na sumbagan te galit.
1: Nga naman, dilikit ka mo to, oh, ha?
0: Sa kagwapa mong guni mo, maro makaingon ko nga, imposible. Nga wala kay hinigog ma.
1: Ma-organic, no? Pero, tinood man kit. Bisin pag magunit ka ni mo.
0: Oh, beauty.
1: Nga na nakurat ka? Aron makaingon git ka, nga wala ko magbakak ni mo. Wala ko'y boyfriend. O wala ko'y angay kabalakan. Wala ko'y angay kahadlokan.
0: Uy, ikog na ni mo. Tutasunahan, dito tamang lahat.
1: Okay, let's go.
0: Lawan ko eh. Siya man mismo ang may holding hands na yun ako. Kuma, andam da. Ngunahan din ni mga babae ni Shedet. Kusta?
1: Asa ka naman? Dali na.
0: Sige. Padulong na din ha.

0: Napakitsyo ti ugma. Ang sa tayo mong kiingan kiniya,
1: ha?
0: Hoy, onsen na. Ngayon akong marakad ng laspad. Ansa man, gusto ko ni mo, ha?
1: Ha?
0: Ito ang sinilagti ka. Total, di halaman sa padong, di ba? Sige na, ansa man. Manguyap ka na ako.
1: Oo, okay lang.
0: Okay lang man. Dalitsip ko masagot tayo na. Abi pa lang. Kibokin na.
1: Pero, matod pa nila. Ang imong pagsugot karon. Pagsunog, pagsugot ugma. Sa tsimana, sunod buwan. Maura ko nuna.
0: Nakabawasap ka da. Ikaw. Kung gusto ni mo, okay. Kita nindo ha? Diha ka na. Thank you sa pagkatod.
1: Kisugutay ko niya. First time na ko da. Nakuyab ko. Huwag mo lang na ko hagui. Mabalik na ko sa akong agi. Ngit-ngit na rabada. Basta nangita na sa siyang kulang.

Nung lading bisan pa man. Ug adto nga pamaagi mi nga nagkauyap. Nga matawag nga siya ang nag-initiate. Nga makasulti ko yung mother to. Pero ang tinuod, hitsuraan si Beauty. Sa tugay, puti. Artistahin sa bukforma nung lading. Guwapa. Motong, palasab siguro yung makadili ng lalaki. Matawag nga, na in love ko niya. First love lagi. Kaya dito sa Pagadan City, wala magiging kumakauyam. Kaya, gawas nga ulawon ko, wala sigit sa una-una sa una. Kaya lagi, focus pag-eskwela. Nung lading first time ko kauyam, dito sa Iligan City, sa kong pagtrabaho dito sa shop, sa kong uyuan.

Saya sambil upacara. Hibau ada, bos. Om ni kemah bau. Nggak. Nggak usah. Itu maslingar tu dia. Dunia ini memiliki yang mga beauty products ba? Katus beauty ba? Oh, katong puti on. Mag-agi-agi rin ko pa. Gibiktima si mo pagumangkon. Mau ba? Oh! Wala di ka mahibaw sa balita na eh. Bao di ay gabisi na kayo. Tua na puto nga to. Ay, on sa payansin. Tua na puto nga to, okay? Di off man niya karon. Di off niya karon, pero dito sa bujuti dito, ilang beauty. Dito po siya bujuti. Pildi kita si pag-ubangkon. Pusing. Saon nga. Matanon man. Oh, mausap. Ayok. Pinaya niya mong istorya ha. Makanungon ako misis na. Mabunalan sa nag putaw na. Angin-anginong ko niyo mo. Sekreto lang lagi pusing ha. Oh. Sekretohan lang naon niyo mo. Sige, tagatangi ito si Dong Randel kay doon ako isugo ito. Sige, busing. Diyan ka na. Busing, oh. Pabuutan-buutan mo sa naasawa niya. House na. Ako itong agpason dito. Tuwag ito sa boarding house ba? Tuwag ito dito. Kayampungan to.

0: ka pa ba mulakaw, Arandel?
1: O, wala po yung trabaho karon. Day off na ko.
0: Okay. O, wait in aha. Da na ba'y huga akong naong?
1: Woman. Naglantaw lang ko ni mo nga. Angin kasi yung gisuot ka ron.
0: Angayan lang ba?
1: Yes, super. Kawas nga ngayon. Sexy ka pa kayo.
2: Oh, uy.
0: Di ba pwedeng magpasabak ni mo? Thank you sa pag-appreciate ha. Ganahan kit ko manamit ang insakto basta dunay mo dahi.
1: Oh.
0: I love you.
1: Kihagkan ka ni mo?
0: Dili ka lang pa mo baos ha?
1: Beauty.
0: Orandel.

0: ihatod na lang tika.
1: Salamat, Mama.
0: Ako ang dapat magpasalamat ni mo. Nga, naokin ang sakinan, nabalaka biya kaayo ko.
1: Naswerte ang labi akod, Ma'am.
0: Maayo day ka. Pareha ka sa imong angkol. Idritso na lang di ka sa inyong shop.
1: Oh, pwede siya, Ma'am. Nindutanin mo sakinan mo eh.
0: Thank you. Karoon pa ka makasakay min ani?
1: Karoon pa gin, Ma'am.
0: sige. Muuna nilang tala ko yung hapiton. Para makasakay sab ka ani.
1: Utana ninyo eh. Talagsargit kayo nga. Sama niya nga. Kurtahan pero maayo.
0: Doon na ka ba ikipanulti?
1: Oh, wala, Ma'am. Wala. Gusto kayong pagpadagan.
0: Ah, kabuhiunin ka. Hinayan lang nako.
1: Oh, okay lang mo eh.
0: Ingay nako imong angkol ha. Si tatay nga. Kando na yung mga problema mo, direct na lang kunin mo.
1: Oh, pwede, Ma'am. Anytime. Naramsap kong number, Ma'am.
0: Sige, phone book. Unin ako na imong number.

0: Beauty! Saman!
1: Day off yung karon. Ang laag na sabda.
2: Busy pa. Dahil napasip ko eh. Gaya si Kaso.
1: Oh, mo.

0: Beauty!
1: Di ba klaro akong gisulti ni mo? Sorry. Break na ta.
0: Beauty, tayo pauna. May ba ako ba siya magpanulti? Beauty, ayoko nga niya. In love ko ni mo.
1: Break na nito ha. Ako wala ko yung future ni mo. Kanala yung pagtrabaho sa shop? Maalam ba na? Ang imang gisalikan, pohon? Dili pwede yun ay nilang kanunay. Dapat, doon na kaipakita na ako. Ang kanyang makaingan ko nga, mabuhi sa biyo ko ni mo.
0: Beauty, naikugman ako ni mo. Gihimo na ko tanan para ni mo, di ba? Beauty, wala ko nagbinuang, seryoso ko. Beauty, pwede ba kailin ka magsultik sama ni Anna, ha? Ex na ni mo, di ba? Makibalik agyapon?
1: Kanya, no? Ngayon mangutay na ka pa man? Dakan siya kwarta ka sa ni mo. Borot ang iyong bulsa. O ka na nga butang, may dilin may ikahatag na ako. Excuse?
0: Wait, una. Baluhoy ka, Beauty. Baluhoy ka, ayaw kong ikaw na niya. Beauty, nasakit ako. Baluhoy ka.
1: Diyos, ayun, naglahod-lahod din ha.
0: Beauty, baluhoy ka. Ayaw kong ikaw na niya. Beauty!

Nungading, kung nakasuway mo. Pag first love, dilibas-labas ng kasakit. Dili ma-explain. Yan ang makaingon ka, ha? Mas maayo na lang. Mas maayo pa lang, ha? Samaran ka, literal. Kaysa pasakitan kayo mo na ito. Kumahibaw ko siya kung himuon. Pila kagabiin nga dili ko makatog. Nga natinga akong uyuan. Nga nipauli kong hubog. Huwag ko hinain nga. Pamaaging akong himuon. Kung temporaryo ko lang malimitan siya. Tulad yung sobrang kasakit. Huwag dili lang kutob. Sa sulti niya. Tungkol kay mismo. Nakita ko sila ng kuyo. Mulagi, dugang akong kasing-kasing. Grabe kasakit.

0: ay nagpalabig laki-laki na okay agay, lalaki kang dako, wala kang bayot, ana.
1: Pasensya na, Uncle. Pasensya na kayo sa kung pagpabugat niyo din, eh.
0: Huwag ka nagpabugat, eh. Tabang ka. Hindi ko ganahan na makilakila ka. Katong badziha, mo'y nag-una-una ni mo, mo'y mo kawilihan, ha? Ay, bot talaga ni mo. Utok magamiton ba, utok?
1: Sensya na, Uncle.
0: Ay, kadaghang badzi niya. Oh, sigaso na. Hello. Oh, madam. Sige. Sige, madam. Ahanapin. Okay. Oh. Here is dito.
1: Uncle.
0: Why luna ng pag-ulgool ito karon? Huwag kayo mahihing mo, anak. Huwag lamang ka mo. Kalimpi ito pag inabuhin eh. Nagyawis mo ito, oh. Sige na. Rescue us, madam, dito, Sandra.

0: Sige, Uncle.
1: Di pwede. Ato pong damayag hilak-hilak. Pero loob siya pong bata. Bata pa bang, God? Gugma, ginagway siya ato. Basta. Ako nalang monitor ito siya. Usa na po kay problema sa kailan ni Madam Sandra. Ay, nagka problema sa kalibutan.

0: Ma'am, okay na ma'am. Ako lang i-listen tong diferensya. Tawag lang niya ni Uncle ma'am kung doon na pa yung problema.
1: Di haram ang good unta ako matawag ni mo. Dili ka mang good makontak.
0: Oh.
1: Doon na ka ba yung problema? Ganyan ako nakabantay ni mo. Dili ka gani mo pahiyom.
0: Wala ma'am, personal lang.
1: Pag-coffee o na din eh.
0: Oh.
1: Sige na, kutawan di ka. Lingkod o na.
0: Salamat ma'am.
1: Sige, dalit na kayo ni.
0: Hindi naman ako malimtan eh. May pagwala na lang. May pagwala na lang ako siya na ilay. Na maling kamot ko. Di lang sa pukong paulis pagdian. Wala rin sa bukit trabaho nga to.
1: Coffee. Lami na nga coffee. Clay gel coffee mix. Nakatilaw ka na ba?
0: Yes ma'am, muna mong gina-coffee.
1: Sige na. O saan ba yung problema ni mo ha?
0: Magkawaw isulti, ma'am. Dilipot ko gusto nga. Istorya lang akong problema. Nakuha niyong problema. Gusto ipasa sa bad.
1: Dili na ingog ipasa lang. Dapat nga, ipagawas na niyo din na kung imo nang iloom, mas ma-worse pa na. O ikaw rin gapon ang mag-suffer ni Ana.
0: Oh.
1: Kung diligid ka, diligid ka pogson. Sige. Iyato na lang tika.
0: Ayun lang, ma'am. Kay, dam kong motor.
1: Sige.
0: Thank you, mama.
1: Pag-amping, salamat sa dinaliang pag-anya.

dili inday kay ako ang dunay problema karon. Hasta si Ma'am Sandra. Dapat dili ko mag-ulgol. Dili kay ako lang. Hasta. Magdali na ko balik sa shop. Hasta ang laing problema kung giyon na huna. Unsan mo ka na eh. Magdali. Oh!

0: Mga testimonya sa ka-epektibo sa inyong Ladings products.
1: Maria Teresa Contreras, no? Salamat sa inyong products because sa inyong products nga Power 10 na nasulti ko na before, nakatabang kaayong dako sa akong anak na dalaga kay Bisminaryahon, manggo niya every month. So, tukad sa paggamit niya, upatadungod ako sa inyong product, ako gisulay yan. So, tako kayong kausaban, bali sa iya, dili na siya, kasakitan nung yan every month. Unya, regular na bali siya dugon nung.
2: Ang clay gel coffee mix, ma'am.
1: Oh, that's the best coffee gid nga akong ginakuanong kay healthy manggood siya niya. Actually nung kanang daghan kayo akong gipangkuanan ni nag-order pud sila sa Romy nga gisulayan pud nila ang kuan. So dili na kato mga coffee nga ilagi panggamit. Kung gusto nimo nung ikuan pud nako sila mga testimony kay tukad nang naggamit sila atong coffee nga gidala nako sa hospital. Basta ko no kanang clay gel nung kanang ang ilagid na kuan sa kuanong dali sila maka-dispose. Do na toy ka uban ako nga may kuanong bag kanang may colon dili wala stages pero dunay symptoms niya no more day ang ginainom. So everyday bali siya nung regular na siya bali magpoop ba. So mo na ko dagan akong na ma-order nung kay ma-appeal man pud sila. Mayon ta di mawala ang inyong products nung kay maamo na magud na mong gina-maintain bitaw sin daily. Tapos nung maglaba bitaw ko nung kay dili ko kapuyon. So wala nang power 10 ug kanang coffee.
3: Power 10 Probio capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
4: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
5: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado. Just see. Sodium Ascorbate Plus C.
6: Will you mau, sir? Kamalan lalalanaw.
7: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
6: Ang nagamit ko sa Power 10 o Just See o Plus.
7: Sadyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong gipamati gid sa imong lawas?
6: Kuha mong sir, taas kog BP, dayon taas kog sugar, napog ko'y arthritis. Then, sa paggamit na ko sa Power 10 o sa Jase, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang produkto, naulian ako nga sakit. Diminti nyo na ako nakahantot karon. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening din sa Maranding, muna niyanid yun ko. Muna, pasalamat ko sa Ginoo, anak. Ako pong gi-awag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan na epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang nung lading.
5: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado. Jassy! Sodium Ascorbate Plus Z.
8: Pangaway siya ta. Di ko na makaya.
9: Ah, sa'yo ba di mong daloya? Asa ba lagi mo?
10: Sinit niya o das ko nedes sa tudela.
2: Ah, o sa'yo imong gigamit nga products na to, ma'am?
10: Power 10 o coffee, clay gel.
2: Okay. Usa may mong testimony, ma'am?
10: Ang testimony ko kay high blood manggug ko nung lading. Tapos, nana ko yung maintenance. Testing gid ko mga tulo ka semana, nagpa-BP ko, normal man akong BP. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, abuntag o to o hapon. Three times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, two times a day, buntag o hapon. Muna, pabipin na ako na normal din siya. Muna mo, gina ako at testimony pa. Salamat, tikay ko sa inyong produkto.
3: Power 10 Probio Capsule.
4: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
11: Let's go, let's go. Tara kape na.
12: Tara kape na.
11: Coffee mix, Clay Gel.
12: Clay Gel Coffee Mix.
13: Lami nga kape. Morning energy fix.
14: Moringa o chia seeds.

Daghan nga mga food supplements ang atong nadunggan. Apan dinhita sa masaligan. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Kapsula nga adunay herbal extracts. No artificial colorants. Og no preservatives. Og siguradong safe ang inyong immune system. Og walay side effects. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic ug sambag-sambag nga maoy mohupay sa unsa man nga mga balatian. Pagtumarna sa Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement 2 to 3 capsules every day aron kanunay kang healthy. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement mapalit sa mga butika, Clay Gel Store ug nung lading FM station sa inyong lugar.

0: Si Mong Santara nag...
1: Kabila ko na ikaw, Inga! Doon na ko ilain!
2: Maloy! Maloy! Ikaw pa ito,
1: Inga! Ay, nagkukpugsa!
2: Ano ay ka?
0: Hala. Bas madas maganin na din na. Ako na doon. Sa bahisa ng laki, hoy. Sa bahisa ng inigugman ni Mong Santara. Gihanaan pa siya sumbag. Magdali ka.

0: Ma'am Sandra.
1: Ma'am, iirong kamay kay malismagan ka, ma'am.
2: Anak.
1: Nabantayan natin ka ganiya, ma'am. Gipasakitan ka ba?
2: Awan ako na kunahuna pa. Naanad ako ang ginapasakitan niya. Ako lang ang among anak.
1: Mabdos ka, ma'am?
2: Yes.
1: Pero ma'am, kulatado ka niya?
2: Sa higayon ko na wala na ko'y paki. Makaya na, makaya lang niya magpasakit. Pero ang among anak.
1: Ma'am, ayaw lang kalain ha. Pero dili maayo, ma'am. Ngayon mong pasagdan lang ha, yung nana siya. Ma'am, kung mibiya man siya nimo, mas labing maayo yun noon.
2: Ano nakaingon ka? Ano nakaingon ka, ana?
1: Okay, di pwede, ma'am. Kapasakitan ka niya kanunay.
2: Wala'y bili akong kinabuhi. Buslan man, may pamag-unong mis akong anak.
1: Ma'am, ayaw pa sulti na, ma'am. Ma'am, okay ka lang? Mag-unong nalang ko sa iyong anak. Kuyawa itong istorya eh. Dili na ko kaya nga. Pasagdan na yung unad to. Simba kong tinudon. Tawagan ako si Angkol. Ingon ako nga. Musugot siya. Kung upason si Ma'am Sandra, masigda yun nung tayong plano. Kurbig istoryahan. Dili kaya sa kong konsensya. O kanunay na kong mabasol kong kagalingon. Kung dili na kong maluwas ang kinabuhay ni Ma'am Sandra.

0: em ba. Ơn đến.
1: Mâm. Mình gửi ý mâm.
0: Nạ cả đến ý.
1: Ô mâm gì tàu gần mù nạ cô sẽ ăn gồm. Yên kì sôl tình á. Bantayan ko na ka din eh. Basin kon doon eh daw tamay tabo ni mo. Gila na mag-usap ka nga. Mura ka nag anak ni Uncle Ma'am. Bangon sa kadugay na ninyong soki. O, gisulti mo ko na ako niya tanan. Kuno sa ako nakita. Ma'am, pwede rin ko sa kawas. Si Uncle may nag-instrakan eh. Nagkapirasap ko. Pili rin ko makatulog, ma'am. Ayun na guna na, ma'am, igualis na ta. Katong problema nga, akong gilumloom sa una, parihani mo. Pero, paminaw na ako, mas grabe ang imo, ha. Kay mabdos ka na.
0: Salamat sa imong angkol. Agni mo. Maayo pa mo. Doon ay maayong huna-huna pa rin ako. Concern mo pa rin ako. Abi mo, si Mami, wala'y tulog akong itawagan sa akong problema. O gusto silang malupadayon din eh. Pero diliingon anak kadali. Tungkol kayo na asilas gawa sa nasun.
1: Ingin na lang silang maamin niyo, ma'am. Naamin ni Uncle. Matap pa nila. Kung doon ay mas labaw pa siya mong problema, magkaingon ka, ha? Nga nung huna-hunaon ko pa man, eh. Muna ako nigihimo, ma'am. Medyo nakamove on ko sa kong problema sa...
0: Salamat, Randil. Kuhaan natin ka og mga pagkaon, ha? Ayun ang pwede gawa sa gate. Salud lang din ni.
1: Sige ma'am. Pwede.
0: Excuse mo na.
1: Kulay ko makatawag ronda. Mura yun kong naimong. Security guard. Pero importante nga. Secure si ma'am. Tawagan ko si Uncle.

0: Ma'am Sandra, na nimata ka na day. Kumusta ka na, ma'am?
1: O, okay na. Gidawat na nako ang kamatuoran nga. Nginani ko. Ugusban ko, thank you, ha?
0: Uli sa po yan. O, ma'am, basig. Pwede na ko makabalik sa shop. Kay, lantaw na ko ni mo, okay ka na.
1: Pwedeng muhangyo ni mo.
0: Muhangyo saan sa ma'am?
1: Dali na ko feel nga. Tingnan-ani ka nunay. Kung pwede, dinay ka na lang ka nunay. Magpa-check up ko. At dali na ko feel nga makita nila ako lang. Okay lang ni mong sweldo, auntie ka. Makuyog lang na ako din eh.
0: Ma'am, mananggis ako sa kong angkola.
1: Kaya nga, no?
0: Ma'am, kikunitan mong kamot.
1: Didan ba ni mo? Akong offer? Tungol kay mabdos na ko. Kung dili ka man kani, dili sad na ako ipamugos ang akong kaugalingon. Okay lang na ako.
0: Ma'am, usibot pasabot niya na. Dili ko makasabot.
1: Kung masagot kang dini ka na lang, sweldo anti ka. Pero kung masagot kang mga mahansa kong anak, mas labing maayo.
0: Oh. Ha? Ma'am... Ma'am, kung ka na ang iyong offer, dili na ko na balibaran, ma'am. Yes. Nagdamgo ko, ma'am. Basi nakatugo.
1: Nagmata ka. Buntag sa'yo. Nag-atubang tanduha. O bahala na. Ikaw na yung magdesisyon ni Anna.
0: Ma'am, usugot ko, ma'am. Taka gusto ko maayunin mo, ma'am.
1: Wait, gagkos ko niyo. Time pa una.
0: Ma'am, kung ka na lang, himuuna ko na. Bisang pagtibok adlaw, tibok gabi eh. Magmata ko. Arong lambantayan di ka. Pugsay mong anak. Andang kong mabantay. Bisan usa ka buklamok, dili ko tugutan nga mutug pa sa panit sa bata.
1: Arandil.
0: Ma'am, kung wala lalaking dili makagusto ni mo, kung mo magaling ni swerte na ako, humansa tayo ng mga pagsulay kasakitan, mapasalamatan ko si Ginoo, ma'am.
1: Arandil.

0: Sayo-sayo ho na namang trabaho na yan, lumahumag sa tempa. Uy, tinuod niya. No, randel? Naghawiran ay kamot? Uy, usubot pa sa butin eh. Husay, madawag sila din eh. Madam!
1: Tay!
2: Angkol!
0: Husay po't pasabot din eh, ha?
1: Nakasabot min do, ha? O salamat. Nimo, tay. Kibaw kong mayan tao ang iyong pagumangkol.
0: Oh!
2: Sana akong gingon ni mangkol. Dili kinahanglan paburutod pa kong bulsa. Mismo si Ma'am Sandra. Dawat ko niya.
0: Oh, unsa lang?
2: Nung lading, wako damhanga, kalit-kalit kay mo na to. Matod pa ni Sandra, dito ko nung siya na in love na ako. Then kinisingkasing na ko nga. Miservisyo ko nga ito niya. Ngawa magunahuna ko sa'y kapalit. Nung lading, kinsa man sa pong mabalibad nga ito niya. Unsa ragot ko, senior high graduate, samantalang siya doon ay sakong trabaho. Noon, mas magulang siya kaysa nako. Pero wala na ko nagpakipot pa. Umayo sabay ang mami yung daddy. Kay dawat ko nila. At tinganan na lang mama o papa. Magpauli na ko sa Pagidan City. Nagdaming sakinan. Pag naog na ko, kaubad Sandra. Shucks na tanan. Nung lalik sa ay, di ba nga panalangin niya mabutos ng kinabuhi o wala na to dama. Huwag ka ng tanan, blessing na gikan sa labang magagahong. Last 2019, nagpakasal mi simbahan ni Sandra. Malipayo mi kauban sa magtulog kabuk anak karon. More power ni programa inyo magtatambo. Randil from Pagidan City.

0: O, ito ang sugilanon sa itong sander karon. Nabapis na ka daw gluto.
1: Sana.
0: Mga na, diha, no, nga. Sahay, nila yung mga problema nga. Ang uban daw magpakamatay na. Ayaw na niyo gimua. Kay human sa mga kasakit, mga pagsulay na, ginay blessing din ha. Ha? Mula giingon mga palangga, human sa bagyo ug unos sa atong kinabuhi. Human sa mga bagyo, magpakita unya ang bangaw nga nagpamatuod. Nga wala na'y bagyo. Nga nagpamatuod. Nga ang panalangin, mihinay-hinay nas pagdagayday sa imong kinabuhi.
1: Sana
0: ato ang sugilanon taga Pagadan City. Hello mga taga Pagadan City, salamat kaayo sa inyong pagpaminaw og syempre sa atong letter sender, no. May giingon mga palangga nga kini atong swerte na arma gini kanunay, pero dili po ta magpaabot lang swerte ha. Ato gid pong serbisyoan, no? Atong sender nagpulaw-pulaw pud siya, no? Nagbantay-bantay pud siya gid po. Tud mga palangga na lukmay po ditaw. Kana pong mubantay magpulaw gini mo. Murag kana bang naas kasakita, naas siguro grabe ang iyang depression, iyang stress, ibiyaan siya. Pero naay lalaking ni barog ni pulaw-pulaw niya. Kinsay dili malukmay ang kasing-kasing, ana. Ayaw kalimtin ninyo Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay, basta naka Power 10 Probio Capsule kanunay, sulayin ninyo ang atong Power 10 Probio Capsule kay the best kay na. Ingon man ang atong gibansagang pinakalaming kapiklay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga makatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Huwag nga itong clay gel mix herb ha. Daghan ang mga nagmintay nini. Ha? Natural detoxifier, mutabang sa paghinlo, sa pagpagawas sa mga toxins sa itong lawas, sa pag-repair sa mga na-damage ng mga selula nini. Clay gel mix herbs food supplement. Dangpanan sa mga nagbalatian. Sulayin ninyo ang atong clay gel mix herbs food supplement na nas mga butika ha. Mga parmasya sa inyong mga lugar. Kaoban nga itong nunglading essential oil, Viscomac eye drops, Gromate multivitamins, o nga itong clay gel soap, Kerry perfume. Watay kong oras, nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Inyong nunglading maingon, hatagan tagdakong bili ang ato isig kaingon. Araw magkinabuhit ang malinaw na bungahon. Bye-bye. I love you.

0: Ay, higit na lang yun ding taso kong BP. Nabala ka na kaya kong pamilya.
1: Mac, dun ay sulbad, ana. Mag-Power 10 Probio Capsule ka.
0: Power 10 Probio Capsule?
1: Yes, Mac. Nakatabang ni sa akong mga ginikanan sa pag-maintain sa ilang presyon.
0: Salamat kay ma'am. Mupalit tayong ko og Power 10 Probio Capsule para manormal ang akong BP.
1: Mac, kumusta naman imong BP?
0: Normal na, ma'am. Stable na gud akong presyon, naka-Power 10 Probio Capsule na gud ko. Himsog na kaya kong pamati.
1: Para sa stable na presyon sa dugo o baskog na panglawas, mag-Power 10 Probio Capsule. Ang Power 10 Probio Capsule adunay na pulo ka piniling sangkap nga makapakusog sa immune system o makatabang sa pag-regulate sa blood pressure. Naglakip kini og probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, rota cola, cranberry, o moringa. Usa kagamhanang kombinasyon alang sa himsog na kasing kasing og sirkulasyon. Power 10 Probio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule.

Alas tres, Noy, binagyan sa tag na sa hapon. Na mga palanggang kumustag, maayong hapon na usab ganin yung tanan. Mga pinalangga na kong suking tigbaminaw. Kumusta man mo diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Aguban karo mga orasa, nagharay-haray, nagtanday-tanday. Uban, nagligid-ligid sa ilang tagsa-tagsa ka mga lantay. Ang uban usab, nagligid

0: kalaban usab karo mga orasa maupay paghuman sa pagbaniod do. Arti na ginang ulahian na pagkapaniod do ha. Hapon na gyud mga palangga. Kumusta man ang inyong panahon diha kay kumangutana mo diri sa akong nahimutangan. Uni giingon basta hapon na gani. Dili gyud malikayan mga palangga nga kini bitawng dunay mga dag-om nga atong makita nga magpahipi na usab sa kawanangan. Diha daw sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Lilia daw ang inyong kawanangan o kumusta? Tinaw ba o dunay nagpahipi na sab nga dag-om? Amping lang yung tagkanunay mga palangga ha? Welcome na usab sa atong tulumanon, inyong tulumanon! Lingaw-lingaw si kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso ang inyong tito Val. Mag-uban-uban ta mga palangga, hangtod kita sa alas 4 sa tagna sa hapon. Andam na sab ko mga palangga nga mubasa sa inyong mga tubag. Andam na sab ko maminaw mga palangga sa inyong mga tubag. Sa atong tigmo nga nagkadugay, nagkadako. Apan nagkadugay, nagkasayon. Adlaw di ay karon nga Martes. It's a 13 bulan sa Oktubre, tuig 2026. It's a 13 na mga palangga ha. Pero ang atong tigmo, wag gihapon na tubag. Pero good news mga palangga, tungod kay kagahapong adlawa, kung niadto nakalabay mga simana, kung ningingon ko ninyo, kung inyong nahinumduman, na nag-istorya ko ninyo nga duna nagiduol nga nakatubag. Pero kagahapon, siguro matawag yun ako mga palangga nga duol sa tanang pinakaduol na giyon ang maong atubag. Perte, nagyon duola. Wala pa pwede nagyon guhiton. Pero ang atong ipangita nga tubag mga palangga, nila pagkadtog yung tubag nga tunong na tunong. Anong tunong yung gaayo? Katong tubag mga palangga nga may action pa o kining hiwi-hiwi gamay. Giingon nga dili pag yun daw mao. At least mga palangga nga doon ako'y nakita mga palangga o nabasa nga tubag nga duol na gyud gaayo sa insakto nga tubag. Ang atong tigmo mga palangga maura gihapon ha? Gan gihapon sige pangutana ani kay lagi gusto nilang isigurado og maobar gihapon daw nga tigmo. Yes, maura gihapon ang atong tigmo mga palangga mintras nga dili ninyo ni matubag. Dili gyud ta mangita og laing tigmo, nasakitan pero di nimo kayang talikdan, ni dagan pero gusto nimong maapsan, hangtod ganos animo siyang ipaglaban saman. Akong Osbon mga palangga para sa ingon ana inyo hagyud nga magkuha ha. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan, ni dagan pero gusto nimo maabsan, hangtod ganos animo siyang ipaglaban unsa man. Anya alang sa gusto mo tubag mga palangga, pwede mo mutag sumutawag mga palangga ha sa akong cellphone number 0938-1627-189. Akong Osbon 0938-1627-189. Kaya mutag sumutawag mga palangga alang na sa inyong mga tubag. Niya kinahanglan gyud kompleto, dunay kompletong pangalan, edad, address, unya ang inyong tubag. Di sa pag-insakto ng inyong tubag diha, unya dunay kulang ana, kulang edad, kulang address, kulang apelyido, pasensya na gyud kaayo kay mahimong invalid ang inyong mga tubag. Unya kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maong atigmo karong hapon ha? Imong madawat kun imong maangkon ang 75,800 pesos, 75,800 pesos, Mao na ang imong madawat kun ikaw ang suwerte nga makatubag sa maong tigmo, ha? Ito kusog man kaayo ang ulan dere sa Maynio, Corrala. Maayong hapon sa tanan taga Maynio, Corrala, kusog daw kaayong ulan. Ngayon man usab, dito bisan pa sa kakusog sa ulan, apan mas kusog yun ang lingaw-lingaw. Oy! Diligay basta-basta. Isa man ni si Kuling ni Dodong Kuling. Diya sa may 91.3 noong Lading NP3 Radio, Valencia City, Bukidnon. At ito, kusog sa kaayo ang ulan dere sa may Agusan del Sur. Gikan ni Ma'am na Roygel Lagata. Pamping mo kanunay, ha? Pinas mga lugar, mga palangga ang karong mga orasa, giulan-ulan. Diligod ta kumpiyansa mga palangga, ilabinan ang inyong mga lugar diha og adol mong sapa, adol mong suba, dili gid mo kumpiyansa, ha? Apan sa dili pa nato tagag pagtagad ang inyong mga tubag. Ayaw ninyo kalimti ang atong mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Lading Products. Nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Ayaw mo kalimot mga palangga sa atong Power 10 Probio Capsule. Sa mga wala pa nagmaintain ani, ayaw na mo paglangay, pagdugay mga palangga, pagmaintain mo ani. Daghan na kaayo ang natabangan sa Power 10 Probio Capsule. Gani daghan na kaayo ang nagpasalamat, naghatag sa ilang mga testimonya na kung diin human sila gamintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Okay na ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas. Nawagtang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian. Nindot na ang ilang paglihok-lihok matag-adlaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Nakabalik na sila mga palangga sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Lagi usas sa mga hinungdan kung anong dili nato mapadayon ang atong mga trabaho nga nasugdan, ay lagi aduna naman kita'y gihambin nga balatian. Mintras nga wala pa kita'y gihambin nga balatian, mintras nga dili pa kaayo, grabe ang atong gihambin nga balatian, mas nindot ug mas maayog magmintay na kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Mahinlo kini sa atong colon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa pagas, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor sama sa mga cyst, mupalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingan man usab mo alkaline sa atong cellula aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minutos mga palangga sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10. O niya, walay angay kabalakan tungod kay dili kinesiya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaan ini. Sama sa probiotics, mangustin, green barley, guyabano, espirulina, gutokala, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo giyod kaayo ang atong Power 10 Probio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ingon man usab mga palangga, ayaw ninyo kalimti ang atong clay gel mix herbs food supplement. Indot ni mga palangga nga atong i-partner o itugbang sa Power 10 labi na sa mga aduna na giyog ipanghambin nga balatian. Labi na kung mag-inom tag Power 10 mga palangga sa buntag, kining clay gel mix herbs, pwede na itong imnon paghahapon. Kung sa kini kakapsula nga muhatag og tibuok puwersa nga depensa sa atong lawas. Pinagi sa paghiusa sa kusog sa alingatong, serpentina, chancapiedra, black garlic o sambag-sambag. Makatabang usab kini sa pagtunaw sa mga ginagmay nga bato sa atong kidney o makuha ang sobra nga uric acid o nagpalig-on sa natural nga gianan sa pagdetox sa atong atay. Epektibong kapsula nga makapaubos sa atong kolesterol. Makatabang sab kini para mawala ang kangulngol sa atong lutahan. Iyan man usab mga palangga, gato bitaw mga daghag trabaho bitaw. O tibuok adlaw, dili ginamalikayan nga pag-abot sa gabi eh. Naganagbation, sakit ang lawas, binhod ang lawas, hawi ang lawas, kanang kapoy ang lawas. makatabang ng Clagel Mix Herbs, mga palangga, para mo balik ang atong kanhing mga kusog. Labi na sa mga dunay bukol-bukol sa lawas, makatabang kini mga palangga para matunaw. Motabang sab kini sa pagbalanse sa blood sugar o pagsuporta sa kahimsog sa prostate. Komplikadong balatian mawagdang Clagel Mix Herbs sa food supplement dang panan sa mga nagbalatian. Alas 3:20 na gyud sa dagda sa hapon. O niya, dili na ta maglangay mga palangga, ato na tagag pagtagad kining iniyong mga tubag. Igay balogid kong kamo diha karon, excited na. Halos na mong mulokso diha sa Kapayas. Halos na mong mukat-kat mga palangga diha sa inyong mga haligi. Lagi gusto na gud mong mutubag. Narita mag-una sa mga tawag. Kaman sa mga pipila ka mga tawag kung dili gihapon matubag sa insakto. Siyempre ato tagapagtagad mga palangga kining mga mensahe. Hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon, Tituwar. In Gilberto Avenido, 51 years old, Southern of Apunabo City, Tubag. Gamit nga di kuryente sa Panimalay.
0: Gamit nga di kuryente sa Panimalay. Mr. Computer! Dili gihapon. Insakto ang mao nga tubag. Hello, maayo nga hapon.
2: Hapon ito.
0: Hello.
2: Hapon.
0: Yes, ma'am, padayon.
2: Ako na siya yung dili ka na dito. 14 years old. So, sa kong 3
0: Wangyo lang yun ko mga balangga sa mga mutawag. Ako doon na mo'y kapatungan di hala patong mo. Pero ayaw po mo patakag patong o dili inyo. Kasi doon ay kapaya sa silingan. Di ha mo patong sa kapaya. So di ba kakamunga yun? Magmabali na, makasampan ang tasa inyong silingan. Ayaw gin mo patakag patong. Patong mo diha sa mga bangko, kibasin o kining kusog ang signal o makapatong mo. Para klaro po daon ang inyong mga tingog, ha? Ang imong tubag, ma'am, kay humana to nga tubag, daghana kay nin tubag ato, onya dili gihapon tumao. Hello, maayo nga hapon! Tungod sa kaputol-putol, mga palangga, kadugay na waa na yun. Sige na be, plaster na mo diha be. O, oh, kato unang nintawag, mga palangga, klaro man kaya ito yung tingog. Kining mga mag-dial sa kunamber, sige, plaster sa mo diha. Tanawa po ninyo, kusog ba inyong signal before mo mag-dial sa kunamber, ha? Hello, maayong hapon!
3: Hello, may hapon. Ako si Rodelia Aninyon, 63 years old. Tagadak ko, Panabo City, Davao del Norte. Akong tubag sa tigmo kay Pangidaron sa usa ka tao.
0: Oh, di ba? Klaro kayo yung tingog. Siguro nagkapatong to. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon. Insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon.
4: Ako na si Shirley Fabian, ang kuyo sa Tagampo, Puno Kupre, San Francisco. Tukad ko sa inyong patig mo, ang akong tubag.
0: Dito sa... Ano sa mong tubag?
4: Dito sa katalog.
0: Sige, salamat kayo ha. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
5: May hapon, dito mahal. Ako si Atin na Benis. Katagunto na pasagutan dito. Ang atong gidad, 63. Ato ba? Pag-andong kapag-duaw sa mga patay sa interior panahon sa kalag-kalag.
0: Paghandom sa pagduaw sa mga patay sa kalag-kalag. Amo Dito, mo ba to? Basta mo itong atubag, mga palangka, medyo taas bangod na. Ato pangutanos si Mr. Computer, be? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon! Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon!
6: Maayong hapon, Tito Bal. Ako si Gina Quinton, taga Purok 5, Barangay Tamalong Talinan, Davao City. Ako ng edad, 23. Ang akong tubag, kay Gugmang Giatay.
0: Oy! Gugmang mga palangga. Uban na namin sila Gugmang Gimaral. Uban po kami ng Gugmang Giahak. Uban ka, uban na to sa iyan tubag, mga palangga. Mr. Computer! Insakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon! Insakto ang maong tubag! Hello, maayo nga hapon!
6: Ang hapon, Tito Bag. Answer po.
0: Sige ma'am, mo saman imong tubag.
6: Ako si Arlene.
0: Nakakalang
6: pagkaban. Hanggang Norty. Ang ating tubag, taong na manahi. O, taong manahi ay gamit ang makina.
0: Taong nga manahi ay gamit ang makina. Pagkalambi, pagtingog itong bayhana, mga palangga. Eh. Masamot mamputag ka, tugnaw at itong gibate. Ano, eh? Okay, lambi, kagtingog, no? Masa ka itong masuko itong mga palangga, no? O, mayroon siguro nga tigbason, tigkakaroon. Naging unana, bitaw nga mga tao, mga palangga nga, ang ilang tingog mga palangga ba daw sa gilambing da? O, nindot kaayo.

0: Sab na nga madungog mo sa radio, ha? Ang uban mang gawin niyag tubag na ko, dili pa mutingog dayon. Kinahanglan nga mutingog dayon mo, ha? Hello, maayong hapon!
1: Maayong hapon!
0: Mm!
1: Damgo!
0: Damgo! Damgo, mga palangga, ang iyan tubag. Ang tubag nga damgo, mga palangga, humanani nga tubag. Daghan na kayo ng tubag, aning tubag nga damgo, mga palangga, dili regihapon ni siya mao. Ito, maayong hapon ni Mudiha, ulan sab diri sa mua, oy. O basta tagahapon tito, bugnaw ginidiri kay kanunay na lang mag-ulan-ulan. Maayon na lang ganit tito kay na ako'y clay gel coffee mix. Mga pinay ta tito, oy. Sinod kay pangapi, mga palangga, no? Labi na bugnaw ang palibot. Sa mga nangapi, karong mga orasa, maayong paghigop-higop ninyo kapi diha. Sa mga wala pa katilaw, mga palangga, sa atong pinakalami nga kapi, tilawin ninyo ne. Kining atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Dili gid mo magmahay, mga palangga, kaysa iyang kalami palangdaan matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw. Sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Mauri bugtong kapi, mga palangga, nga aduna kita'y makuha nga maayong benepisyo ngadto padulong sa atong lawas. Ani akotob sa nakatilaw aning kapiha, mga palangga, nagbalik-balik na gyud og sigig pangapi tungod sa kalami. Kuman pa ginato pangapi aning mga palangga, kana bitaw kondisyon atong lawas, tindot ilihok-lihok sa mga buluhaton, o niya dili hawang sa tiyan. Saib kini imno sa tanan tungod kaya ang gigamit kaya pagpatamis ani kining istibya. Mo-cleansing o sab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta ng api, mga palangga, kung dili na ngapi ka na, nakapanambal ka pa. Legal coffee mix with malunggay and chia seeds. Ito ako di ay si Rodolfo Pajardo, nagpuyo sa may barangay Guliktop, Midsalib, Zamboanga del Sur, 43 ako edad. Ang akong tubag, anak tito, kay kabaw na siya tito nga gigamit sa pagdaro. Kumanani nga tubag, mga palangga, ha? Ito si Gloria Caluna de Aines, 65 akong edad. Nagpuyo sa may Purok Uno, Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Ang akong tubag, anak imong tigmo tito kay engagement ring na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Emelda Masayon de Aine, 57 akong edad, taga Purok 4, Barangay Quezon, Panabo City. Ang akong tubag, anak tito, kay pagbati sa usa ka tawo. O panani nga tubag, ha? Ito ako ni ay si Joel Porcaray, 40 akong edad, taga Purok 10, Manuto, Quezon, Bukidnon. Ang akong tubag kay bana or asawa nga adunay respeto. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako ni ay si Juana Puton, 24 ako edad, taga Purok 4, Tupokon, SND Lanao del Norte. Ang akong tubag, anak tito, kay kahoy na siya nga gitanom, humanani nga tubag. Tito, tubag ko sa imong tigmo. Akong tubag, anak tito, kay pagsulay sa kinabuhi, humanagi hapon eh. Ito ako na si Jehel Bahian, 38 akong edad, Purok 3, Barangay Pianing, Butuan City. Ang akong tubag, anak tito, batang gi-adapt kay wala na'y ginikanan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako ni ay si Catherine Sistoso Flores, nagpuyo sa may bagong anunang Bonifacio, Misamis Occidental. Ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga imong gihigog ba? Umanani nga tubag, mga palangga, ha? Tito, ako ni ay si Helen Gambi, 58 ako edad, nagpuyo sa may Kayali Tago, Surigao del Sur. Ang akong tubag, anak tito, kay gugma nga gikapuy na. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Jondre Holiaro de Aine, 32 anyos, taga Matampay, Ilaya, Lala, Lanao del Norte. Ang akong tubag, anak tito, kay nanilheg. Manani nga tubag, mga palangga, dili gihapon mao. Ito si Jose Cabrelios Dainey, taga Digo City, Sa isinta ang akong

edad ang akong tubag, anak titok, kay unsaon na lang siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayo nga hapon. Nahurot na gyud nako katol ang akong ulo, tito. Wa gihapon nako natubag ang imong tigmo. Sagod ay na, aba si buntag unto hapon na sige na lagi kag katol ang imong ulo, ha? Aba sige na imong buhok simbako tong mga langkat na. Relax lang gyud mo di, ha. Nga ko lang gyud diri mga palangga nga kini bitaw inyong paningkamutan nga kanang inyong mga tubag dili mahimong magbalik-balik. Sa ako nagkikaingon, daghan kaayong mga tubag, mga palangga, pero gabalik-balik na lang man, God. O na'y usas mga hinungdan, mga palangga, kung anong dili gyud ninyo matubag ang atong tigmo, ha? Alas 3:33! Maminaw sa tagpipila ka mga pahinomdom. O na'y balik na kong mga palangga, akong tiwason sa paghatag o pagtagad kining inyong mga tubag sa atong tigmo. Nasakitan, pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan, pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus-a nimo siyang ipaglaban. Unsa man

0: lang basta-basta ang haplas nga nonglading essential oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nagantos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang nonglading essential oil natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita.
1: Nonglading essential oil.
2: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nonglading Radio, o sa tanang mga botika sa inyong lugar.
1: Sulayi ang natural nga Nonglading essential oil.
3: Uy, Dong, hamis naman kaayo pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
4: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
3: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
4: Dili day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Huwag kabaluba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
3: Aw, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo sa mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
4: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab, makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang panghugaw sa naong.
3: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
5: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscoma usa nga tus duha ka tulo og pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kun gikinahanglan. Viscoma Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw o klaro nga panan-aw. Viscoma Eye Drops.
6: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
7: Tito Val, pagiloki ko ba?
8: Alas 3:37 na giyod sa tagda sa hapon. Dereregi hapon sa ato pagpanag-uban. Lingaw-lingaw sa kahaponon, siyempre! Uban gihapon ang inyong higala sa kahanginan ang inyong dito, Val! Mayong pagpaminaw di ay sa atong mga pinalanggang mga mag-uuma, ha? Kumusta man mo diha sa kabukiran? Gaula na ba diha? Okay, dere sa akong nahimutangan, akong gitanaw mga palangga ang mga lugar nga bukid-bukid bitaw. Dako, yung kayo dagom diha sa inyo ang nahimutangan. Uban ani, lipay mga palangga, ilabinag katong mga dunay mga gipananom. Okay, lagi gusto nilang ulan-ulanon sa para mabuhi. Pero di po, mas silbi mga palangga, kanunay na lang yung taon nga magkining ulan. Okay, pabor po taon sa mga lata po taon ng mga gipananom, ha? Sa mga trabahante, katong taga-adlaw taon nga adunay trabaho. Bugat kayong trabaho, usahay, dili pag yung taon, malikayan, mainitan, unya maulanan. Oso, kayong hilana, tron, sipon, ubo, mga palangga. Ayaw mo kumpiyansa? Magbintayin tas pag-inom sa Jassy Vitamin C Plus Zinc. E kining Jassy Capsule, makatabang kini ka na to para kondisyon kanunay ang atong lawas, ha? Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw. Dili-dali mo bigay ang atong lawas. Ingana kanindot, basta ni ka Jassy ta. Dili sabta dali taptad, ubo, sipon, hilanat. Pagana sab kini sa kaon ug tulog. Nindot yung kay ilihok-lihok mga palangga, basta ni ka Jassy ta. Kanabitaw, unyag mata pa lang nato sa sayo sa kabuntagon. Nindot na kaayo ang atong buntag, dili labad ang atong ulo. Kondisyon ang atong lawas. 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jassy Capsule, ha? Ito ako ni ay si Felix Brandino. 57 akong edad, taga poblasyon, Kapatagan, Lanao del Norte. Ang akong tubag, anang imong... Tigmo tito kay Sailerator na siya sa sakyanan? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ito tubag ko sa imong tigmo. Ako ni ay si G.R. Prahes. 28 ako edad, taga Green Hills, President Ruhas. Idapawan ang akong tubag, anak, tito kay Premio. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Good PM, tito, tubag ko anang imong tigmo. Ang akong tubag, anak, tito kay nagdula og table tennis. Si Rogelio Balbastro de ini, taga Panabo City, Davao del Norte, 36 ang akong edad. Mananing nga tubag, ha? Ito ako ni ay si Habes Salon. 16 ako edad, Purok Uno, Bulisong, Kinugitan, Misamis Oriental. Akong tubag, anak, tito kay Imahinasyon. Mananing nga tubag. Ito akong tubag, anak, kay Panahon. Managihapon nga tubag, mga palangga, ha? Ito ako ni ay si Artemia Perolino. Nagpuyo. Dere sa may Purok 12, Santa Irene, Prosperidad, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anang imong tigmo, tito kay... Managihapon ni imong tubag, ha? Ito ako ni si Jodet Cervantes, 49, akong edad. Nagpuyo sa may Purok 4, Barangay Balit Babak Samal, Davao del Norte. Ayo pagpaminaw sa tanantaga Babak Samal. Ang akong tubag, anak tito, kay Sing Sing na siya. Mananing tubag, mga palangga, ha? Ito ako ni ay si Jory Vergara, 35 ako edad. Daga Kisanday, Maramag, Bukidnon. Ang akong tubag, anak tito, kay Tumoy sa Dila. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Perti ra ba daw ang kusugay yun sa ulan diha karon sa Bukidnon, ilabi na diha sa Valencia? Matod pa ni Ma'am Gian, mga palangga, tungod si Kabugnaw, mga palangga. Perti na daw niya bukot og habol, kauban siya. Kaysa man ang siya, ang kauban tito. Siyempre ang kape nga Clay Gel Coffee Mix kay kini si Ma'am Gian, mga palangga. Ang iyang paboritong kape, Clay Gel Coffee Mix. Unya dili ni siya musugot nga mahuman ang adlaw dili makapangapig kaupat kalima. Yun anak niya kapinangga ang Clay Gel Coffee Mix. Ito si Jelen Codal de ini, 32 sa kong edad. Purok 5, Panaliwad on Salvador, Lanao del Norte. Ako tubag na tito kay Huna-Huna, humanagi hapon ni nga tubag. Ito ako ni ay si Undo Manliges, taga Ganjangan. Imilda Zamboanga, Sibugay, 52 ang akong edad. Ang akong tubag, anak tito, kay Paglahutay. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Domingo Gumaha de Aine, Purok 2, Dalama Baroy, Lanao del Norte. Ang akong tubag, anang imong tigmo, tito, kay Pulgas de Aina siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Rinaldo Duhilag de Aine, 53 ang akong edad. Ang akong tubag, ana, iyang tubag, mga palangga, kay nagpuyo sa. Kini nagpuyo sa asa, kini nagpuyo, mga palangga, sa no? Kini wa man natiwas, mga palangga, pero magpahibalo ko ninyo nga nawala ang kuryente dere sa kunimutangan. O, nimbalik na po. Murag yung babae ng kuryente, ha? Murag yung babae ng kuryente, mga palangga, ay. Nawala, unta. Kapila na yung kong ipakuyawan, ipakalit-kalitan ang kuryente, ha ba? Mauna nga gato naglantos, Facebook Live, alum-um ba sa tanang alum-um? Huwag yung may makita di haron. Okay, ni brand out, manggod, mga palangga, dere sa kunimutangan. Ganit, nimbalik ra. Gato, guro siya, bubrand out siya, di gihapon ako ni tiwason. Nga naman, ngit-ngit kaayon ni dere. At ito, ako ni ay si Artemio Laylay, taga Purok 3, Dampalan, Serio, Osminia, Zamboanga del Norte. 42 ang ako edad, ang akong tubag, anang imong tigmo, tito, kay alarm clock na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko anang imong tigmo, be? Ako di ay si Olimpio Espinosa, 65 akong edad, taga Barangay 3, San Francisco, Agusan del Sur. Akong tubag, bata nga gibakunahan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Pwede ba nimo, tito, ihonghong nako nga matod pa man nimo duna nay duol nga nakatubag? Ihonghong daw dere, tito, be, og asa nga tubag ato? Hindi matabag honghong. Okay, akong ihong-hong ni daghan gud noon mo makadungog ani. Ito mga palangga paning kamuti tao ninyo ha. Oy, mo pagpagawala sa paglaom diha. Tubag nang tubag lang gid mo ang importante, dili lang gid mahimong magbalik-balik ang inyong tubag. Kana lang gyud. Matag kong clone ninyo bi gamay lang kay aron pud mo nga makakuan mo gamay diha, makaalsa-alsa pud mo gamay sa inyong likuranan. Ito on sa may clone. Sunod na lang gid ay. Hindi na sa'yo kumuhatag. Okay, kumuhatag ko mga palangga. Ugma, dayo na ni. Tubag na ni, oy. Sa'yo na, ramantaw na ni tigmuan niya. Hatagan mo na kong isa kaklo. Ugma, diretso. Tubag yun eh. Mao nga, paningkamot mo diha, ha? Ito, maayong hapon. Kapi-kapi na lang taan ni Tito. Kaya ang tubag na ko, si Piat Manggihapon. Okay na mga palangga, oy. Pinaka-importante diha nga inyong gisulayan sa pagtubag. Pero ayaw mo pag-undang sa pagtubag, ha? Ay pagpaminaw sa tanan ng ape. Ngan man usab mga palangga ha, sa mga wala pagyo nagamit mga palangga sa atong Power 10 Probio Capsule. Ngan man usab kining atong Clay Gel Mix Herbs Food Supplement mga palangga sa mga adunay gipang bati na mga palangga no. Sulayin ninyo ni sa mga adunay balatian dako kaayo kining katabang mga palangga. Gani daghan kaayo ang among nadawat mga palangga nga pasalamat testimonya nga kung diin human sila gamintain sa pag-inom sa atong mga produkto. Okay na ang ilang pamati sa ilang lawas. Walay mawala nato mga palangga kung atong sulayan, busa sulayin ninyo ni. Ato sa paminawon mga palangga si Doc L. Para sa inyong ana mas madungagan pa usab ang atong kining kaalam ug kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung magbintayin kita sa pag-inom sa Power 10 Probiotic Capsule, ang man usab ang atong Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
9: Mga ka-Clay Gel o mga ka-Power 10, may kapagpaminaw ka natong tanan. Welcome sa tuwag at tulong panahon ang hiya sa pagugman sa maayong paglawas. Kauman ninyo kanunay sa kahanginan. Dr. Al Palma alang nining at tuwag hugna na usap sa paghisgot-hisgot sa mga butang dunay kalabutan sa maayong paglawas. And of course, ang kanindot yun nga makuha nato sa tuwag Power 10 Probio Capsule o kang tuwag Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Nga ka-partner kanunay ka nato. Maog yun na ito ang kanunay nga gamiton sa matag-adlaw ha. Inahanglan yun ta nga mag-invest sa ito ang lawas. Kung ato po nga siguruhon magka-Power 10 nga ito ang pag-invest sa lawas, dili po siya mausing na lang yung makatabang. Mo na nga garantisado yun 100% nga makatabang kini nga ito ang kapsulang Power 10 Pro Bio Capsule. Kung nga ito ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ang usa mo hatag sa mga properties nga dunay vitamins and minerals. Alon sa niya na dunay pagkaon ng imong selula sa matag-adlaw, alon ligon atong tissue, ligon ang ato ang organs, unya mahabwa ang mga toxins. Samtang magka-Power 10, kining ato ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement, adunay mga properties ng herbal, meaning makaayo. Kung doon na kay problema sa atay, doon na kay problema sa imong kidney, doon na ba kayo nagbabag diha magka-Power 10 sa imuhang kidney, sa mga salaan, doon ay mga bato diha, doon ay mga forming sa cholesterol diha sa imuhang gallbladder. Tabangan sa ito ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Doon na kay problema sa imong atay, kung dili ba kaha, doon ay mga babag diha sa imuhang dugo, pinaagi sa mga clotting, plaque build-up diha, doon ay nagbala sa imong kaugatan. Tabangan sa ito ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Ni ana kanindot kung ato ang saligan kining duha ka kapsula tungod kay binuhat ni sa labaw nga magagahum. Ang pagsalig nimo sa ito ang kapsula o pagsalig nimo sa mga natural nga nagtubo sa yuta nga maoy pinakahaum sa imuhang galawas. And of course, magka-Power 10 kining ato ang kapsula, mutabang ni sa ito ang gitawag nga fatigue. Kanang fatigue magka-Power 10 or pagkaluya sa ito ang galawas, usa na siya kakondisyon. Diin ang usa ka tawo makasinati og hilabihan kakapoy ug kawalay enerhiya nga makapalisod sa paghimo sa mga ordinaryo nga buluhaton. Lahi ning fatigue magka-Power 10 kay sa gikapoy lang kagikan trabaho. E kanang kagikapoy kagikan sa pagtrabaho, kung mapahulay ka, mabalik ang imong kusog. Pero kaning gitawag nga fatigue magka-Power 10, usa ni siya ka kondisyon nga dili nimo masabdan tungod kay bisan mo pahuway ka, bisan magka-Power 10 nga wala kay gibuhat, gikapoy ka, dili lamang kakapoy sa lawas or fatigue sa lawas, kung dili kakapoy usab sa mental o sa emotional nimo paminaw. Wala kay gana magka-Power 10 sa pagtabaho, wala kay gana sa pagunahuna, unya ang imong emotion is very down kayo. Meaning nga magka-Power 10, doon na kay fatigue. Dunay mga hinungda ni ana kanang gitawag nga anemia, stress ka or depression, sakit sa thyroid, diya sa tuang liog, chronic fatigue syndrome. Kining matang sa kagapoy mga higala, mahimo kining moabot bisan pa human sa pagpahulay o mahimong magpadayon sa dugay nga panahon. Kung nga ang fatigue mga kapawartan, dili na normal nga kakapoy. Kaya ang normal nga kakapoy, mawala la ang kakapoy, unya bubalik na po na nga to ang energy. Apan kung fatigue kita mga kapawartan, kanunay dutang kulang sa energy. Wala tay gana mga kapawartan sa paglihok-lihok. Meaning, ana, grabe ng stress, ang ato ang lawas, doon ay apikto ang mental, ang ato ang emotional, o ang labaw na ang ato ang physical. Muna nga ato agyod nga malikayan na ito ang grabe nga fatigue magkapawartan sa tuang lawas kay dili na siya normal nga kakapoy nga bation nimo. Muna nga magkapawartan, magsugod maguna sa pag-abuso sa tuang lawas sa tungod sa gitawag nga kulang takanunay sa tulog, doon natay insomnia. Unya dili maayong nga pagkaon, kulang ta sa sustansya ang ato ang lawas. Naghantang gikaon magkapawartan, pero ang problema, walay sustansya nga ito ang gikaon. Mahimong hinungdan na sa gitawag nga fatigue. O dili baka sa taas nga panahon, wala tay exercise. Sige na taglingkod, ang ato ang trabaho is wala gi pasingot, walay pagpabulad sa init, sunlight magkapawartan. O niya, dunay hormonal changes ato ang alawas, especially sa pagbunti, sa menopausal sa mga babae. Unya, o dili baka magkapawartan, ming inunta sa taas nga panahon o mga synthetic nga mga drugs doon natin maintenance nga hinungdan magkapawartan nga makapaubos gyud sa energy level sa tuang lawas to the point nga doon na natin fatigue sa tuang sistema sulod sa tuang lawas. Muna, hinungdan magkapawartan nga doon na gyud tayo kasaligan nga kapsulang Powertan Probio Capsule o nga tuang kasaligan usab nga Clagel Mix Herbs Food Supplement. Anong mutabang sa tuang lawas tungkol sa sambag-sambag nga adunay tonic properties mga makatabang sa pagpalambo sa kinatibukan nga kahimsog sa kusog samtang ang black garlic sumala sa pagtuon sa siyensya na pamatud-an na yun ni nga ang black garlic nga naa sa Clagel makatabang sa pagpauswag sa pagkaayo o pagpadugang og total antioxidant capacity human sa grabe magkapawerten nga kahago na to unya mubalik dayon nga tuang nga kusog. Samtang ang serpentina, nga naa sa tuang kapsula. Power 10 Probio Capsule. Mutabang kini magka-Power 10 tungod sa pag-address sa gitawag nga general debility o kinatibukan nga kahuyang sa tuang alawas. Ilabi na human ta sa mga grabe kayo nga kapoy, stress kaita. Makatabang kaayo ang spirulina magka-Power 10. Tungod kay makapalambo na sa endurance, lahutay ang atong kusog kung mag-Power 10 Probio Capsule ta. Kung nga dunay mga testimonya nga ganado kay sila mo trabaho, tungod kay kanunay i-boost ang imong energy sa imuhang na cellula. Kung nga ang imuhang mitochondria magka-Power 10, kanunay siyang maghimo og energy nga bag-o. Anong sa ni ana, dali ra ka nga makarecover gikan sa imuhang kakapoy. Ning ana kanindot, sa gulan pa sa moringa nga puno sa nutrients magka-Power 10, nga mo hinungdan nga kung kulang ta sa batag adlaw sa mga nutrients, mahimo nga doon natin bation nga fatigue. O na nga musulbad yun ang Power 10 Probio Capsule. O niya sa gulan pas green barley, samot ni siya nga makahatag og dugang enerhiya. O niya doon na pa'y turmeric, gotocola og probiotics pag yun nga makahatag sa pagtabang nga nga to ang stress level magka Power 10 is muubos siya kung niya ilisdan og mga hormones nga makatabang magka Power 10 nga mahimo tang ganado sa to ang paglihok sa matag adlaw. Una nga sa matag adlaw, gamita gyud ang atoang kasaligan nga Power 10 Probio Capsule ug ang atoang Clagel Mix Herbs Food Supplement. Wala na kitay igong oras pa alang sa pagpadayon sa unahan. Kini lamang si Dr. Al Palma mag-ingon kaninyo, lawas may lawang bahandi sa tanan. Atong ampingan pinagi sa paggamit sa kasaligan nga Power 10 Probio Capsule sa tua nga Clagel Mix Herbs Food Supplement.
10: Lingaw-lingaw sa kapunon, kauban si Tito Val.
6: Tito Val, lingaw ako bi.
8: Alas 3:53 na gyud sa tagda sa hapon. Power 10 Probio Capsule nga manusab ang Clagel Mix Herbs Food Supplement. Maoy atong i-maintain matag adlaw mga palangga tungod kay dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Datong wala pa ka kasulay mga palangga, sulayin ninyo. Walay mawala na to kung atong sulayan. Ito ako dahil si Geraldine Estrebello Calulo. 35 ako edad, nagpuyo sa may Purok Uno, Santo Niño, Kulambugan, Lanao del Norte. Ang akong tubag anat ito kay tao na siya tito nga naggataas ang iyang pangidaron. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Ivy Antojado de Aine. Bagi Tres Anyos, Purok Mangga, Barangay Kawayan, Alicia Zamboanga, Sibugay. Ako tubag anang imong tigmo tito. Kay Kuto og Kuyamad na siya. Kumanani nga tubag mga palangga ha. Ito ako di ay si Jonah May Amor. 14 ako edad, taga Purok Jazz, Nato Esperanza. Agusan del Sur, ang akong tubag anak tito kay Duya na siya. Kumanani nga tubag ha. Ito tubag ko si imong tigmo, si Rebecca Tercio de Ine. Taga Purok Nipa, Minaog, Dipulog City. Oy! May pagpaminaw sa tanang taga Dipulog. Asa na minaw na yung taga Dipulog? Taga Purok Nipa Minaog. Maayong hapon ninyo diha ha. 58 ang ako edad, ang ako tubag kay kinabuhi. Kumanani nga tubag. Dili gihapon ni Mao ha. Ito si Mian sa Suman de Aini. By the size anyo sa Gabarangay sa Linding. Si Ay Zamboanga Sibugay ang akong tubag anak ito kay Usaka Magsasaka nga nagukod og dagang bukid sa Humayan nga giharvest. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Flora May Manter de Aine. Nagpuyo sa may Purok Uno, Mabuhay Kauswagan Loreto. Ang ako tubag na tito kay hangtod nga naapay hostisya og respeto sa imong kaugalingon. Mr. Computer, tito tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Shenji Gumelid, taga Namo Tudela, Misamis Occidental, 14 ako edad. Nagkabata man ni sila, oy. Akong tubag na tito kay Pultahan. Kumanani nga tubag. Ito ako di ay si Chabilita Daniel, taga Kiwalan, Iligan City, by the size akong edad. Ang akong tubag na tito kay babae nga nakaherban. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Honey Claire Ambalong. Pwede dos ako edad, Purok 7. Kapatagan Lanao del Norte ang akong tubag. Kay puso na siya tito nga gibumbahan. Ha? Puso mga palangga katong tubig nga ibumba-bumbahan na to para magawas ang tubig. Lahi po ito ubang bumba-bumba ha, kibubuto po ito. Kung nga itong bumbahan mga palangga para mutungas ang tubig kunya mo agas. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si John Mark Agramon. Anak ko tito ni Adtong 1983. Kompleto kayo ni. Nobyembre 1 tito. 42 akong edad. Purok 5, Sitio Sumakwilan, Barangay Labo. President Ruhas, North Cotabato. Ako tubag anak tito. Buhi pa ako nga usa katawo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Ricardo Taghoy Dede. 47 ang ako edad, taga Tawagan Sur. Pagadian City, Zamboanga del Sur, ang akong tubag kay Dalaga. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Los Bimindo Perolino Dede. Taga Purok 12, Santa Irene. Prosperidad, Agusan del Sur, ang akong tubag, anak kay edad. Manani nga tubag mga palangga, daghan na kayo ning tubag ani ha. Tito, ako di ay si Marie Faye Inaw, taga Alani, Blantapan, Bukidnon, 36 ang akong edad. Ang akong tubag anak tito kay birthday. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto mga palangga. Wala gihapon nagatubag mga palangga sa aton digmo karong hapon ha. Ang tigmo nga nasakitan, pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan, pero gusto ni mong maabsan. Hangtod ganos animo siyang ipaglaban, unsaman. Ayaw mong kalimot mga palangga sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayo nga Power 10 Probiotic Capsule. Nga man usab ang atong Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Indot ni nga atong i-maintain matag-adlaw tungod kay dako kaayo kinigkatabang sa atong lawas. O siyempre ang atong pinakalami nga kape Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Nga man usab ang atong Jazzy Vitamin C Plus a Zinc. Vitamina para sa mga trabahante 13 anyos patas ang edad. Vitamina para sa mga kabataan ang edad 1 to 12 years old Gromit Multivitamin Serum for Kids. Ang atong haplas nga humot, pagkawagtang sa panuhot noong lading essential oil. Nga manusap mga palangga ang atong sabon nga pampagwapog pampagwapa. Cotes por sila nagka-cotes artista, basta nagka-clay gel papaya soap ka. Siyempre ang atong pinagkahumot nga perfume by the 4 oras ay hamawagtang kahumot ang Kere Perfume. At siyempre ang atong best kumak eye drops alang sa tinaw o klarong pananaw. Wala na ko igong oras mga palangga para mo padayon basta unahan. Ini ang inyong higala si kahanginan ang inyong Tito Val Magingon. Gugma ang inyong amahan o ginahan. Aron ka mo mabulahan o magkaangkon o taas ng kinabuhi dari sa kalibutan. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
11: Miserio de variasyon. Sige. Mga malangga sa bunga si Bugay.
12: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
11: Usa na lang sa kapsula nga akong gi-maintain sa kada adlaw. Kada adlaw sa kapsula nga akong gi-gamit. Power Team Bio. Motoy kanunay ako karon akong gi-maintain. Ang akong gibatin nga hanaw gumikan nung gading sa Power Team Bio. Muna akong maintain. Hindi ko magpabiya.
13: Power 10 Probio Capsule. Ato kining i-maintain. Katuluso sa kaadlaw. 30 minutos sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule aron makumpleto ang bitamina ug minerals nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Mahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta matiun ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong panginsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Probio Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
14: Indang de Pedro, nagaloy sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya'y bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabaks ang amo ang nagamit. Nawalang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Probio, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
13: Pinaka-epektibo, pinakasigurado. Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
15: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
16: Ang musunod nga sidya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

it magnitude medicinal kadlawon kag ginang kadlawon ala una karong adlaw gid October 13 nga gi downgrade ginagikan kana sa 6.0 intensity 5 sa Bilyabaliti, ang mismong intensity 4 sa Cebu, niya Danao, Talisay, Ormoc, walay matod pa, wala hinoy major damage sinoon, pero padayon gapon ang aftershocks mga kaigsonan. Gikan ka na sa September 30, 6.9, Bugo, 70. Pagay, itong September, doon na ginagang patay, kaya doon na may size, 76 na patay.

Mga igsoon, walang ginang amping yun na itong panahon no, sa kining linog na nahitabo. October 13 ang nahitabo. O ngang pag-asa karon ang weather update karon mga igsoon na ng Easterless karon sa Bicol, Quezon, Aurora, Isabela, Eastern, Visayas, cloudy. Scattered gapon ang mga pag-ulan ang Metro Manila, thunderstorms lamang alang alas 2 sa kadlawon kaganina. Og ang Caloocan, Valenzuela, Quezon City, Marikina, Bulacan, Pampanga, Magigzonan. Og Quezon, moderate lamang og to heavy. Og magdalaga po ni sa kanana ang kwantum o nag-isa ulan-ulan. Siyempre, doon ay mga posibleng flash flood temperatura mao gyapon sa Manila. O ang Davao adun ay 25 og 55 labi na karon nga adun ay LPA karon nga nasa gawas sa nasod ang gyapon ng pagabantayan mismo ng Quezonan ang low pressure area adun na karon 2700 nang nanaang layo noon sa east niyon hitabo pero di ang ay nga kumpiyansan kay mahimo kining bagyong ang pangalan sa bagyong Ramel atong ka nga mayong kag El Nino pero pag panapos ni pero taposon siguro is bagyo before pang El Nino siguro kay doon na may mahimong bagyo ng bagyong Ramel. Mao na kay Sonan og ang ato karong main na topic karong hapuna o man yan na karoon ng mga pasiuna ka ng mga balita. Ang ato karoon ng hisgutan, ang main topic o ang pagpalaom kay Sonan, ang akbayan versus Duterte vloggers. O ang kanana ang undersecretary Claire Castro, ang ato ang Malacanang versus Senado. 5 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion ng Puerto View. Human lamang ninipipila ka mga painom doon.

0: Introducing K's Fragrances, para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: Hi, Dong. Happy anniversary. Alina?
2: Kuhaan ka, pas lang sa aday, kay murag luya man.
1: Atong Pasko ug New Year, wajud ta kapabuto niya karon anniversary nato, wala na sab.
2: Kanang wa magud masindihan ang Piccolo Day.
1: O ari, ang Terramax capsule sulayi.
2: Para asa man aday?
1: Ang Terramax capsule with a macaroon. So palmito, horny goat weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, cinnamon, og ginger.
2: Ano day? Ali na!
3: Nagsigi ka bobo? Dalira kasi punun. Usahay mo ingunta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog na lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta!
4: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
6: Paliog ko pa ila-ila og taga-asa?
7: Ako si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Padantalan, Maraman, Pastor.
6: Taga-Padantalan. Yes, ingat Inday, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
7: Adtong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan og mananap. Pagka ugma, ningon ako man nga, ipa-check up na lang na. Kay nara ba sa mata? Yan, ingon ko, Pastor, na tabon-tabon naman na kay Liman yun sa iyang eyeball, Pastor, ba?
6: Okay, oo.
7: Gibutangan na yun ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun niya akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
6: Yes, yes, oo.
7: Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobra, Pastor, akong ipainom sa iya, ha?
6: Okay.
7: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
6: Uy, daghan na.
7: Okay, kung ano, Pastor, ramay na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning tabon-tabon.
6: Ah, okay. So, murag wa tumasudlag mananap siguro, naging diferensya iyang mata. Naging iturok. Okay. So, karon kamo sa igan, okay na.
7: Tulo na kamo na urot, Pastor.
6: Pila ka, VG Max?
7: Tulo.
6: Tulo ra. So, okay na karon.
7: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
6: Okay. Salamat kayo, Igan Indaya. Salamat kayo sa pagtawag usab.
8: Okay, 25 minutos na kalabay sa alas 4 magkaisunan. Padayon da sa ato ang ikaduang hugna sa tong programa nga Public Opinion and Point of View magkaisunan, ang tingog sa katauhan o panglantaw. Okay, nila karoon nga ato na kining napanubay magkaisunan, ato karoon nga nasunong mga balita. Wala pa man ato natandog karoon ang ato ang mga provincial o local level. Ato pa man sa national level. At sa nasayot ta magkaigsonan, labi na karon ang ato akarong sigutan nga topico, ang main topic karon nato, ang mismong akbayan versus Duterte vloggers. Ang mao kanay gi kuptan karon magkaigsonan. Kagahapon adlaw ang sugod gyud grabe gahapon adlaw ika 38 gyud sa 38 ka adlaw na ang impeachment trial sa impeachment court. Tungod kay sumala pa sa mga tao nga naa dito sa gawas Senado, matod pa doon ay 12,500 ka mga akbayan nga nagdala kini og mga placard bugaysunan og justice now kundik sara ang nakabutang sila nga placard magagisunan kagahapon adlaw og nagkatakanta pa. Oga matod pa Sara Labandera. Dala ang resibo nga 817 million sa pikas nga Duterte vloggers. Igan pa dito nga nag-live stream po sila sa ilha karoon nga guwan. Ginsulto po ang pikas nga grupo mga isunan. Oga viral kayo ang panghitabo kagahapon. Labi na kaginindang puntang mga isunan. Gani may usang supporters board nga usa sa mga babae nga nadagma ya nabalik yun ang kamot ni ini sa ila karon nga panagtulakay kagahapon adlaw og padayon gani karong adlaw pa na doon na 2,331 ka mga police guard nga gideploy. Ang pensyon, taas kayo, kinsa man ang tinuod karon nga tingog sa katauhan.

righteousness exalts a nation. But sin is a reproach to any people. O nang matod pa sa panultihon 14:34. So ato na nang i-post mga isunan, no? Nga nindot yun na kayo para nasa, kung ano na, na sila, magsasala, ramang gyapon, sa pagsinado pa. Sa pagmalakanyang pa, basta dili mayong pagkaproseso ang pagdala sa nasod. O gina may tabo mga isunan. O nang ang uban mga tao nga nakibalo, gina lang na manggod. Ang mga tao karon nga concern kayo sa kalihukan ni anang panahuna, doon ay side left. Left nga kuhan, o limbatong pa, left and right. Doon ay pabor sa wala nga bahin, doon ay pabor sa tuo nga bahin kay isunan. Sa mga wala nga bahin, grabe kay protesta, 5,000-12,000. Kinintos ka mga protesta. Sa gawa sa Senado, along lamang i-convict yun ang kahimtang sa itong halang doon nga Vice Presidente Sara Duterte. O nga pikas po, ipinsa lang po, magkaisunan. O nagaroon ang Akbayan versus Duterte vloggers. Ang kagahapong adlaw, matod pa, itagod sa Diokno Building, Pasay City, magkaisunan, kagahapon. Onsen hitabo gawa sa Senado, October 12, gabong adlaw. At ulit sa nagigay ko na, doon ay 12,000 kinintos ka mga tao ka doon nga nangayo ka roon o conviction. Nanglang ko na i-convict ang atong halang doon nga Vice Presidente Sara Duterte. O nga, nahibawaan yun ang mga leader niya ng mga tawana. Apil na ang leader sa wala nga bahin, ang Rafaela David, ang mismo Akbayan President, plus Chil Diokno. Lila Dilema, Padre Robert Reyes, Katoliko nga. Ambot lang. Dayon Kiko Aquino Day. O Grand Sam nga, Grand Sam na siya ni Ninoy. O na sila ang mga pikas nga mga leader mga eksonan. Na gusto nila nga i-convict at ang langgong nga Vice Presidente Sara Duterte. Nang bungkat kayo og ang grupo Akbayan, Mamamayan na Liberal, Tindig Pilipinas, abota dito ang mga Magdalo, mga Iskap, Atom, Bayan, Sentro. O na, matod pa nila, tapos na ang boxing. Panahon na para i-knockout sa pwesto si Vice Presidente Sara Duterte. O na ilang tingog sa walang grupo. Isa siya sa mga simbolo sa katiwalian o kataksilan sa bayan. Nabot-ampod ka ha. O mga vloggers po, ang mga Duterte vloggers, mingon bayaran. Nabayan ko no. Siyempre, angos na sila kaunon po. O na karon ang ila karon nga kananaang pasibaw sa wala nga bahin kay Zonan. Ang kontrapartido gyud sa tungalang do nga Vice Presidente Sara Duterte dito gyud sa gawas sa maong nga Senado. Aligin na nga kanta-kanta sila. Mingon pa nga Sara Sara Labandera. Gikan po na ni Gloria por Gloria Labandera dito gikuha pud ba. Tungod lagi sa isyu sa labada sa kwarta ay lang nakita ang karoon sa impeachment trial nga ika-38 na nga aduna kunoy 817 million nga unexplained wealth. Nakabantay sila mo ilang gipasibaw karoon isi protesta karoon sa Senado. Matod pa nila labada sa kwarta. O ka na mga unexplained wealth. Aduna 319 million gikan ka na sa China. Aduna ka ni 4.4 billion transaksyon ang iyang mismo nga bana nga si Atty. Carpio. Yamatod pa. Tumong kayon ang pressure karon sa Senate Impeachment Court pagkaisunan. Kagahapong adlaw ika-38 ng adlaw sa Impeachment Court nga kanailang rong gikusokoso karon ng Article 2 ang sal-in nga unexplained wealth. O gani karon naghangyo karon ang prosecution panel ngadto sa tuwa karon

presiding officer sa impeachment trial, impeachment court nga si Escudero karon magkaigsonan. Nga matod pang tangtango na lang ang article at article 1, ang article 3 o ang article 4. Pagagilan na lang karon gi-focus karon ang article 2 na lang kaigsonan. Antod na nga moabot kini sa dili pa moabot ang Disyembre. Mao nang naprotesta pod ang mismong ang legal counsel. Kay dili kuno patas magkaigsonan ngano man kuno tanggalon ang upat ka ang tulo ka mga impeachment. Ang tulo ka impeachment, tulo ka mga articles. Ang article 1, article 3, article 4, ang gibilin na lang nila ang article 2. Ang unexplained wealth, kaya dito ko na sila nagbase nga si Inday Sara Duterte mamahimo ng makonbek. So, ilang itong tanggalon? Maunang naprotesta karon ang legal counsel kaya dili kuno patas kinahanglan gyud nga i-appeal gitong tulo ka mga article kaya upat raman ang article biya. So, maraga marunong yun ang prosecution mga kaisunan. Maunang bugat kayo ni pag-abot sa time na. O na nga panahon kagahapong adlaw ang mga Duterte vloggers ni Kaisunan, matod pang mga vloggers na kung katong mga supporters yun ni Inday Sara Duterte ang atong kasamtangan nga busy o ang kanhing nitago nga si Bato de la Rosa nangadto sila sa kuan kanina ang mga supporters nila na niadto yun sa gawa sa barikada sa mga polis o gipakinsultong din ang mga katong pikas ng grupo sa wala. Grabe yun ang mga Duterte sa vloggers ng Kaisunan. Grabe yun nilang tubag pod sa pikas ng grupo. Matod palagi sa akbayan. Matod lagi nila ng convict. Pero gitumbag sila sa Duterte vloggers ng bayaran. Mga dilawan. Nabuhay sa bayad. Na-viral sa video lagi matod pagaganina to gingon nga dunay nadagma nga babay. Grabe, nabali gyud ang kamot. Tungod kana sa pagtulakay gyud sa duha ka mga grupo mga kaigsoonan. Una nga uban nga mga vloggers ni Duterte. Ha? Ito gyud na maraugan ang gumba pod ng mga barricade. Niya warningan biya pun sa mga kuan niya under control na pun sa mga kapulisan ang heightened na tensyon na lagi na nga delikado kay Kaigsoonan ang akbayan rally hakot bayaran matod pa mga tambaloslos matod pa sa mga Duterte supporters. Limbang kagadun na karoy ni Dugang, doon na karoy 2,331 ka mga personahe. Mga personal karoy nga gideploy. Isipirit karoy ang duha ka grupo. Kaya duha man sila ang kinindos mail, katag-katag dito sa wala nga bahin nga grupo o kang isa dito sa to. Kaya kasi kini magsugat ni, mauna karoon na naglisod karoon, bagay kontrolado pa manon sa Philippine National Police. Ang grupo para nga dili kini nga mag-sinumbagay na mag-sinukliay na yun wala kunoy ako kayong bunog o pagkaristo pero tensyon taas kayo antod karon October 13 karong adlaw sugod kinabuntag ang butang karon mga rasa magkaisunan makita na to na ugma kung sabay na itapo kasi dunan na po yung nadunggaban mo sabah. Wala karon ang Senado nag-issue karon og no visitor policy, work from home. Tungod lagi sa hulga karon sa duha ka grupo mga isunan. O nagabugat kayo mga isunan ang nahitabo no, sa impeachment trial. Gani, doon na po yung mga grupo, duha grupo nga nag-abot po dito. Mura po ng mga defense counsel o prosecution panel. Ay matod palagi, naglihok yun ang mga protesta nga matod pa nila klaro naging ebidensya. Nakita na daw nilang resibo time. Nakuno nga mamahimo na makonbik ang atong halangdon nga Vice Presidente Sara Duterte. Kaya pala, no comment sila
sa China harassment tungod kay konektado ang mga Duterte sa China. Tubag po sa mga Duterte vloggers po. Nag-ingon po sila nga political harassment. Hakot crowd. Tumbag po stika sa mga isonan, mabugat po, no? O na karon, hatong mo ka na ron ang kahimtang karon nga dagang karon sa mga balita, higyan gahapon, madlawa o karon ka isonan. Wato ka ng panagpaayon o mga adlawa o saan may mga letes pag niya nga mga katikaran o niya. Kung ato kining mapasiba o niyang adlawa o mga adlawa mga isonan. At ang programa nga public opinion o point of view, alang ninyo unsa makaroon ang inyo karong mga panghunahuna panglantaw o mga baruganan kay isonan, unsa may opinion o inyo mga panglantaw. O na karon, aduna na yung mga panagbangi lagi, mga tension karon. Ato karong hatagan o pagpalaom kay isonan, gawa si Senado nga tali sa duha ka mga grupo tungod lagi sa nagpadayon nga pong impeachment court. Sabi ng proceeding sa batok sa Vice Presidente Sara Duterte. 40 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion o ang point of view. Malamang inipipila ka mga painom doon, mga eksonan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining half plus.
2: Okay, salamat igan, salamat igayo.
3: Okay pastor, salamat po pastor.
2: Okay.
4: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
5: Roland De La Cruz, sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President.
2: Anong ganahan man kay ka sa kape?
5: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan jud ko, mayo jud siya.
2: Murag makondisyon imong lawas?
5: Oo, kondisyon akong lawas. Nya, basta laskig niya kondisyon, makalihok pagmay sa trabaho.
2: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
5: Murag luya-luya. Lahi ra yun sa Bilabila Coffee. Murag
2: makainom?
5: Makainom. Oh. Laskig yun.
2: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
5: Oo, yun. Oo, yun. Boss, mahulat-tulat yun ko po. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
4: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
8: Okay, 44 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa atong gamay na lang minuto sa atong programa nga Public Opinion and Point of View kaigsoonan. Ang tingog sa katawhan ug ang panglantaw. O ganina, ang ato na ko na panubay, ato ka ng hatagan pong pagpalalom o gadugang pang mga katikaran kaigsoonan. Labi na karong adlawa, adlaw nga Martes, October 13. Ang kasamtangan nga tuig mga kaigsoonan. Ang sitwasyon karon sa gawas, nagpabiling gapon hugot gapon ng mismong seguridad kaigsoonan sa kapulisan. sa may Diokno Boulevard. Mao nang gibantayan karon og mahayo karon ang barikada. Aron lagi nga dili kini magkasangka ang matud palay sa tong ikaingon nga duha ka mga grupo. Og magpabilin dagan gyapon sa trapiko magisuna mo ni problema karon. Sa maong dapit og sulod sa Senado ika-39 naman karon ang impeachment trial. Ikatakda magkaigsunan nga magpadayon gyapon ang impeachment court. Gikan gaganina alauna bisan tuon nga nagkalanrakas na ang gawas. Ha, karong adlaw formal gyapon isumiti gyapon ang isumiti gyapon nila formally ang offer kanon nila sa prosecution nga gila kuno ang mga dokumento nga mga ebidensya na kadto na sa impeachment court kadto na lang article 2 ug wala ang tulo ka mga articles ang 1, 3 and 4. Wala sa tugi kaayo gaganina. Panahuman ini. Pahuwayon na sila o na sa bista karon ng November 9. Ato nakita ang karon November 9 na ang pagsugod yun o dipinsa karon ni Vice President Sara Duterte o ilan karon na ipresentar na sa ila kuno mga kaugalingo na ngagto na yun sa gingon nilang ebidensya. Pero doon ay sa kuikay mong gaganina, moraog nagprotesta sila gamay, nireklamo tungod kay ang prosecution ni Hangyo na kanantang-tangon ang tulo kang articles. Ang article 1, 3, and 4 ay pabilin ng ang article 2, ang kanang unexplained wealth. O nang matod pa sa legal counsel nga pata, kwan kani, kanina ang dili kani patas nga mapamagi. Kaya nga naman, matod pa sa mga analyst nga medyo moraog nga takilid karon ang legal counsel tungod kay what on o gani karon ang atoa karon presiding officer nga si Chief Escudero karon kung madesisyon na nila nga kanana ang wala o natulo kong articles possibly na maglisod na ang legal counsel na ni pag-recover kadili naman sila ka-question sa mga ebidensya tungod kay mawala man ang tulo kong mga articles. O nang bugat magkaisunan tungod na ning unexplained wealth katong sal-in lagi nila mao ni ilang gipangusgan karon pero ammo tanga ninalag yon nga pangitaon di pamagi gani karon posible nang moabot na indis ka 800 lang million niabot na karon ang 1.5 billion dili na million billion na sa pagpadayong karon sa iyang testimonya kabahin kanis gagahapong adlaw October 12 iangkon gani ni Cabrera kato mismo nga testigo testimony niya nga matod pa dili ko ni conservative ang iya ko nga pagcompute o ang iya ko nga appeal gani uban ay matod pa sa legal counsel marag imo na magidungan dugagan nga nun himo na siyang billion imo gibalik-balik i-compute himong billion mo na nga dili gid kapasalig ang legal counsel kung maogyod mismo ang sal-in yun sa tong halang doon nga busy. Instead nga billion, iabot ng billion tungod ka na sa competition. Kaya matod palagi nila, ang confidential pan, mura ko nung ibalik-balik na lang, nagitigom-tigom, hantod na abot ng billion. O na karon, isalit kway karon sa kampo ni Vice President Sara Duterte, ang tanang aligasyon karon, naghilong kway ka ni, pulos ka ni pamulitika na lang yun. Inimbinto o piki ng ebidensya. O na ang direkta karon nga gitubag karon ni Vice Sara Duterte akusasyon nga gihisgutan karon nga giingon na tong mga anibersaryo karon sa iyang opisina e matod pa niya nga guba na ang naguba na ug nahugno ang kaso sa prosecution. O nga nagdali-dali kini tungod kay wala na sila karon ikasulte. Ipasalig niya karon nga sukat pa kuno nga sa sinugdanan wala kuno saktong ana annexes annex ang reklamo kuno igo na lang kuno nga ingon nato nga nagimbento na lang aron na ay ikaduga sa impeachment court kay naglisod naman sila amot nang lang anong kwaon lagi tilang upat articles. O na karon magkaisunan, unsa man karon ang hagit karon sa katawhang Pilipino. O Unsama karon ang kabalaka karon sa katawang kabos mga kaigsonan. Ilang kanong ilaha karong pelikula sa kauluhan. Taliwala kini sa dako karon kagubot o gabista sa politika. Ang naguna karon kabalaka karon sa mga kabos ng mga Pilipino mga kaigsonan. Mao karon ang epekto nini ekonomiya, presyo sa mga palaliton. Ang epekto nini ang pagpasagad karon sa gobyerno, pagpasagad karon sa mga programa sa gobyerno. Samtang busy kuno ang mga politiko karon sa Senado, nawala na karon ang ila karon mga tinguha at tumong sa katawhang kabos. Ang konkreto karon kabalaka, gibati karon sa ordinaryong katawhan karon mga panahon na. Tungod kay ang pagsaka karon sa presyo sa pagkaon, inflation. Nabalaka karon ang mga kabos tungod ka na sa crisis sa politika. Musamot na ang kamahal sa buga, sudan o uban pang palaliton. Nang nahadlok sila karon nga malimtan sa gobyerno ang pagkontrol sa impresyon tungod ka na kay ang atensyon karon sa mga leader anara sa impeachment. O nang kahadlo karon sa kagubot karon sa gitawag na itong instability. Ang mga panag-abot karon sa duha ka grupo sa gawa Senado. Ipailan ka nga what nay nada ang politika. O na magkaigsonan ang gibati karon sa katawahang Pilipino. Adon na kunoy dako karon kabalaka nga ang mga pundo o programa para sa mga kabos sama sa Pantawi Pamilyang Pilipino Program. Libre mga hospital o mga financial assistance, nangawala na ginahinay, nadili na ginahinay, politikang ipakusgan, limon ka na sa away sa administrasyon o sa kampo sa mga Duterte. O na ang kagubot karon sa politika mga eksyonan, kasagaran, nakapahadlo kini sa investors na makaanhi sa atong lasod, Pilipinas. Huwag na ang pagpanarabaho, gani wala na'y makitaan trabaho tungod ka na na naipigtuhan na sa kagubot sa kaulohan. Wala mga oportunidad ang pagpangita ka noon o disenteng pangita trabaho. Sa laktod na pagkasulti ang sentimento karon sa daghang mga kabos na Pilipino. Samta nag-away ang mga dagko karon nga politiko, ibabaw ang mga gagmay karon mga kabos. Uhaw! Tungod sa kagutom. Mana mga kaigsoonan ang hagit karon sa mga mamumuo kita mismo nga mga lungsuradon karon na kanunay nga nagatan-aw inon libre ang pagtan-aw sa impeachment apan kulpa kini kasing-kasing sa mga ordinaryong Pilipino. Aw na mga kaigsoonan bukat ug mga adlaw adlang Miyerkules atong gihapon na dungagang pagpalaom na mga kaigsoonan kung sa man ang mga detalye upang pangkatikaran na angan tumasayran. Ato alamang programa ang public opinion o ang point of view mga kaigsuunan. Wala ginasa kung ikaingon na nga ang matuon na kusog sa usa ka nasod mga kaigsuunan wala gudiya sa gahom sa pipila. Kundili na diya sa kamatuuran nga gihuptan gyud sa tanan. Di nang inyong tingog mao ginay maghari. Mao na mga kaigsuunan murag paspas kusog nga isog no. Mao gina. Ang ginatong programang public opinion and point of view mga kaigsoonan ang tingong sa katawhan ng panglantaw. Pero lumo kay kasing-kasing. O na mga kaigsoonan ang programang public opinion ug ang point of view ang tingong sa katawhan ng panglantaw. Idala kaninyo kana sa pikigalayon sa ito ang mga mahinungdaano mga sponsor. Labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services mga kaigsoonan. Alig-on kayo, nindot kayo ang mga glass o aluminum works sa inyong mga balay opisina. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services, makita lamang sa tuwang syudad sa Panabo, mga kaigsoonan. Yan ang tungang sa public market. Ngayagi panagihan yun ni si Roderick Kagapi o matawagan sa numero 0921-478-0047, Kagapi Glass and Aluminum Services. Labi na Octaviano Tilori, mga kaigsoonan. Nindot ni Deponad, doon na sila nindot kay formal nga bisti, mga uniperme, mga dekalidad ka nga tahi, mga kaigsoonan. Dihagyod sa Octaviano Tiloring. Sila mismo kayo, eksperto gin sila sa paghatag ka ninyo mga pitong nindot nga disenyo, mga kaigsoonan. Ayaw kalimot, isita ha ang Octaviano Tiloring. Labi na mga kaigsoonan, kung mangita mga barato karon, o di kalidad ng mga audio setup. Ayaw kalimot po ang GMG Audio Installation Services Bukasyonan. Tungod kay na sila mga barato nga produkto sama sa Tosonra Unit Bukasyonan. Para ka na sa mga dindot nga dashboard setup. Doon na sila mga speakers and amplifiers para ka na sa kusog o tinaw matingog. Tapos sila yung Category 7 amplifiers high quality performance. Doon na po na sa sound accessories, mga kumplito sila mga wire o mga connectors Bukasyonan. Doon na po na sila mga mixers, gagmay-gagko, mga bultahe. Para gina sa saktong timbre sa tingog. Mga servisyo nga ilang itanya magsuna. Doon na sila car audio installation setup. Para gina sa inyo ang sakyanan kung magpataon mo. Mabuhat po ng mga speaker mga isunan. Doon na po sila professional audio setup para gina sa mga tapog-tapog mga isunan. Doon na po sila house audio installation and setup. Para gina sa nindot ng mga sounds sa inyong mga balay. Unang sila, makitan lamang diya sa Purog Tambis sa tuwang syudad sa Panabo, Barangay Santo Niño, Mikaisunan. Doon lang po na sa Mirinol at bang lang po na sa Juba, Sumitises, ang GMG Audio Installation Services, Mikaisunan. Lagi pa nagdihag yun ni Sir Jeffrey Tohoy. Namatawagan sa numero 0920-318-0809, Mikaisunan, ay kalimot sa pagpaduaw. Na kung kamo magpataon, manggaling og mga sound stereo, ayaw kalimot ang GMG Audio Installation Services sa Kaisunan. Awgan, ama sila diya si Arnie Diane Tohoy, si Florence Bianca Gomez, awgan si Ronald Sinados. Sila ang amo entertain sa inyo. Awgan, labi na, kung gusto mo gin mo nga kananaabang gusto mo mag-advertise, ayaw kalimot po. Gusto ninyo nga mailhan po ninyo negosyo mga isunan, ayaw kalimot po, bisitaha po ang ato ang sibihanan, ang 90.9 Light FM, ang Radyos Kalusugan. Labi na yun ang 96.1 Infinite Radio. Ay doon na sila karoon ditanyag ang baratong radio advertisement package mga isunan. Doon na sila bronze package, silver package, gold package mga isunan. O niya, matag package na ba na nindot kayo? Daghan kayo mga oportunidad. Daghan kayo nga gipabura ng mga libre mga isunan. Ay doon na sila karoon nga doon na mga dagko, dako ng mga spots kada adlaw. Doon na po sila bonus mga isunan. Doon na po yung mga board bonus. Time check. Saturday, Sunday mga isunan, airtime. Ayaw kalimot, duawa ang maong simihan. Kung gusto din mo nga mailhan inyong negosyo, parato nga pamaagi. Ang masaman, at least mailhan ka o matabangan po ka sa maong sibihan. Ayaw kalimot pagduaw kung kamo magpa-advertise sa Radio Advertisement Package Bukasyonan.

0: og mga isunan sa masatong gikaingon na kaganina. Ya, nagingon naging ang pagkamatarong nagabayaw sa usa ka nasod. Apan ang sala usa ka kaingon nato alang kana sa bisan kinsa pagkatauhan. Ayan, diyan natapos ang usag oras itong pagpanakuban sa ngalan sa Kiltipo Kang Pwersa sa 90.9 Light FM ang Radyo sa Kalusugan o 96.1 Independent Radio. Lagi pangunahan sa itong station manager attorney Ulysses Salabaw. Labi na kang Ma'am Rosemary Amet Culpa Oreo, belated happy birthday ma'am. Hanggang Engineer Wolfie Oreo, Sir Kevin William Bargin ng IT personnel o kiniubos sa gala sa Kanginam Kaisonan, George Leonis Kahigas Jr. Mingon, diha sa kamatura ng impormasyon gahom, apan ang saktong opinion o ang panglantaw ng Kaisonan mo kini magdala ka na to sa hustong dalan. Mga Kaisonan, mayong hapon and God bless us all.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
6: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
7: Girl, balita ko kayo na ng crush. crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
8: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
7: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
8: Cutis Mestiza lang yan.
7: Cutis Mestiza?
8: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
9: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
10: Love, diri na ko.
11: Sige, love. Maligo sa ako, ha? Ay, gitulugan na sad ko.
12: Wala na'y time? Permente ka po'y sa trabaho? Unsao na lang si Mrs. With proper diet o exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, o guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong galipay kauban si Mrs. O sigurado ang satisfaction o maximum performance panahon sa labing-labing.
10: Love, sabay tagligo, ha?
11: Sige, love. Oh,
12: yeah. Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron sigurado. Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
13: So, praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga na ay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaom gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tung una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabii tungod sa kagahi sa atong ulo dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang kod ato na tay nga ang akong ngipon wala koy tulog sige ra kog ugom og eyes daghan tambal nga ako napalit wala gyud na ayo. So nagilis ko ato nga tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nagilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulog pa ka adlaw ang akong absent. So pag atubang nako nilabtik gyud kasakit sa akong ngipon nga wala ka walay kabutangan, muambak na ko sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi o bijima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong nipudpud nga ni burot o ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, ni buto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan ni buto yun o giopirahan, pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong nipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bidimag. Naghinahinay kong lakaw ni absin na lang kong. Munang muadto ko kang Pastor Lindo. Basta makapalit gani ko, anak. Na ako'y bapayon, anak. So, pag inom na ko, isa lang yun pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos. So, nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mopalit gyud tag bijima ko unsay akong bation.

0: gid ang mga kuan da utang na naka-stack. Unang dako gid pong pasalamat gid sir. Kanan mga naminaw karon sa inyong programa, sulay lang gid sila. Wa gid day imposible. Nigaan gid akong lawas sir.
1: Isa pud akong manghudron na stroke siya. So, giingnan ako siya nga palit og bigima. Pagpalit niya bigima siguro to isa ka grapag asa to siya magpalit. Ningon siya nga kumusta man, wala man gid gumaloyan nang. Wala gid siya nahiwi na iyang dila, ni lubag na. Pero wa gid siya muunsa gumikan sa bigima. Busa igsuon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bigima yun as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun na ko 1 month. Wala yun ko, wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadagko ni yun sila nga mamatay na ko kay luspad na ko kaayo. Pero gumikan sa bigima natingala sila nga pag inom na ko sa bigima nihupa akong dugo, tapos pag tulog kag adlaw, gikan karon tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di baya basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So, naayo to siya. So, pasalamat po Ginoo nga siya naghatag ka na ko taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga. Magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, matinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa ka nilakaw, ang Ginoo nag-guide kan mo. So, thank you.
2: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingunta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsa the lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
3: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita, ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa. Naa po si Cesar, ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high, we were
5: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: Nagsigi ka gobo? Dalira kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod rani sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Pusga ng tataya, sa'yo pa kayo sabuntag, nagdaro na mas basakan?
2: Doon kay Lagkapi na kulading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon.
1: Ha? Unsa ng kapitay?
2: Clay Gel Coffee Mix!
1: Clay Gel Coffee Mix! Clay Gel Coffee Mix! Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan bagyod sa atong kalawasan. Wow, kanindot sa kugipati na ipahing nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
2: Mao ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix. Makapakondisyon siya sa kalawasan. Maong si Mrs. di na siya puton.
1: Tinood ka tayo paing. Kay paguli na ko sa bahay pagkakadlaon, pwerteng kondisyon na gyapon sa kong kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
2: Sala o laka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
1: Clay Gel Coffee Mix.
3: Praise God. So dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adtong natay nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nag-TBS dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaong gyud ko nga ang bidimak at in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako po salamat po sa Ginoo nga tuohan gid nato ang bidimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko ngipon buntag gabi-i. Tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang kod ato na tay nga ang akong ipon, wala ko'y tulog, sige ra kog ugom og eyes. Daghan tambal nga ako napalit, wala yun na ayo. So nag-ilis ko ato na tay kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko nog may atubang na ko sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulog pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong nipudpud nga niburot og ayo nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iupirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bidimag. Sa hinahinay kong lakaw, niabsin na lang kong muna. Muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bakayon ana. So pag-inom na ko, isa ragyon pag-inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos. So nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mopalit gyud tag bidima kung unsa akong bateon.
4: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Opsigala, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pay sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904, o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Introducing Kay's Fragrances, talani sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat, adtoa na ang Managers Lending Corporation.
8: Nagsigi ka gubo? Dali ra kasi punon. Usahay mo ingon ta tungod ra ni sa panahon. Pero base nang inahanglan na og dugang suporta ang imong lawas. Palig-una ang imong adlaw-adlaw nga resistensya uban sa Vital C. Kini adunay 500 mg sodium ascorbate nga vitamin C, non-acidic, mas gentle sa tiyan and made with pure veggie capsule. Ang regular nga pag-inom sa Vital C makatabang sa pagsuporta sa immune system ug overall wellness inubanan sa himsog nga lifestyle. Ang Vital C FDA certified with registration number DRHR940. Basta vitamin C, Vital C na ta.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Aday, kasakit. Aday. Kasakit.
2: Nausamang katay, nga nakikita naman ka sa saog.
1: Kasakit sa likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paitan ning matiguang nagyotaw. Daghan nagyotag batiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-antosin mo sakitay. Niyaw, ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
3: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon niining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
5: Morning, Pastor. Kumadrob ng tawag sa imo, Pastor. Katong testimony ko ba sa Mijimar, Pastor?
6: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
5: Kundi si Ram, na tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa CBT1 na Pastor.
6: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
5: Mijimar, Pastor. Ako kay Taman sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat ko problema, Pastor.
6: Yes.
5: Umbaga kong ito, Pastor. Niyaway lang ako ikon. Video mark yung, Pastor.
6: Maoba.
5: Antun, Pastor. Isa ka, buti lang. Ipahid dito sa Juan. Si Butika.
6: Okay.
5: Antun, nubuto siya, Pastor.
6: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
5: Oh, nubuto, Pastor. Wag mo kaurot na, may di ka buha kong ilong. Nubuto, Pastor. Nagawas na mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Gino. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal man ni muli grasyar ng Gino.
6: Salamat kayo, Tatay Tatay Ram of Tagum.
5: God bless you, Pastor.
6: Okay, salamat din kayo.
7: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
8: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos

0: bangon o kung magbawas ko habang naa ako ang period sa kitayo ako ang lubot, murag na ay bukol sa ilalom. Inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
1: Pila ka capsule imong giinom, ma'am? Ay hanin mo nakita ang epekto sa Mega Pure capsule.
0: Sukad pag-inom na ko sa Mega Pure herbal capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga ana ay mga tibugol nga ninggawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
3: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako di ay si Cyril Jan Padal. Kaisip estudyante, labi na sa akong kurso ng criminology. Kailangan yun ng atong lawas kay physically fit and mentally healthy. Low adlaw gid ko gabaon aning Mega C Plus kay importante ni sa akong lawas. Dako jud kay nako pasalamat sa Mega C Plus kay ibaskog jud ang akong panlawas. Distingin ninyo o gamit ning Mega C Plus kay aron kamo pud maka pamatuod sa kaepektibo niini.
1: Kwanto sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ako dahil si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom, ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan, unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon, epek sa ako ah.
6: Pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule.
5: 20 ka capsule, ma'am, sa Mega Pure capsule akong nainom jud. Tapos karon ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mao na ni ako ang gina-maintain karon ma'am. Sa mga wala pa nakasulay ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mog Mega Pure capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat ma'am.
1: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Lisa sa Hulga, sir.
1: Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kana na, mga ito lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nanong ko nung, ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga mo itong mga tanan sila, unsay vitamins nga akong gihatag sila ha, sa mo ito nga, kananingon ko nga, nindot yun ang roommate. Nalipay ko nang lading ba kay, sa una mong gusto, gagmay pa sila, naguol ko ba kay lisod pa kanon. Di gud ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon.

0: sa doktor. O diha nga nagmulgula akong tanang kumadko ko sa tiil, ako gihidihidang gihapon na bidimak mga igsoon. O diha diha kahit mga igsoon obserbahan ko pipila ka simana, wala na gayod kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutanggad ang Ginoo nga ang gahatagad ka na po ng kaayuhan inaagit sa instrumento sa bidimak.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang magalala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap. Mangustin, purple corn, guyabano, malunggay, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, at stevia. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ito ay anti-high blood, anti-cancer, anti-diabetes, anti-insomnia, anti-constipation. No sugar added, no palpitation effect, non-acidic. Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
2: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sulayi ang 12-in-1 nga kape nga yaman sa antioxidants og superfood. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ginawa sa purple corn, mangosteen extract, guyabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee og stevia. Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o botika dool sa inyong lugar.
2: Dong, schedule ba yan nato karon dong?
3: Kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
2: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a Macaroid, So Palmito, Horny Goat Wheat, Tongkat Ali, Ginseng, Ginkgo Biloba, Ginger, Guyabano Extract, og Cinnamon. Kung asa muhatag og saktong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule, isara kakapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
3: Day, schedule ba yun ato karon day?
2: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
3: Tira mo lang.
0: Fall in love with the most sought after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.

Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Lisa sa Hulga, sir.
1: Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kana na, mga to lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Mm. Nating

0: nga makahibalo ko ang mga produkta. Salamat kayo.
1: ProMate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, ProMate na!
2: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, ganyan na ko siya nga, palit o bigima. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag, asa to siya magpalit. Ngayon siya, ngang kumusta man, wala mang gigumaluya nang. Wala gud siya, nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gud siya muon sa gumikan sa bigimat. Bosa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigimat yun, as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun na ko 1 month. Wala yun ko. Wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko. Ngayon sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bigimat, natingala sila nga pag inom na ko sa bigimat, nihupa akong dugo, tapos pag tulog kag adlaw, gikan karon tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa flying bay? So, naayo to siya. So, pasalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko sa taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanilakaw, ang Ginoo nagagayad kan mo. So, thank you.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.